ti Olorun pa fun ijoba eniyan o to so ni wipe obere yo wa si ipo iloyun leyin osu kesan ademu wa si bibi ene kan ba mi sa gbogbo iwo to loyun ogo to loyun ola ati asiki ni osu kesan yi loruko Jesus o ma bi loruko Jesus moduro bi ko ati iriju olodumare oyin ogo tin be ninu re ti won je obi mo pasa iwo sukasa gba oro oluwa eni to gba mi to gbagbo aso tele le leyi oyin ogo to ni oyin ola to ni to de ti lesu to ti le odun ti won je obi bo pe awon olugbe bi odi orun loruko Jesus ti Nazareti ni osu kesan yi o ma bi loruko Jesus o ma bi loruko Jesus oro itenu me jade ni ojo kini osu kesan odun 2026 bi wa ba gbagbo osu yi gangan

0: nigba me so a so tele le le yi ati wa to ma re oyun ogote ni o ya no bi asemu be
1: amen
0: ko le yi pada
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba sebi oba lati jo sira kra golden church land of reality told you awa ni gbaremo idobi airport area ni ilu ibadan loruko jesu o maria nugba
1: amen
0: ni iru ayajo bayi ti pade besaida ti o wa bo ba ti de ore meji wa ti ri oko fe to ma gbe wa si church to ba wa mobile wa so fono kada abi enikeni pe o nlo se bi oba lati ore meji agugu ko se ti o mo be e tewo si mi o ma ra nugba
1: amen
0: o ma ra nugba
1: amen
0: o ma ra nugba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: kaye ko dide
1: amen
0: korogolo
1: amen
0: kaye o dide
1: amen
0: korogolo
1: amen
0: mo so fun ma pe o se to ba kai ni inu osu la ma wa ni camp but ni osu yi ayi pada tori po osu gaga ni osu anointing on the 17th of September 1993 ni 17 ti odun yi lo ma pe 33 good years 33 extra ta times eh 3 times 3 je 9 me so lo jasi e te wo si mi iyanu ma sele no aye
1: amen
0: iyanu ma sele no aye
1: amen
0: so gba bo pe 33 na na bi yawo mi combination ni ya wa lu ma le karu abana sani hu ravaru ma tele ka ha gbogbo ni ba gbo mi aye re ma jide
1: amen
0: so yen ni pe on the 16 17 and 18 a wa ni camp o ma ni agbara sa loruko jesus aye re ma jide
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: aye ma jide
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: ni awon thursday ati ojo sunday musaba ma wa ni igado mo gbadura Oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju Oluwa ti emi duro aye re ma dide
1: amen
0: bi thursday o se yi ma wa ni gado lagbara olohun e tewo si mi sa nibi ti e to re wa by fire by force oyagba
1: amen
0: oyagba
1: amen
0: oyagba
1: amen
0: oyagba
1: amen
0: mo ti kede tele pe ni oni yi ni headquarters ma fu gbogbo eyan ni mantu awon ko mo pe daddy mantu ke kila fa man to say ma so ni pa e se ma po su mo ti declare e bi o su yan lowo be ni ha ni o su yo o ma kan yan lowo
1: amen
0: mo ti je ko ye wa pe awon nu an lowo yi mo pe won ni awon oruko sugbon mo pe won ni awon agbebi ogo ere die to fi je be ni won igba to ba loyun kan sinu pe mo fe lo sile oba en to ba ti mu iran yen se fun o ni olurowo re o ni agbebi oyun ogo to ni lati le mu ki ile riyen ko le se eni to ran aye re lowo abi to yan ran ayan ma re lowo ti iran bi se mo lara awon lo ba agbebi ogo to ni opolopo eyan ta ba kan ran lowo won le gbe ara won sinu ti won fi lo ti won le ri ara yen da eredi yi la se gbe so orukale ta ma npe ni oru gbara mi fun mi iru e to ma waye ni ojo friday ni ose yi ama se the one ola awaje ojo wednesday iyan parapo mo ipade agbara si bi oba to ma wa di ojo thursday aje on the third gbogbo churches wa pata ni ipade line lo ti ma sele olua lo wa de si aye re
1: amen
0: Oluwa ma de
1: amen
0: o ma de
1: amen
0: o ma de
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e ti gbogbo eyan so pe happy new month
1: happy new month
0: okay can happy new month
1: happy new month
0: in the name of Jesus
1: amen
0: aye ma dide
1: amen

0: wari bolon to jade nbe o je ka mo wi pe ah ase gbogbo eniyan ni won nilo iranlowo olola tabi alagbara ti o ba si onu olowo to ba nda eru gbe wahala wa nbe e ba mi ka kilo wi
1: daju daju
0: daju daju
1: iwa odara re lagara
0: yes
1: ati iwa ati awon eniyan ti o pelu re
0: aha
1: nitori ti nkan yi wuwoju fun o
0: eru ti wuwoju fun mose oni leader gbogbo orilede oni asaju but eru wuwo to gbe sori ko mo gbo to ma dasi ha eniyan lo gba ni moran ni iru akoko na ko si nkan to le se oni kana lo man se dajo gbogbo eyan ko saye fun ko saye fun kankan mo eyan lo agba ni moran pe wo eru won eni o pa o le tojo to ba bare bayi e te wo ti mi sa o lo lo wa dide fun aye re o lo lo wa dide fun aye re so pe oluwa
2: oluwa
0: gbere lo wa dide fun mi
2: gbere

0: suigaka en lo jaide o ye te ba ni ororo wa ni ipe ororo e no fi pe mi hali la mata mo gba wa ni ororo ya ibi kibi to ba wa mo pase ni osu yo bo ti sore ma je mure mo fi ra run lowo ati alaanu o ya gba
1: ole
0: ona a konete
1: ole
0: wa wa konete
1: ole
0: in the name of Jesus
1: ole
0: si awon bi to ga Olorun a connect in the name of Jesus. Awon kan sin bi mi pe daddy e lo lo re ma je won so fun pe 9000 ne mu Olorun a fun lagbara so ori on the one yi awon kan de se ti won tan awon kan ni won lagbara si se tele kan bo ba iye to ba ti ni make sure pe o so le ni o ya wa wa ma fi ro mo ororo yen ororo to gbe mi jade lati nu erupe lati nu erofo lati jeun pelu awon malade o to ko fi bere fi gbadura fo mo e fi gbadura fo akobi re fi gbadura fo ara re ore ma je mu teni kan labi akasa loruko Jesus o ma la na fo
1: amen
0: o ma la na fo
1: amen
0: in the name of Jesus mo ti promise pe ma fa won yen ni manchu ma fa won yen ni manchu ni agbara lohun ha ni onene ekotas ah awon ko so pe daddy se ekota nikan leti ma pe manchu ni be ni ekota nikan ni mo announce oni mo si announce loni o ma lagbara awon ko pe daddy ise kini manchu o se e go koko gbo ile na
2: oruko yin mami ati bi e ti wa ma
3: oruko mi ni romoke awojide lati odo aje
2: ki lo ntolo nse ki le ri yin ma
3: ohun ti olorun se ninu aye mi ni wi pe olorun se ohun to po ninu aye mi omo mi okunrin nigbati o fe se igbeyawo awa mo wa si ori oke yi lati wa pray pe omo yi omo mi fe fe won de so fun mi ni pe ki omo mi ko mo fe omo yi o pe ko ki se iyawo e pe o ti ni iyawo kan ori iyawo e ni pe sugbon to dase le yi ko mo se fe tori mo ti wa sinu ijo isi pe lati odun 2019 ni mo ti n wa so ngbati o de so wi pe omo yi ilo ma fe dandan adegbegbe se lati se gege bo se fe ngba ta de ile ana ni ojo gbeyawo bi omo mi se debe mi ko ti le dide mo elomiran lo si oko yawo lojo na nigba ti o di akoko to ye ko jade ko le jade sita lati jade bi oko yawo awa gbe kuro be lojo yen agbe lo si ile lati ile ta gbe lo o di ero hospital ko le to mo o le yagbe bo se dijo keji ngba ta do hospital won fa si roba si lara fun osu meta pe ni roba olo leyin robu leyin gba to fa si roba yi mo wa wa si ori oke yi lati wa gbadura igba to di ojo kan mo wa pinu lokan mi wi pe mo fe ri baba lojo yen but ko si time lati ri won won na travel bi emi olorun bo se so jade latenu baba pe eni to ba fe ri awon ko lo si ita ko lo ra mantu ni akoko yen won ti ma mantu fun yan won ni ko lo ra mantu ki awon pastor kan fi ororo si fun gbogbo wa won se fi ororo si mantu yi mo ju mantu sinu nylon mo mu lo sile mo lo fi wo omo mi yi lai gbogbo ara dele sugbon ni on gba ti akoko to lati yo roba yi won ni ka ma lo si ring road ni ka ti lo yo ngba ti won so ba yen fun wa ta de ring road won ni awon ma yo won sa yo roba yi won la won fun ni 5 seconds lati
2: ebi to lo ni ring road ni ese hospital ni
3: hospital ni hospital ring road ni hospital yen
2: hospital
3: yen ni ran ti oruko e mo so ngba ti o sa de be won sa yo roba yen won wa la won fun ni 5 minutes lati ri eri ta won fe ri sugbon fun iyalenu mi ti olorun de jo mi loju pupo ibi ti o ti n to won gbe stainless fun pe ko mo to ngba to n to to n to to n to mi o tele lo aburu e lo tele ibi to ti n to bi o se to kini kan jade niyan kini yen wa ri bi e panu go bayi so bo se to kini yen ba awon doctor gan won ni won so wi pe ko possible lati to iru eleyi bawo lo se je bawo lo se je o sa mo kini yen dele abagba kini ni yen lowo e aju si inu ke ororo se bi oba ti mo mo ti mo ha fun wa ba se fi pamo niyan pe mo fe wa fi so eri lori oke yi so ba se sinu re bayi gba ti o fi pe bi ijo melo kini yen ti di okuta ako okuta ni inu oke idi yin lo logo mi le yi o mo dupe lowo olorun eri mi akoko niyan eri mi keji ni odun to koja lo mo wa ninu opolopo gbese ti ko ti e ye mi ona ti gbese yi to gba wole gbese na gba omi loju mi o gba awon nkan mi die die lo sugba mo dupe lowo olorun tori pe olorun san gbese na sugba leyin igba ti mo je gbese yi ti olorun de ba mi san mo wa ri aisan kan lo ba yoju aisan yi ko ye mi rara mo pe doctor kini oni ah eni ti rice e ba se
2: rice o nation
3: aisan na eje ma njade ni igba ya mi mi jeje mi o de mo bo se wole ni igba na mo wa woronu pe ha doctor bi bawo ki lo hospital mo ni ah mi o le ni kankan iwo olorun mo sa gbadura mo nlo mi mo nlo ororo mo nlo mi mo nlo ororo fun iya lenu mi mo ngba to tutu akoko kan ti emi mi to tun shake pe ah se kini mo wa tun lo sodo nurse kan lo ba tun so fun mi pe ah eni ti ru ogun yi ba nja ko lo si ade oyo ni o tori pe mi o so fun won pe emi ni nkan yi nsele si mo kan fi wa won lenu wo pe ore mi kan ni nkan yi nsele si won ni ah ko lo si ade oyo mo wa sunkun ti calendar baba lorun pe olorun se bi oba emi o le ni kankan iwo nikan ni mo ni olorun dide ko gba mi emi o godo ri ogun yi mo pelu iya lenu mi ti o de jo mi loju emi ko ri ogun imo lati odo to koja lo leyin yen sugba mo test message si baba ni pe mo ni eri o ama mo reti eri kan ti o le gbe eri mi jade ti o gbe jade ti o je ki so gbogbo eri ti mo ti ni mo wa message won bayen nigba ti won so wi pe everybody ko mo ni jade fun eri sugbon fun iya lenu mi olorun se bebe ninu aye mi ni ijerin di logun mo dupe ni owo olorun alaye omo mi obirin o se igbeyawo nigba ti o de fe gbegbe se igbeyawo yi mo wa sodo baba emi pelu e awa pray ba se wa pray si igbeyawo yi baba so pe o ti sese ki lo mu eri wa si iya lenu mi olorun se bebe laye mi ni ojo je rin di logun omo mi lo si ipo loyun o si lo si ipo robi o si bi omo yi ni ayo ati alaafia idi yin na logo mi re eri mi ti mo so fun baba wi pe yo gbe gbogbo eri mi jade oni eyi mo dupe lowo olorun
2: oko yin ati beto ama
3: oruko mi ni romoke awojide
2: ati
3: ojaje
0: kai eyin odo se ngba ani ko ma gba eto ni bayi ni oluwa wi enu woli lo ti gbo o kan de derobi lo de kimale olo ti wu e na ba o gbogbo to nde ko ni dingi wura you need a prophet lati so fun e in to se ona to gbegba kai eyin abia mother esame omo re ko ni gbegbe kugbe
1: amen
0: yo gba ro se lenu
1: amen
0: because tara ni eni ba tin je kokoro ti o da o ye ki o so because ton ba so fun to ba di oru ti re isele ba sele e jo wa nbe ni o mo gbadura omo re agbo ti e
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: and na wo me je jesus okay mo so wo re de wa ibukun loruko jesus wa de ne ibukun
1: amen
0: gbogbo eyin te nwoju oluwa kai o su ore ofe re be ni o su kesan o su ore ofe ni e wa gbo mi sa a gba adua a de gba we lati one a gba fun ojo mesan gbako ojo melo ojo mesan adua ran lowo la fe fi bere adua ran lowo mo gba pe pa wa nu awo odo kan lowo e tu ba ti kan yin emi o ma so e ja jo ma gba o ma break ni 12 tabi 1 o peju 3 a break a wa pade ni asale so ori on the one yi on the one omi ran lowo re ta fi gbadura o na la ma continue da go mejo ma wa ko ni se woli kan te ma se ni ori Facebook at social media bomisa iru awon kan won yi eyan gboro miss e mo gbadura aye ready de
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e ja gbo eri na

o se ki gbegbe Jesu oba se oba to je ri osu kesan mi Olorun emi awon woni o se ada ogo pada fun olekan na osu to bire o lo je ki n tagi osu ni osu iyanu ye o di eyin eniyan mi eyin mi o ni nigba ti e ba yin mi ma je ki sunfun ile ko jade iyen tumo si pe ile fun ra re yo bi nkan to da fun olosu ha gbogbo igboya gbogbo igboya ni mo ni lati fi enu so pe osu ni o pe oju mami eni mo dupe temi olohun mo gbe oga emi awon woli o ma se titi lai lo pe mi lojo re jesu oluwa wa jesu oluwa wa mami ati dadi e dide nle osu yi osu re ni ni biki bite e ba wa ko to di pe ma mo so aso tele kongbe kongbe si ara yin emi olohun na mi si yin loni e wa je ki gbogbo eyan e lo mu kan ninu omi teyin e mu eyo kan ninu omi mewa a lo mesan yen omi mesan ti to owe a fi we laipe yi oni ni waun ojo kini osu kesan odun 2026 osu bababa now eyin kan eni lo lati lo bomi njo le lo bomi why ike to ba se towo bo biko pa mo towo bomi yen wa si mo fi kan oju re because ori na ri olore lo sui olore yo ri na ri wo na oni ni ojo kini agbodo fi se awewa ebu omi sinu ike kan to ba fe to ti owo bo to si fi bo oju ti n ba ti ju aso tele kan le olufe wa towo bomi wa si fi bo oju bo ka to se yen e kokko lo wa na to ba ti de kan sare se yen a wa ki hallelujah la mesan ati wonu osu kesan osu ti aye yo san a fe ki hallelujah la mesan nipa ti ba ti su aso tele wa ma towo bomi omi to nfowo kan yen wa ma fi bo oju osu kesan lo wa yi lagbara olohun ni osu meri o di dandan ati wonu osu baba ba niyen ire gbodo ba fun o September October November December so to get you me so gbogbo eyin omo lo esu mo to si jajo ki hallelujah la mesan gbogbo eyin ta yo san so ni bi te ba wa somebody stand up and shout na hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ese ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah in the name of Jesus Christ eyin olufe aside awe loni enikan ni woni kin la every break emi oluwa ni ka lo agbon loni coconut ati eyin meji meji I see pade mi lori YouTube, Facebook and TikTok ni ago mefa abo to ba tun di 12 atun pade ni agbara eni to ni aye atun a ni lo church kankan loni agbara adi fun 77 mo nbo gbogbo eyin omo Olorun ni bo lo tin gbo mi aside awe loni o bi ogo se nje ti Olorun aside ore majemu na loni laarin oni si ojo meje sugbon ti eleyi tori ko special e meji meji la so re majem ni agbara eni to ni aye atun bo mo nbo aso ni pe ni bo lo tin gbo mi towo bo mi bayi o su elekesan lo wa yi emi oluwa ni so ile ifun ogbo ile isa angeli oluwa yo fa owo re goke ninu osu elekesan yi angeli oluwa yo fa owo awon omo re goke ninu osu elekesan yi bo fe bo ko ti eni ko mo si ami owo yen jo wa ninu omi egbe eleyi ma egbe ile isa bi alaboyun ba loyun to ba pin osu mesan imo bi mo ni ah mi omoyun re to ni lati osu kini titi wo osu elekesan olorun meta lokan o mo duro ninu jigun jigun ase ledumare loruko baba to ma ti temi mimo lati nu osu yi lo oya bi re dale in the name of Jesus Christ to wo yen bomi oya fi boju ah egbo aso tele yi ere to sani osu mejo seyin ti o pe o ere to sani osu kejo
osu to koja to mu nkan kan bo mo duro ninu ase ledumare lati osu yi lo oni lojo kini ninu osu kesan mo wi ni mi oda laba loruko jesu ere yen lo su yi yo pe oju osu yi lo jereju in the name of Jesus Christ to wo bomi fi bo oju mami mo dejare because bi enikan ba wu olohun kan ti o ba se olore oju re ni ohun to ba so ni ogbo emi olohun lo mi sin ni gbogbo bi te ba tin bo mi gbo eleyi ni bi ki bi ti won toju iyanu re to fi dide pamo si ibi ti iyanu re to fi jana wa ibi ki bi ti iyanu re asi owo eni to din to nilo owo eni to dibu mo duro ninu ipekun ase gege bi woli olohun eni to po ni patagbara ni so fun o pe lati osu yi lo mo sota se ta se ko jade wa loruko jesu towo bomi oya fi boju elima na shato bahala ojo ireti ki da lai lai ojo ibukun ti ki da lai lai ojo idunu ati iru ayo ti mo ro ti ki da lai lai ami omo yin te le se ami ni igba meta abada shada buwa jehelea ninu osu kesan yi oni lojo kini ojo ireti ki da lai lai loruko jesu mo ni ko bere si ro ni olori in the name of Jesus Christ oya towo bomi fi bo oju re oh wa yo gbogbo eyin te n gbo mi ni bi ki bi to ba tin gbo owo je ito yi ah won ni pase ni won ran mi ni ise ti aran iko ki pa iko ti tobi si ni en to ngbe inu mi ju eni to ngbe inu aye lo mo ni ki aye re ko gbo oluwa loruko baba ti omo ati ti emi mimo o ni ba won si ase ti mo in the name of Jesus Christ ase ti lara re kan mi loruko jesu o ya jabo le in Jesus name oluve towo bomi fi boju ati bere se woli niyan o ohun ti oluwa pe osu fun mi ni testimony eri ni osu mama emi oluwa lo ba won sori o ti sori tele o tun bere si so bayi titi ti o fi di osu kejila akolu ko gba testimony akolu ko gba ire ire ti o se pamora ire to le mu mora o ku akata yade bosha ire to le bu mora lati osu kese ilo mama bo ba se ami lo won ke je tin belegbe ogbo loruko jesu o ja wonu aye re o ya gba gba in the name of Jesus Christ towo bomi o ya fi boju bo se n bo lo ni kongbe kongbe e meji ni emi awon woli ni ka so re majemu losu tori pe ire oni beji o mu aye re bo ire ibeji to koja oye re yo je ibewo si iwa ti le re Aisha eyin kan le ni adua yi anu kia kia anu kia kia lori gbogbo document ye anu kia kia lori passport ye anu kia kia lori oyun to ni anu kia kia lori aye awon omo re anu kia kia lori ise to nse mama anu kia kia to bi le ri oja odun ta nibo lo wa towo bomi kataya dali abados mo wi ni o mi o da laba loruko jesus anu ye ko dite fun o lojiji in the name of Jesus oni ni won gba anu kia kia lo su towo bomi fi boju wa gbo eleyi alagbara ti won yan ti aye re alagbara ti won yan ti awon omo re emi buku ti won pe ni alayanle e ti won ni ko mo monito aye re ko mo so okiri ale pa to lohun ni ji o sinmi loni to ji ojo kini osu elekesan bo luwa se nbe ti emi nbe layi mo pa lose mo ni ko ku iku ojiji in the name of Jesus Christ towo bomi o ya fi boju wa gbe yi osu baba balawai osu September October November December bi nkan kan ba nbe ti o ba fun o bi nkan kan ba nbe ti o ba fun o ninu osu kesan yi
osu baba bayi ma si ami je ko we o wa ninu omi ire aba fun o owo aba fun o eyi aba fun o visa ire aba fun o ile kiko aba fun o osu baba ibi oni bale sile re in the name of Jesus e towo bomi e fi boju bibeli ni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu e kan la ma san re majemu losu eyi to je asiko ta side loni oluwa ni so fun awon ayan fe mi ki won san le meji losu o le san lakoko loni gba jo ba bi di bi ojo keta si keri o le san le keji oni bi eyin ba fe ti esi gbona o le jere ile na bi oluwa se nbe ti emi nbe laye omi mese san to ku e lo fi we laaro iko to lo o si ni lo mi mo yoku tun di role ta ba le leyin wakati mewa si mejila le to le tun fun mi mi we e to wa daju be oni pe an lo sori YouTube Facebook and TikTok oni ni wan ni ago mefabo gba ti o ba di 7:30 yan lo gba ti o ba bi di 12 a tun pade pelu agbon eyo kan pelu eyin meji meji ah mo fosu isere ibere osu baba bani inti o si ba fun o wa dupe lowo olodun titi ojo aye re an lagbara olodun ni ola padlock to nbe lowo wa e mo gbagbe a le lo akan anoint e gogo padlock ti mo ti anoint e mu nbo awon kan 21 kan nbe to ti awon kan 21 kan nbe to si ni agbara olodun iyen dola ni igbara di fun birthday woli odekunle epafras ama na kwa menasha oluwa wa ni ki nse nkan kan to yato ma so be se wa iyo die le emi no wa fi iyo te do te mi na si lori Facebook odekunle epafras odekunle epafras oni ke lo wa eyi te ngbo mi lori Facebook bayi mo tun pada bo lai pe e wa gbo ikilo mo ba edo olon kan kan chati lori Facebook mo ba edo olon kan kan chati lori TikTok lori anywhere to ba ti yato si number ti ma pe leyin isin mo be ni kankan chat o mi ba yan chat ninu ipade 77 ni ma ti fun awon eyan ni anointing won meji meji and ninu ipade lati gba woli olorun alaye baba mi baba re the presiding pastor of Living Spring Chapel International Worldwide baba Femi Emmanuel awon ni won je oniwaasu ninu ipade agbara yi we je we mu ni bi ogo se nje ti olohun ninu ipade agbara yi ibe ni woli odekunle ti ma toro gbogbo ibukun ti emi ni mo fe fun mi ni birthday ko ba mi pin le awon ti o ti bimo ko ba mi pin le awon ti o loko ko ba mi pin le awon ti o ti kole ma pin ibukun yen pe ko lohun ko pin le gbogbo en ti ba nbo ninu ipade agbara gbogbo eyan towo bo mi alive eku ti won fi nja ololi emi alive ekun to nla to nje loju orun ti o je ko bai iranlowo oju aye pade mo bo se towo bomi oni lojo kini ninu osu kesan alaye mo ni ko gbe o to nla mo lato ni lo in the name of Jesus oya towo bomi fi bo oju in to ndan wo enikan ni woli e mo ti fun wa ni account number ta san ore majemu si so ore majemu to su wa dupe po se be ninu iwe 1st Kings chapter 3 verse 3 ibe ni Solomon ti wu ebu egberun malu and on la vi se yastik on lo se geset ta vi ni kawon eyan mo rubo 22000 o le ruju be lo ko si mo ni ese ta won mo yin na so to ba mo san 2000 o san bi 4000 lo sui olufe kuni se kuni da opa iwo kan try re ko won ti o tele bibeli lo so be o ni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu now gbogbo eyan omo lohun mo fe ku fi iwu bo ba da majemu pe losu e meji ni ma se ebi o ni pa mi mo je bi o pa mi tomo tomo o ni majemu ti mo ba David da le mi o ni da olohun ki da majemu majemu le ju ileri lo e je fun yin account eyin te fe se ti yin loni kini kan da mi loju akobu okele ki ra won be se ti e loni on kan se le keji nigba ti o ba fi di bi otun la si ojo merin o akobu okele ki ra won be ba we se n ba boy e je won won ti o fe kokko se ti won account number church leleyi
2017, 42, 90, 47. 2017, 42, 90, 47. Comfort Life Mission International, First Bank. Being your Bawole Luele, 1966, 36, 38, 73. 1966, 36, 38, 73. Access Bank, Comfort Life Mission International, ni Ogbe Jade. Olufe, de wo, into se ni po, koko fe jibbo to luwa, lo ni ojo kini. Ba se se ni yeti o video on 7. Emeji, ni emi oluwa ni ka sore, majem. Oh my God. Engineer, esile kumfu baba, asiko ye ni oman ruwe bo, re. Yo si se ju. And, e wangbo ile keji to tele, omi to muni ago kabo. Ta ba fe break to ba ni bottle water bule to ba ni bu omi sinu cup o wa da sinu bottle tabi ko de pa mo asiko yi nkan ko mo jabo si emi ti o ja yo san ti o josu yo san yo wonu e baba e kabo e

fresh. E se baba. E je wo mo pada lo. Gbogbo eyan gbe omi dani. Omi to ni lowo yen ti n ba ti n so ileyi wa sun ese kan si waju. Ninu we Psalm 24 verse 1. Bibeli ni ti Oluwa ni ile ati ekun re. Aye ati gbogbo awon to tedo si inu re. O fi idi re so le si ori okun. O si gbe kale si ori awon isan omi. Ase gbogbo ti Olorun si da. Gbogbo to da o lo fun lo ko. Gbogbo e lo si ni ori ki won. Gbogbo ti Olorun da o lo lo ko ti won je. Eni kan ni bi keni bi afefe. Ase ajayi ka ni o ko ti gbogbo aye n pe afefe. Ajayi ka lo ko ti won so. E wa wo ile to duro le lori. Ajokun mo bi lo ko ti won pe ile. Aye lo pe be. Bibeli ni toluwa ni ile. Aye gbagbo pe imole osan gangan. Oni ma fi ogo orun. Oni ma fi han. Opopo birimu birimu. Oni ma gbe ogo osupa ati irawo jade. Bo kun oba kun, o le mo ti n pe lo supa. Osupa to ba jade losan gan, won kan ma fi wole ni. Aye gbagbo pe aso fufu ni ogo oku. Ibale ni ogo midan. Eni kan ni kini gbogbo asamo yi. O ko ti aye n pe awon kan ye niyan. Sugbon ko si eni to ri di omi. Aye wa di omi titi won ri di e. Olobi je pe gbogbo science fufu panupo. Ohun ti won so lenu ni pe water is colorless. Water is odorless. Water is tasteless. Ati be be lo tori pe won ri di e. Mama sun omi si waju. Lato sun yi lo aye o to ri di e mo. Igba ti o ba bi di osan omi yen danu bottle ko gbodo danu. Meji o so nu. O su ise iyanu leleyi emi oluwa ni ki nse gege bi woli ise woli ni o yin to yiri gbogbo eyin te loyun dogbon gbogbo iwo to saisan dogbon to ba ti di 12 ba wa so ti omi je gangan ati ta fi se o je nkan meta agbon to fi break to lo mi nu eyin to je sise omi leyin na ngba won se tan lo to di white eleketa oni omi to gbe lowo yi. Eda si bi kan pamọ ma soro omi a fe bere si gba testimony latenu e lo nipa testimony o se loruko baba to ma ti temi mimo osu ni o pe oju kin to gbadura fun awon omo Olorun ti won bi loni eyin omo Olorun le fe san ore majemu yin loni akobu okele mo ni ki ra awon obe a bere ore majemu ta mo san lekan losu laarin omi si on the 7 oluwa ni ka san le meji meji lo sey losu yi bi ogo se nje ti Olorun account number church ni ma fun o akobu okele ni ki ra won obe koko side ko fi ore majemu re side meji meji ni emi oluwa ni ka san losu yi e to wa daju gbogbo eyin te ni ja mewa ati ore mi na support o le fi si ka fi sise o je afowo re polowo 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank biyin oba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade woli tin dun mo tin so re majemu to ngbe mi yo tin le ni 25 years bi o ko se nje ti Olorun yo ti le ni 25 years ti mo ti ma siri ti nbe ninu ore majemu eje nde mo iwe Philippi la ka loni o ko to nkan chapter 1 titi wo chapter 4 Philippians 1 titi wo chapter 4 eyin omo Olorun oni an bi loni ekunle o mark birthday re ajo mark eyin omo September sarajo o su ilo su wa ah inu mi se ndadu tori nti o se laye yin ni o mo so pelu ase aye re ko gbo ipin irawo to nbe ninu re ko bere si sise nkan meta ni nbe nu aye awon mo September a mo so gbogbo eyin omo September ateyin te se wedding in September ki ori yin ko so ire ko ri yin o gbe yin debi ire ki Jesu o gbe yin debi ogo in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo so tele si aye president wa ati governor wa pe lati osu kesan yi lo ki igba ko bere si san wa ni Nigeria lowo yin in the name of Jesus Christ enikan ni mo fe si a testimony dan ni ki le o to su lo ni o ri testimony
number yin ni ke si a testimony yin si eyin wo le ve si de testimony lo su to lo su testimony la wa yi olufe number yin ni ke lo 08081716566 08081716566 send the message ire atanu ko ba yin you are blessed it is well with you

0: Nigeria PLC ta mo si Lafarge Africa PLC tele o koja ile kiko
1: to yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
2: eto igbeyawo laye
3: Ejowo, eduro na jare.
4: Ah, ilo sele.
3: Ki won to so wa po. Njo o ranti po sele ri television fun mi. Fridge nko, ero ofoso. Ise ile wa ma fowo ofoso nle e ni 2026.
1: Eh, ni tuto.
3: Ka sa so pe o ti rawon abi?
1: Ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so nibi ti CDK e wa.
5: Iwo lo tun je CDK bayi.
1: Be ni o CDK e. E le ra fridge yin, ero ifoso ati be be lo.
3: Ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo.

0: Baba Fendo, ode, ode, towo, towo. Baba Fendo, ode, ode, ti dono, so de wa, sile wa, shaye wa, ashe yori. Ode pelu royin baba fendo atosu tuntun to mu dani
1: tuntun ni o
0: osu kesan yo san wa
1: ami ashe
0: yo san wa sowo
1: ashe
0: yo san wa somo
1: ashe
0: yo san wa sai ku ti se bale oro
1: ashe
0: ire gbogbo ko ma to wa bo
1: ashe
0: nitori pe nire nire bayi la soro atare
1: ashe
0: ire bayi nloju owo ri o
1: ashe
0: o ma raye lo pe ki won fenu yo piti ti wa loni
1: ashe
0: kan kan lo wa pe kokan wa gbogbon gbon loni o
1: ashe
0: be na ni o sun lo wi pe ko mo sun na
1: ashe
0: nitori wi pe irawe ko ni dajo le ko sun ki
1: ashe
0: tokun o si ni balẹ ko tun pada senu
1: ashe
0: o lo kan o ni sansansan ko tun pada boju we
1: ashe
0: nta ba wi laye o ti di kegbo orun ko gba lo
1: ashe
0: ke so fu e mo pa radio yin e lo ri
1: fokan ni
0: bale owe babo olufemi kunle ni ngba ti won bo laaro yi be ni won mu kini ohun ti won to la
1: ti won ti ikole imole fala fi abo bo ti ikole makola
0: fm makola baba wa mu kini ohun dani ni aba mi sopo sopo sopo sopo sopo sopo ni aba npe orun mi la baba agbon mi record owo re loni o a wa pe nta ba wi fogbo nlo gbogbo o
1: nta fogbo lo gba gba
0: o wi pe ko se ko se
1: la gbe mo ba da lo soke ngba baba fe se kegbin lode gbogbo na la fi lo
0: iyan ni pe won o fi re lo wa
1: ase
0: won o fi ayo lo wa
1: ase
0: gbogbo eni titi nfoju se gberi omo e ko le loni o o su
1: iya oye gbo mo yin e mo gbo nje sa fo mo ni
0: omo gidi ni o ti e so mo papa lagi gbogbo eni to ti bi awon eru agba ko ti won mo pe ka bi amo mo debe mo ni gbe kawo ati yin
1: ase
0: e so fara alekeje eni ki won gbe si 94.9 loju opo aye lu jara facebook ati youtube e wa wo wa nbe yin na e wure sadeda ke si so daada saye yin yo rorun fun a ni je bi omo oni pa wa
1: ami ase
0: wa la jeri omo wa lo jeri ara wa 32 fm 94.9 that time ogogo iko ni ogogo na lele olubi npe fatoye Lokom is a very good of the morning to everyone in the house. And a happy new month
1: to every one of you.
0: Of any of
1: e se o fi fe ni mo fe fa ni fe ni mo fi fi fa joba ifo kin sara fe mo fe wa fowo mo fe wa poma mo fe wa fight te ku tin se bale koro wo wa ni fe nu fe wa pa bi na fitila oni ni ojo kini osu kesan oko lelegba odun ati mefa leyin ko lu wa ta ba fi kini ojo ikini ojo mo mesan to su odi mewa ori o wa wa wa oko bi oni je ki won ko wa leru lo egba bi oni je ki won gba re wa danu mefa to wa ken won e fa le fa oni tempo yo fore fun wa ni o tori pe bi obirin baroka yo fo modo ni gere bayi o na ni agbe nfa oko re modo ore yo wa wa kan emi ni kunle fani ifan lati fi computer adafa mo fi ajemi adeda je n lo lokin to sunra ko ti wa yonda adota billion dollar fun mi boya won ti esan laju bayi lo
0: ti rin de ki eyin e mo ra sisan ifa mo mo ra sisan mi mo wo mo ra o pe mi bayi Bẹ́ẹ̀ lọ lára olúbi ń pé.
1: Ẹ bẹ́ẹ̀ àwọn tiẹ̀ jẹ́ bòjú báyìí lọ.
0: Bàbá wo ni ìdí? Ariwo kọ́.
1: Ariwo kọ́ ni Mùsùlùmí.
0: Ẹ yo lára àwọn ìwé ìròyìn olójoojúmọ́ ilé wa tó bóde láàárọ̀ yìí ẹ darapọ̀ mọ́ wa kájọ ṣe ìtúpalẹ̀ rẹ̀. Olórí ọ̀fẹ́ sí ìwé ìròyìn Daily Sun.
1: Ìwé ìròyìn The Punctual lọ́wọ́ mi.
0: Bákan náà ni ìwé ìròyìn Vangard.
1: Bẹ́ẹ̀ náà sì ni ìwé ìròyìn The Guardian gbẹ̀yìn lọ́wọ́
0: mi. Ìwé ìròyìn Nigerian Tribune Obode.
1: Daily Trust Daily Post gbogbo ẹ̀ wà lọ́wọ́ tèmi.
0: Ẹ̀yin ó yẹ jẹ́ àjọ máa ka ìròyìn níbi tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ wa nínú ọmọrúwẹ́ bá wa yín sókè.
1: Lálálá.
0: Báwọn yòókù náà kí wọ́n lè gbọ́. Ilé epo yìí náà ò ní sọ́ńbẹ̀. Lọ́jà àti nínú ilé ẹ ṣeun o 94.9 ẹ fi ilẹ̀ ń bẹ̀ lórí rédíò yín. Ó dá ẹjẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìròyìn lápá àti yàyín. Ìròyìn ètò bọ́ta tó jẹ́ gbajúgbajà nínú ìwé ìròyìn Daily Sun òun náà ló ní í ṣe pẹ̀lú ìkọlù pípani nípakúpa bí ìgbà tí wọ́n paná fìtílà fàtèmọ́nú pẹ̀ fọpáyán bú àgbákò tí máa ń fẹ́ kiri inú ilé èyí tí wọ́n pè ní xenophobic attack lórílẹ̀‐èdè South Africa ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jáwé akíwọ́wọ́ pé mi èṣe bábo òsì èmi èṣe bábá àyà ọlọ́mọjà wọn mọ wá gbòkú ọmọ káwa mọ́lé ìjọba àpapọ̀ ti sọ fún orílẹ̀‐èdè South Africa pé ó tó gẹ́ o alùbàtà kan ìdárin bẹ́ẹ̀ sí náà ni wọn èyí dárin láti máa ṣàwọ ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà níṣekúṣe mọ́ fòòró mọ́ dààmú wọn kò gbáyé tẹ́ ẹ ṣe mọ́ ìròyìn ń bẹ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ojú ìwé kẹfà iwe iroyin daily sun ibe ni oko si
1: to mo wa ni oju iwe kokan di logban iwe iroyin the punch e to jale laaro yin ni bi to so agba ko mo de abe wari ni wa ni pe awon osise feyinti ti won gun le iwode ona ni o ma fi are fe taju taju ti aga si won loju be na ni falana so ro pe a ko ye ki ogun alaaru omo gbe o nbere fun idaju ododo oni pe leku de ka to awon to ti fi run dudu sise tu wa ye ki o ma fi run funfun joro e tu wa fe afefe si won loju eleyi o ku de ka to o nbe ni oju iwe kokan di logban iwe royin the punch to jade laaro yi
0: eje nlo lagbo oselu ni tagbangba iwe royin daily sun na ni won ko royin si kiko ni won ko temi fi ka melo laaro olubi npe won soro won wi pe gbedeki ose merin o na ni won ti ya kale poku bayi lati yan oludije eni ti won gbe koju are orilede wa Nigeria gangan lasiko eto dibo gbogbogbo odun 2027 gege bi agbarijopo awon egbe oselu ti won je ti alatako ti won ni eja won jo dan ito papo kojo osuku chuku chuku ka won wa gbe ito hun bo ba ti won ka won gbe katita re nikan ninu egbe oselu APC ko mo orilede Nigeria o le toka si won le toka si eyi to papo iwero yin daily sun wo na ni won mo ko iroyin ohun si o gege bi won tin soro amo ile si are na fesi oro pe e lo re mo sare kabakaba bo ti wu ke sare to iwaju le mo bale iroyin bo lagbo oselu o ti di se kiko asiko e lawa
1: oni mo ti mo je imo eni ni oni dale o na ni oro awon ti won fe parapo gege bi egbe oselu alatako lati gbe are tinubu ko nipo lodun 2027 gege bi kende iroyin yi to katan won ni ewo lori igbesi ati dije dupo e lodun 2027 atiku peter bi o na ni won si ni bi ijoko igbesi awon egbe oselu alatako lati wo pe awon fe nikan kale ti yo si koju are Bola Ahmed Tinubu won ni oro won wa jora won bayi o onbe ni oju iwe keji iwe iroyin the punch to jade laaro yi
0: o da iwe iroyin Nigerian Tribune ko iroyin lagbo oselu gege bi igbaradi eto odibo odun 2027 won wi pe egbe oselu ADC PDP NDC APM atawon egbe oselu alatako meji mi won ni ati ko ra won jo papo pe e ma bo awo ogbodo toju ogberi da fanu gbogbo ko ra jo papo wa e lori egbe oselu APC na ni ani eji awa gbogbo ona tori apere ti o fi kuro ninu egbe oselu APC be na ni won soro pe ile mo rika ile mo rika e melo nla pe yin e ba wa siso loju awon ibere to ntako sile to je ti are Bola Ahmed Tinubu bo ba je pa ba beri oro ti ki dija ta e beri oro ta e pe ka bewu le ka gba perewo oju iwe kedogun ati ikendilogun iwe royin Nigerian Tribune lagbo oselu oni royin ohun ni ati keju re ta
1: so eje ka pono koda ka wa nkan mi se ni bayi na ninu iwe royin punch laaro yi royin ko wa nbe nbe loju iwe keji lebi ti ajo to ngbogun ti wa baje ati ajebanu ati awon oro mi to ni se pelu sise owo olumoku makun lebi ti won ti nna se pe silver en to ti gba kan je gomina pe wa wi tenu re o lori owo ke yi ti nlo bi million merila o le die dollar ti won ni pe

0: tẹni pọn se makumaku onbe ni oju iwe keji iwe iroyin the punch to jade laaro yi
1: iroyin baba fendo na le ngba itupale lede abini bi iroyin ohun na re 32 fm 94.9 loju opo ayelujara at 32 fm 949 feyen facebook ati youtube wa lori radio yin 94.9 e mo gbe ku e te le wa like e fa wile yin sita iwe iroyin daily sun ni mo tun ti pada si gaga bi igbaradi eto odibo odun 2027 won mo ti foro ata won ni elore si medo kuro ninu awon ileri agbako awon ileri agbako awon ileri agbako mo de
0: a dari ti wo yara
1: a ba yin dada wo ri padi
0: a be ya ofun yin a ti ba ibi mo
1: a be yawo fun yin
0: tin ba joloselu ma promise omo fun yin
1: like
0: if you promise no
1: if you let me
0: hello me ti ni pe owo mo ran owo mo san pa mo tin ba lo primary school
1: awasi
0: yo bo polo asere mi
1: awasi mi
0: gbo awon mo tin ba lo school iye mo to ba bi iye re olowo so mo gba emi ma pese won fun yin
1: ewo won le yi ti yawo yi o ba won se le e won mu
0: ba
1: awa yi se ifo se o won wa soro won ni eyago fun awon ileri ofo jokeji oja be si na ni ke kuro ninu awon gbolohun agbako awon oro korira awon oro ko bakun gede eyan gbo ti fe lo re epokun so won ni eyago fun maki in lo so be iyo fun awon oludije sipo gomina ninu egbe oselu adc ohun ama egbe oselu apm awon wa soro pe ile ise are ewa ile ise are ewa sa ewa won ni gba gboju weyin won ni won bere pe kilo de won ni so ejo n tori olohun ipo wo ni eto lera are orilede wa nigeria wa ejo e so fun wa ekan so ba wa
0: la fun
1: ekan so ba wa la
0: fun
1: ekan so ba wa ka wa la san ka wa kan mo
0: eyin de doctor ni
1: luka come and saw me, I'm not the one. It is a writer of the news. You keep on the work or you speed a canter. Lori Royi Baba Fendo, Ojo Wekeri Dinlogbon, page 26. Iwa Royi Daily Sun. Ibe ni won ko iroyin si egbe oselu APM. Awon ni won bere lowo ile ise are be pe e so ipo ti eto lera re orilede Nigeria to wa bi won ti konu
0: se won kefin kan ni se won kan kan
1: APM asked presidency to disclose Tinubu's health status mokage
0: okay so ni bayi na ni mo adeko di obe mo wa lowo ele na loro tin jade lati rin to je oga agbajo EFCC Olukoye Denu oni je nti mo pe owo ilu o si wuye o ku o ninu asun ijoba abile won si lo re fi sowo sori itakun owo agbori itako ayelujara na crypto wallet oni pe owo eyi to ye ki won ma ni lati ma fi se awon se akanse oni sibe sibe bi awon se se awari igbese yi be la won kan soro pe ko won mori wa ko won forun le awon si gbodo wa fi di koko wi pe iru owo eyi to ye ki won le ki lo re ti won fi n ko kuro ninu asun lo sinu asun owo agbori itako ayelujara na crypto currency.
1: Oda.
0: Ọbẹ ni oju iwe keji din ni ogba iwe iroyin the punch to jade laaro yi.
1: Agbo oselu na ni mo wa bi won se ko royin o ni gege bi ajo eleto lomi nira le wa ba won ti soro pe oko lo ni ke mo lo re fi oro koro koro ko mi lorun o.
0: Aja fun ka ti o.
1: Yo da fun o. Ba ba wa mo po lo ti ojo kon ko.
0: Ajule ni.
1: E ku ndido.
0: Ere mo de ni.
1: Won ni won ti taku oro kan wi pe won kuna lati se ifi ropo oruko olu dije ninu egbe oselu adc nipele anambra won ni bo le gbe ri awon royin e nro ninu tesi mo gbe sita e mo so be mo e stop so be oju we kokan dinlogbon iwe royin daily sun ibe ni royin ti bota
0: so ijoba apapo orilede wa nigeria soro ipe owo se ri igbese wi pe e n gbe awon osise kan lati nu ajo eka bi ile ise oba kan lo sibi kan yo da o ki e fi opin sina lowo lowo bayi abi pe n gba awe eyan sise lori igbese wi pe won ni pe ile ise oba yideru o ti wa di toro fun kale o si sisi fun kaide ati pe n te ba fe gbe ni isiporopo lo sibi kan abi te ba fe gba awon mi abi fe fun won nse e ji ko ni itose yi to da to ye ke ma to won ni aje wa baje ti si ma awon kan lori be na si ni awon ayederu osise won ti n po ni ile ise ajo ati eka ijoba gbogbo o nbe ni oju iwe keje iwe iroyin the punch to jade la aro yi
1: oba kan ki daba ase lo ba pa egbo suba kare faari orilede wa nigeria nitori pe won ti
0: ti
1: lo pase are saro wi pe se ri awon ajinigbe ti won lo re so se ni pele kogi ha eje
0: Sambe ya leje
1: woni se ri awon ajinigbe ohun ha e riyan bayi e si omo won fe na won pa iyun pe owo ofin yo te won ti won si dola mba pa lowo oda ofin ko lodumare ko mo ja sin ru eni daran ni won ni awon agun baniro me dogun eyi ti won so wi pe won na gan atawon mefa mi won ni ka dupe lowo eleda o nitori pe won ti pada yonda won ti won si ti gba ominira won won wa fi die mule wi pe gbogbo awon ti won wu wa laabi won so ko
0: ko
1: won se so yi
0: doctor bi npe
1: nam
0: iroyin yin lele yo
1: won ni pe bombo patience mi hold on oju we karun iwe royin daily sun oya karoyin wa wa doctor sa
0: o test mi lo se won pe n to so
1: yen o wa all right o gba so fun mi pe o gbadun
0: eh
1: mo so
0: mi gbadun ko aye ma so fa mi yan me lo lo ti gbo pe mi gbadun bayi
1: eh se won ti gbo ni
0: mo gbo
1: kokoro ra so fun mi
0: so won ni pe awon ogun were ti won lo bi mokandin ni adofa ni ye 109 lo je wi pe won ti gbe mi mi ti won jolo ni pe ko ba mi odumare mo so wa latari aisan igbona se igbona na ni mrs abi won ni latari aisan mrs e to je pe o ti gba legbo kogi ni awon ipinle merin dini o merin la ni orilede wa nigeria won be ni oju iwe keje iwe royin punch to jade ma fun se se eh ba wa gbe awon to mo nipa kini wa sore sore
1: ma se yonu won wa eh loju iwe kefa iwe royin nigerian tribune be ba ni lowo oju iwe keta ni enu mi agu e ri aworan are omo are orilede wa nigeria omo olodoro de baba agba e ba ngbe kundus fun baba o
0: kundus wa re kundus wa
1: re are ra baba soro la ro yi won ni bi eyan ba nse nkan lona kan o se se ko ja wi pe ilana kan soso un ko mo pada lo re mi nkan mi gidi ta fe ameja pano ko da ka tun se are wa soro wi pe ijoba won setan ijoba won fara je pa fun ilana daran je to ni ti gba lo de ni no shema baye ba ti ye ja ma ba won
0: se ranchi o gbagbe ko ja
1: lati sun vine
0: se ko gbagbe ko ja mo korin e fule yin se daran je yen se ranchi ta fe lo se ko gbagbe ko ja
1: to ba gbagbe ko ja are so fun pe modern ni no
0: e kan le yuta e kan na sire ni
1: rara no so mo pe ni si yi o se se ka ra won o le je boya ti technology ba je wa o le ja won ma lu yen le ma lo remote e kan te bayi smooth
0: in terms of pe won ni mo da won ka kiri nu gbo mo pe won wa mo da won te pe won kan ra bi kan ton
1: so
0: ile yin ti e fe dada na se ba gba bi plot bi
1: meta oluwa ni ile ati gbogbo awon tin be ninu re
0: ijoba lo ti e ni le
1: ah toluwa ni le
0: eh o ti ko le joba lo
1: toluwa ni le ati gbogbo awon tin be ninu re
0: o ti ko le joba lo
1: Eseun.
0: So ninu reroyin the guys ibe na ni mo wa bayi won ni pe awon orilede wa Nigeria laarin odun meta nje me pe owo e tin lo bi trillion meji din ni 58 trillion naira ona lana lori pe ara epo beturo to je pe igbese wi pe lati mo so awon oko kan die iti omo la fe gas o ti wa takuba yi si da meji la ninu 100 won ti ko koja igbese ohun won be ni oju iwe kefa iwe royin the guardian to jade laaro yi
1: je ntele okata pa bi sumo baba fafemi fakunle loju iwe keje iwe royin nigerian tribune won wi pe royin ayo re e ma joja gini yodo adupe nitori pe eto oro aje orilede wa nigeria o dagba o ru gogo o gbomi sare o se umumu pelu idamerin o le esun metalelogoji 4.43% iyun ni owo idakeji akoko lodun 2026 won wa wi pe se ri o kiki ni ohun o to le lu bi tan lo gan ni tarata so pe finally ati doke dente bi ti mokola wanbi won lo ku bi da bi bi mejo si mewa awon akose mo se won so be bi won si ti ko royin ohun le tojora won loju we kefa iwe royin nigerian tribune won ni awon egbe alagba ta epo bentiro won ni awon ta jala epo kan ni egberun kan ati orin ati ojile ni riwo enu mi ago ati odurun naira o le ogbon 1330 per liter won ni wa ta disu ni egberun kan o le egberin naira iyun 1800 naira bi won ti konu ti jale epo petrol ti e ojile o se njare
0: o di mewa
1: o se bi ojile lo odurun naira o di bi mewa atagbeun kan 1230 ojuwe kefa iweroyin Nigerian Tribune
0: to bami e karosa
2: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh e karosa
2: ogbo ato o
0: e seun
2: Naam.
3: Bukie.
2: Naam.
3: Eko ashe yori jo Saturday.
2: Adonpe.
3: Gbogbo eyin molebi 32 FM latori oga agba Tunji Abioye. Titi de alakoso ori alakoso wa Peter Omo. Ati gbogbo omo molebi ebi. Mo ki gbogbo yen eko ashe yori. Ati mu eleun ye eleyi je. A tun mopolopo eje lagbara Olorun. Gbogbo interest fe na wa te wa akiyin. Papa julo dokita Olatubosun commissioner ejo wa loju njo
2: staff 32 FM la jona lo
3: ejo wa loju
2: 32 FM staff ni commissioner njo na
3: da da gan inu wa dun si e se
2: commissioner ti se party jina
3: ti le bo pe commissioner ni won to ba so pa won gan ni gm o le je lo pa won
2: adupe adupe
3: polowo yin
2: adupe
3: eyin eye wa nile equity gbo wa
2: e seun baba Ewero yin Nigerian Tribune eja wo lori oro eto abo looto bi abaso bi pe eto abo orilede wa Nigeria ori bakan sara wa ogba lati je pe ki won to ma so pe won pa ohun orilede Nigeria nipa kupa lori ikolu ni ba se nsa won orilede Nigeria orilede South Africa sugbe ijoba apapo orilede Nigeria ti wa soro pe awon oni faragba mo se mo pe opolopo awon morile ni won ko wa laipe yi e je ka wo oro ti joba apapo ti won so yi bo ba wa ri be ti won ba pada wale iroyin ti e fi di e mule yi pe awon kan so pa awon o wa nibi ti won ti pa awon to jo mo orilede Nigeria kilode ti won fi so be ile ti wa na se eto oro abo orilede Nigeria oto ke yan so po won o sa kuro ibi ton sa lo bo ni betiri ki lo ye ka se ti le ti wa na o fi dun ti yo fi se gbe awon nkan to se pataki ninu gbe si aye omo niyan pe orilede mi ni bi bo ti wu kori ile ni ndu si
3: seri okunrin olorin kan ko orin oni ti o ba si owo oni kilohun o lora leyin odi oni ya ti nbe leyin odi o kere seri ki se South Africa ni kan o mo ti ni eyan kan to je eyan ara mi ti o lo si ile gesi inu gesi yen London oni gba to kokko debe olo titi lohun ba oni to ba wa gba titi yen yo wa gba titi o bo sejuwe fun mi o da bi keyin o gba titi lati abe bridge malite ko wa gba de Ibadan Boys High School
2: agba ko mo de
3: oni gba to ba gba olori lara awon oyinbo yin yo si hokelebe se to ti ba olo du gbodo pada lo ko nloko oni tori to wo ba se oni oga won wa do office o fi camera wo ohun olohun o si gbodo duro ko nfo te badi pe o gbodo ma se berbere ko ma se ni
2: eja loju oja
0: nbo
2: nbo na
4: la wo mi bi mo se fe yin
5: mo nbo ta ti tu efe
6: 32 FM 94.9
7: Supreme Noodles Womb.

0: 32 FM 94.9 Baba Fendo no le lori ofe lati ma gbe magbagbe lati darapo mo wa lawo ojo opa ye lo jara at 32 FM 94.9 Facebook at YouTube wa e tele wa e like wa e follow wa ba wa na se love yin eh ba mi
1: e se un bi mo se ba oro mi bo se ri iya nbe leyin odi sugbon yoruba ni biya ba jeyan titi to ba le ku ni le ba be nbo lo wa fe lo eyin odi na ni eyin odi na ta sin so ni ya wa yi se be ri ti an soro lori e nipa won South African Nigerians to lo si South Africa ewo ye leta elero ti won fi je won ni beyen awon ti won wa le e je ka foju gbogbo nkan ti won ti padanu lona kini na gbogbo awon omo won ti won mu ko ni lewe ni South Africa ton se mu won pada si bi won da opo e o e ko awon omo yen ru awon omo yen se ma sa ma se ma sa jo ni ni le ni bi e wa wo elomi to ra oko ti o le gbe wa elomi to kole ti o le gbe wa elomi elomi to nile lohun ti o le mu wa se ti o le gbe wa si bi e gbo orisisi nkan ti won ni lohun ti won padanu awon ti won ba ton di ku tanti ton la won ni kuro won foju nu mo pe ta won ba kuro awon a padanu orisisi nkan ati pe ta won ba dele ni bo ni ka won ti bere o lo je ka won yen ta ku si be yen awon to si fi inu fe do so pe awon bo nile yo soro fun won lati sese bere
0: nje bi ijoba bi won se ko won wa le yi nje eto kankan wa fun won lati je pe o da o nti won o de ba ni lere gege bi biwa bi ohun bi palliative relief fun won
1: ah ti gbo pe gbo joba papo se o sugbon mo ri ijoba kan ikan na won opinle iwo orun to so pe ohun atoju won ikan na won ijoba yen o so be sugbon joba papo mi o ti ka ju pe won ko won wale lo won padanu nkan popo opopopo nu won gbogbo wa South Africa awon ti won fi sile Nigeria gbon won ti se corner mo won lara ton ti lo won a kan de won a kan badabi won a dabi adiye to jo pa won a ba wa won ti won fi sile le ta mo yen ti kole ton ti kase leyin abe o ta lo ro mi na awon na gbogbo nkan ton pa ton jogun lohun ti won jere lohun won ti padanu e sohun se wa ri to wa bi emi ninu ju ni un ton pe ni African Union yen ana abi de ta ko ni igbakeji are lo sese di lati African Union Special Summit kini lajori African Union ta ba n bo egun tegun o ba gbe ni eje apegun yen ti ka gbe gelede laruge nigbati a ba la nse African Union yen ja si pe iso ifowosowopo ile Africa awa mo alawo dudu ti ikan ninu wa to de nse wa bo sese nse oju yi iru ifowosowopo oluwa nbe emi o ro po gbe wa rara
0: ọkan lára àwọn olólùfẹ́ wa ní ilẹ̀ òkèrè alàgbà Temitayo wọ́n bèrè wípé wọ́n sọ pé irú àwọn èèyàn yìí tán bá kó wà wípé gbà má bínú o máa ń wà fún wọn ṣùgbọ́n àwọn tó wà nílé gangan kọ́ kí ni nǹkan tá kí ni tí yóò jẹ́ èrè wọn ṣe mọ̀ pé nígbà tí ilé òsan òun náà làwọn kan kúrò ńlẹ̀ tí àwọn tó fi lọ sílé òkèrè láti gbìyànjú ajé lọ nígbà tí wọ́n bá dé ká tiẹ̀ pé ìjọba bá tiẹ̀ wá sọ pé ó da ẹgba o wàhálà yín rèé àbí gbẹ́mìíró àwọn tó wà lé náà tá ń sanná ní ara ń kọ́ kíni tí yóò jẹ ẹbùn títí wọn tó dẹ́ máa ń sọ kọ́kọ́ wípé owó orílẹ̀-èdè nàìjíríà gbogbo wa pátápátá ń lo tọ́ sí ẹni tó fi mọ́ Dangote bọ́bá lòun ò fẹ́ ló kù
1: bẹ́ẹ̀ni ṣe rí bí ọbẹ̀ bá dùn bó láta bó níyọ̀ ẹ̀kẹ́ láti máa mọ̀ ojú láti mọbẹ̀ tí ò lépo nínú ẹ̀kẹ́ láti mọbẹ̀ tí ò níyọ̀ ṣe rí tá a bá ti wojú ọbẹ̀ a ti mọ̀ pé kò lépo àwa tá a wà lé gan kí la rí jẹ kí nìjọba ṣe fún wa kí nìjọba ṣe fún wa àna alána yìí mo wà ní ibì kan mo gbọ́ táwọn tó ń wa máruwá tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní máruwá ti wá pọ̀ ju gáàsì lọ ìjọba tó tàn wá sí ìjẹ tó wá mú irin tó fi borí wọ́n ní káwọn èèyàn máa ra gáàsì máruwá ti wá pọ̀ ju gáàsì lọ ẹnì kan wá fi ìkọjá àlàjì ọjọ́ tó yẹ kó fi ṣiṣẹ́
2: á fi tò
1: irú oore ẹ̀dẹ́gbò nìyẹn ilé òdùn náà ló jẹ́ káwọn èèyàn ò jáde lọ síta ó tún wá ṣe ní láàánú pé ìta tún wá lé wọn padà sínú ilé ṣe ni pé wọ́n fi pọ̀ lu pè ní ó tiẹ̀ sì sàn lára àwọn tó wà nílé tí wọ́n tó ń dọ́gbọ́n tó ń yí mọ ju ẹni tó ti lọ gbádùn lókè ìta ti ita wa le wale ti o wa padanu lotun o padanu lo so dele ko je ni kokon o wa luke ita gbogbo nkan to ni o padanu e seri ti ijoba ba mu oju to ile wa ti le wa ba du iwon ba le mu lawon yo ma gage mu lo si oke ita mo sugbon te bi o African Union yen o ti padanu are o ti fidi jale United Nations o ti fidi jale tori ti United Nations o ba fidi jale iru ja ti won ja ni Iran to mu epo won o je ki United Nations ko ti ri nkan se si iru ko ti awon ara oke ita nwa si Nigeria to wa da Nigeria ru o je ki United Nations ko ti wa nkan se si nitori wipe Nigeria n dawo si United Nations iru o iru oru wo la nbo ti o gbe wa ta de don kowo ni lori
3: Esun aje ka won eleyi royin o sele ni ipinle Eko sugbon ta ba wo daada won se lorilede wa Nigeria na awon osise feyinti won se wo sede ifewonu han lori wipe owo feyinti won ko te won lowo awon agbofinro si wo sunsunsun olopa won tan afẹ ta yayu si won de pe won ti gba woran ko de pe won ni lati ma ba iya kan fi omi boju ti agbofinro mi na tan fi aso di mu ti e na eje ka wo ta ba si ran tin lo lo ina ni awon osise ni eka le ise omogun awon olopa na ti won jo ise feyinti ana se ife owonu an wi pe awon ori owo so awon gba eyin na wa awon to ti firun dudu sise to ba ku ki won ma je oro ise ti won se pelu irun funfun to wa di ipetipeti ran iru igbese bayi iru igbe iru wa ami wo lo nse fun awon to wa lenu ise bayi won si ni pe ki won ma yiwe ki won ma se ti ko to en to ti wo ko ton ba ku feyinti na ko si yan kan fun si ko le wo ko won ma do wa gbalumo ko la je ki feyinti ohun ko san ohun bayi atawon lopa ti won ya ife ta wija yusa won na bayi nigba tan na ba wa ri owo ti won na gba awon eyan o si ma kanu ti won na
1: seri eyan to to ta esin nipa to fi irin were were to fi so to fi di enu esin tenu esin seje ohun lo ko esin loro bo ti le je pe so wi pe kanu yo ma kowo ijoba je sugbon oju eni lati maku si eni ijoba ti o toju awon to feyinti won ko awon to nsise lowo lowo lati jale ni opolopo awon to feyinti je ta ba ko gbogbo won to ba jopo ogorun ni won o kere ton boya bi ogogi si adota ni okowo ijoba je ti o fowo kun ijoba to sise yen pelu otonu ka te so pe bi ogota ka so pe bi ogoji won se bago makaruru nigbati awon to wa lenu ise ton ba ri be se nse awon ti won ti feyiti ona da ti won ni fi kina tin pe iyan kon fi le kobo loju kon pe ni dollar faradu so wa ni bi to gbe soro lo yen ifa begun ba mo ko un ma de
3: iyan ba ni ororo
1: mo ba ni ororo mo labe eku mo ti sori daada lori eto wa yi fun awon olopa enu ni ose to koja yi awon abodi ologun ti won ti fe yiti won fe honu han won ko ra won lo si defense headquarters olu
3: ile
1: awon ologun orilede wa won lo fe honu han pe a je monu awon atowo awon fa won okunrin kan wa so be o ni ohun ready ohun ti setan lati ku o e wa pa awon ohun setan lati ku o ni nigba to ohun fi aya gbota ni Sierra Leone nigba to ohun fa aya gbota ni Liberia fun ecomog nibo le yi wa ti gbogbo ite ba fi ya je ohun nibi e wa pa awon eni ti eje ojo to da fo ohun lati ku sugbon inu mi dun si awon ologun to si sise lowo ton wa nu kaki won pe dada sa o ko se to ma pa yin o a eni ko ni ku nibi won sa tu won tu won tu won tu won titi to fi di pe alakoso eto abo to fi ba won soro ti won fi gbo enu jo meta yi na awon olopa ti won ti fe yin ti awon na won fe wonu han ni won lesion na lesion ori igba yen ni mo fi po yen pe tegun ba mo po un ma di eyan iwo ba lo ma inu lo ma roro mo ninu eku eyin ti won ran yin pe ke lo si ile ise ijoba leko ẹni tó yẹ kẹ lọ tajú tajú sí lójú àwọn tó fi ẹtọ àwọn tó ṣiṣẹ yẹn wọn tó fi dùn wọn ló yẹ kẹ lọ tọ́ndẹ̀ ìjókòó sórí àga àjọba àwọn ló yẹ kẹ lọ da tajú tajú sí lójú kì í ṣe àwọn tó ti fi irun dúdú ṣiṣẹ tó yẹ kí wọn máa fi gbádùn ìwọnba nǹkan tó jẹ ẹtọ wọn ẹtọ wọn ni wọn lọ béèrè wọn ò ní kí ẹni tó lọbẹ ò má jẹkọ wọn ò ní kí ẹni tó lọmọ ó má fọmọ ẹ fọkọ tàbí kó má fẹ jáwó fọmọ ẹ ẹtọ wọn wọn lọ béèrè ẹ tún wọn fi tajú tajú ẹ fi ń ta wọn bi nti bi ni a bi awon olopa yen to ra won na ma fe yin ti
3: se ba nkan lo na won
1: awon to da baba o ye ki ma fe omo luabi sise se ba won soja yen fo omo luabi sise ti won gba ta won soja to ti fe yin ti ti won yari ki lo de ta won olopa to pe ari bon yo ni won ari taju taju yo ni won awon lara awon ti o se to to ta to da taju taju samun yen loju
3: be
1: won gbagbe pe lara awon ta won da si loju yen awon egbe baba awon wa nbe awon egbe ya awon wa nbe ki lo de ta ki fi la ka se ise ijoba awon mu ari taya e so se nbe ogbo ogun rara rara ti won se fun awon baba yen e so a se fun awon na
0: o da e so e iwe royin Nigerian Tribune bi won se ko iroyin nita gbangba iroyin na lo fe to bi ju na iwe royin Nigerian Tribune awon egbe oselu alatako fun todo 2027 ADC PDP NDC APM ati awon meji mi won ni won pa korajo papo lati gboju agan tako egbe oselu APC won wa so wipe ki won o salaye awon akosile ki ile America ki won ba wa siso loju awon akosile awon lana tele to ni se pelu are orilede wa Nigeria ki lo ni se pelu oro eto odibo wa ki lo de ti won bere fun ru nkan ba won o se jeru asiko yi lasiko ta fe seto odibo o ni won bere kini won fe mo nipa re gan kini won fe fi se
1: e se seri nipa ti record ibi ti won ko nkan nipa re wa si gogo wa gogo abaye lo mo won so wi pe ni 1993 won so pe are wa keti dare ngba yen o won lo gbe ogun oloro lo si America won ni bakon bakon sa won san owo kan to le ni iriwo million dollar boyo wo ba mi ora mi ni gege bi gota ka ohun ti awon oloselu kan wa nbere niyan seri o si wa ni uwe ofin wa pe enikeni to ba ti gbe ogun oloro ko le gbe igba are ko le gbe babo lori lede Nigeria te ba ran ti pe oro yen je jade ni 2020 2021 2022 2023 ti Nigeria ta sa daso bo sa se ba se bo se wo wa nkan ti o nduni lo to ndun yo pupo pupo ni wi pe oro itun je jade lasiko ni nitori pe akoga akotan ni kini kan tun se run to ba je pe gbe ofin ba so pe eni to ba ti se asemase kan ko le gbe ko le dije ki lo de ta tele we ofin to ba je pe are ni toto nisin o ti di are nisin pe ko se nkan yen ti won dunrun mo o leto lati yari ko so pe ki lo de ta fi dunrun mo mi mi se nkan yi sugbon nkan ta n gbo ta re so ni pe America e dakun o mun ti won bere fun to ni ke siso lori eyin e ba siso lori e ẹni kan ti ẹ ka mo ka nkan tẹni kan so wipe idi ti are so pe ki America o ma sise lori ju egun oro pe agbogun yen wipe nitori pe kii se ese to lakaki kii se criminal offense o ni kii se ese to lakaki ni tori e ni are se so be ese lakaki ese lese nje ki lo de ti are ofin so pe ba fe se esi sakalara mi da pa re se were mo seri gbogbo nkan a nse bi eni pe awon omo ta bi pe won o leti won o loju won o lopolo gbogbo nkan yi o se se ko tun si sele lojo waju nitori pe ko iga yi ka ko tan
3: abi tori pe ke so ile ide ni won ti ni pe are gbe kini ohun ni ofin wa si yato sira mo se mo ile America le dajo mi pe won ni pe enikan je bi ni ile America ko ni ile ide wa Nigeria kile jo ti won da larin
1: ofin ti wa so wi pe enikeni to ba ti gbe ogun oloro ko le gbe ko le dije
0: ki lo de to je wi pe asiko eto odibo o ni awon adari wa ma ri awon asise akosile to ti pe asiko to ye ki won fon rere sita ki gbogbo omo orile o gba wi pe o da o ifa se nti o da lasiko yi bi n pe lo ran e je ka jo so sugbon to ba wa di pe asiko ta nilo eyan igba na la ma lo tu awon esun tipe jade sa fa ye gba ki ofin ko sise ni tarata lorilede wa tori pe be egbe oselu APC APM enu mi ago egbe oselu APM awon na wa so wi pe ki le se are o kede ipo ti are orilede Nigeria ipo ta are won wa iru awon oro yi se ki se nkan to ye ki won lo si ile ise are lati lo bere pe o da o bo ni o bo la re iru oselu wo gan la nse lorilede wa Nigeria
3: ta ba si ran ti are ti gunle irin ajo be lo si ile Europe
0: o lo se meta saaju pe ipolongo eto dibo gogogo lodun se se ka ri o mo jade lo ni se ka ri o mo lo re sayewo ati bi pe ta ni ire o re le epo kan ni oyin ona labo re won pada so di feed ni
1: sheri je ki ya su ko kada bo baba puro eye ko alo sheri orilede ofin meji la bi
0: ofin wa ti wo akoko ati keji
1: ofin kan wa fun awon mekunu ofin kan wa fun awon ti won pira won ni olowo
0: kilo de te gba be
1: nti mo fi gba be ni e wo ibatan dibo osun eni kan so wi pe eni keni to ba ti jo me egbe bayi e pa e pa eni kan tun ti so ti e ni Brodo State o le eni keni ti o ba ti support egbe awon oni koni jemudumudu oyin ta mo gbe dani kini oyin ton gbe dani yen owo araalu bi eni po wo ti won ni owo araalu bi governor ba da order si titi to ba fa na to ba fomi to ba mu eto abole owo araalu lo na ni oruko araalu owo ti eko keni kan ba so pe mudumudu oyin ta won koni eni awon ti o ba dibo fa won koni won ni lambe soro niyan yato si o tu wa so o la mo anwa na mo awa na mo igba to wa ri pa mo yan so ko ba kun yoro si lo ba ni ohun eno lo hun fo bawo lo se ba fo eno ninu ote osodu mo so pe ofin meji lo wa iru awon yen o ye ki awon olopa nu dss kon ti gbe won fun wa kon gbo mo lo ile ejo tabi kon olopa olopa gidi gan ta mo to n goso ki won ti gbe won ṣugbọn won ni gbe won nitori wi pe beyan ba leni ni mosan ko ni mu kikan beyan ba de ni eni ni be eni baba ni beju ni igbejo to ba roju ebi are ni yo je awon yen won ni baba ni igbejo ni nibe ni igbimo won se roju ebi to pe won jare yi ofin meji lo wa se ri ti gbogbo o ba ti je ta ba ti lo fi kan ki gbogbo wa duro dede ni waju ofin wahala ta ma danu sile na ni e woru oro te so nisi bi pe ki lo ke to pe lasiko obo ni won ma n
3: sujade
1: sujade nti won pe ni asele niyan to je abo aba ma se si ni mamo eni to ba fe mo bi ya ohun bi baba ohun se ba ya ohun soro ko to te pe ya ohun gba fun baba ohun kon to fe ra won ko gba ko ti dibo eni to ba fe mo bi ya ohun se setan njo won so ru ohun egbe o gba ko ti dibo
0: se fe orilede wa niyan se fe orilede nu se bo se ye ka se isakoso orilede ni
1: akoso kan yen o eto oselu ni o
0: se bo se ko rinu
1: bawo
3: lo se oselu yato si isakoso
1: bawo lo se bu se sise won niyan eni ti are o ba gba iwo si ko ni dodo won ko ni dodo won se ri o mo awon oloselu lara bi pe ohun ti enikeni ba ti fi si kolofin wa wa o
0: e je alojo oja
3: an bo

0: yes.
1: Ekude de asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atun gbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kan si nbe tori pe n to ti kale to ti ka koni e ti ma gbo nipa CD care eni le ise kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba nsoro nipa ka ni nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia ise mu ma woran television ni abohun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo derun fun ni

0: zani o ati be be lo leyin a tun wa bo sori pe ah ina se se mona mona bayi ta be ma ra bi solar in ba tan kankan atun ta ni cdk a tun wa ko lori e irinse loku ta wa fe ra omo mi tin kose tele mo fe ra so I machine fun e mi fe ra keke mo ruwa mo fe mo fi sise so gbugbu awon kan bayi lo wa lori cdk app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e tun wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe eni ti sanwo tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon yan ni wi pe won le ra nkan ka de mo sanwo die die lati osu meji titi de osu meji la to ba je pe ose na fe mo sanwo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni yen tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu cdk mo pale gbogbo nkan ta ba ti la won fe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wo ya mo ra mattress lowo mo wa o pe okay mo fe ra gas cooker e le mu ati be be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ta cdk wa fun ni nkan ta so pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lanfani pe e lo wa ru moto to wu yin o ke wa so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo jori ani to ba ra moto wa fun won lanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu tabi ose ti won mu cdk wo pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba ti se ise o ye ko ni anfani lati gbe ibaye gbadun mo n gba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo wi pe ma mu osu mewa ni ma de ra san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun cdk o de pa le washing machine wo gbe wa fun ma tun mo san wo se ben ti ma so fun wi pe mo san wo die die ni so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu iye ose to ba ro mi leun lato ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta ke ni cdk mo pe eni oni bi ti wo tin jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti cdk wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori play store tabi app store cdcare te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa to ti mo ki yin ka bo cdk o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade anfani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko si bi te le wa
1: office nigba to je pe ni epe kakakiri
2: office wa ni junction veterinary ni mokola ni ibadan junction veterinary gangan le ti mari office wa e le pe ti mokola yen ti 07074543005 ato ni office ni apata na ninu lepo sanctuary filling station opposite Fairview supermarket e le pe ti apata si 07074603911 bakona ato ni ni ogumoso ni shop 3 and 4 free mall shopping complex opposite former Nitel Oniyewa ni Alajiki Road Taki Ogumoso elepe wa si 07074857555
1: oro le ti gbowo reyan gbogbo eyin ti e nfe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin ro pe bo le se se bawo ni kini awon se bo si ona na re e tele won CDK ori gba kan na e seun
3: CDK there for you
4: oh yeah Choco repete, inconscient tizzy re.
5: Are you ready?
6: I see la campagne tropicana.
4: This is 32 FM, Koreni. Composure no fit re.
7: 32 FM, 94.9.
8: Laughter House,
7: Orioke Tete Premier, Mokola Ibadan.
9: Hello, this is John Bennett from BBC Sports. You're listening to 32 FM, 94.9.
10: Best players in the world and their best plays.
11: My kick again.
12: Messi through four.
11: Brilliant!
12: Threads it in. Yeah! And there's the goal from Pedro!
10: It's Sports on 32 FM, 94.9.

0: 92 FM 94.9. I'm feeling that good boy, bye.
1: Atuabao. Aja ile lo fi gbogbo solo agbo mama lo fi kikan se tewa ologbo dudu elese gobe abowo win ni abese win ni jigolo jigolo jigolo nile oloji ewa Kolade Alabi lo nki gbogbo ile omo oba lode osogbo oga oga akomolede odua ma wole jegbin ni bi ate akun omo oba ti ngbele se bi oba Ajagun ma fete ba se ni ye a wi fun ni ko to da ni agba ijakadi isede lojo lo fi nwo me o atogbangba loye ma jaya lolo aya lolo ko sun an nigba o te eje ni won pe ni adeun adeun ni won pe leje eje a so fun won eni to sadeun ti o te ladeun to se nkan ti o da ni eyan gidi kola o pe won o beyan ba se adeun o ni lati tele adeun to se ni beyan ba ti jeje o gbodo tele eje to je ni eyin ni eyin ni eyin lele e fe dogun eyin ni eyin lele e fe dogbon eyin le da won lokan le kilo de te fin sadeun ahon lasan kini de te fin ton won Sebeju gbogbo aye le fi sadeun won kiyin won yeyin won le seun lai mo wipe ente so ko se tele boya le mo wipe ka sadeun ka mo mu se ese ni boya le mo wipe ka jeje ka mo le tele eje ta je iwa ti o sun won ni bi tani tani ba ntani bo pe boya o na nbo wa bo soko eta na asele de meji ni yin Asele de meji ni won o won ti fi ye wa bayi asele tan ni won ati mo bayi be yi o se eyin elomi o se e fi won le e ma wo won e ma sa lo fun won mo a lo aseju baba ojo ni e da won nu e bo le nbe ani e da won nu e bo le nbe

oti ya eni bi eni lo madenka wo eji bi eji lagbanta yo loja kini mbolo keji mbolo owo lo nsiwaju ijo bembe lo nsiwaju awon ilu lelo ewo koti sigi meje obe nigbo eyi to fe se bi obi o ya bedo ni naka naka ma ja tonto wo baja bati gbe egun adobale gbalaja ni o meni jojo meni jojo meni jojo ni won ba omi to wa lamu eyin ololo fe eto ye o se ka mu lele lele ni abi ka mu lele lele

lagbaye ni yato si yen oni be mi se ma ngbe yawo mi jade ni yen leko kan lati don ninu eyan melo lo nse bi ti alagbaye na eyin nko o se nse be igbawo le ti gbe yawo yin jade gbeyin ta ba nlo sode to se pataki eje a ma mu yawo wa lo eje won o ma yawo yin maye o se pataki gbogbo iyawo eni leni keje eni agbodo ma dun won ninu ni o ka ke won ka ge won ki won le ma sadua fun wa tinu tinu

kese wipe kakan finya sile kama doka la mu belu mi banja de yopa ya we ti sinu leni otoleni ti okwe ti mwa ujolo abe ema yi ode pati te eti lonu odun yi ewo ni ya wo yi tele yi lombe uhu bugbo woto yeke nanu le fun ya wo yi atoma alile nko wo funta ya wo atoma ugbadun yi kelode

Olorun lo mo gba telomi ti sumo yawo egbe yin o pa yawo e ti ko fi fe ran ninu ile so da be eh iyawo to pa ti yi to ba jade ma e lowo iwa lo fa o to ba fi na elomi wo nita ti yan toju e to ndun ninu to tun fun ni ntun wa iwa lo fa eh to ba yo wo ko wo to nbu wa ki wa bayi iwa lo fa o nigba ta lomi ba je ti won mu tan ni ta ti won gbadun bo se wu won tan bo ba wa dele yo wo lule ni bo won ti yawo e ba jo sun ninu ile se ni o koyin si yawo e ti o sun lo fonfon ti o ma dun ho ho ho abeyin ko yi eh eyin ni abawa ko yi eh

omi nde wa to je pe afowo fo oko ati yawo ni o le je pe okan ninu won lo fa wahala e sinu ile won ti o de ni mo oko yawo to yan ale neta eni to nfe nita yi o le fun loogun je o to je pe ko ni ni fe yawo ile e to gbe sile mo ko si nti yawo ile e le se ti o mo se ko ni ni fe mo o ti e le mo se bi ko le yawo e jade ko tete gbe eni to ni fe wole gaga bi yawo o na ko oni ti bi ti fun ni nkan je nta ni o je o mo nti nse mo

bo ti wa wa lotun na lo wa lo si o iyawo ile mi na wa to je pe on lo fa ti fe se sonu nile won o loko nile o tun lale sita ale to ni nita yi o ti wa ko si lokan gbogbo ko je ko ni fi oko e to bo se ye mo bi iyawo ile ba nse se ku se o le fi sakoba fun oko e ninu ile ti o tun koko koko wa ba oko e ninu ile fun die yi ojo kan soso la dani lo da fun tokotaya lati ma je ki fe sonu nile eni

lati e ni lo e wa mo gbo o to ba je pe eyin ki se be tele e tete ma se bayi o lati dun yawo yin ninu e gbe yawo yin han ni gbangba ki won mo mo yin koda ko je pe yawo yin o lewa e le fowo tun se e pon le lawojo awon eyan bo ni gba ba se pe be la o ba pe o awon nkan kan de tun wa telomi fi n pa yawo e ti nkan na ni wipe iyawo mi bo ba ti dele oko ajaja to ti bimo se ni o di yawo apati iyawo ile to nsobun ti o ni mo toto ti o moge se bawo loko o se ni pati ti o ni ba elomi lo o

0: ejo onile kan tabi dukia to nfe alamojuto iwo ni won ba wi
1: je o fe bo ninu alupaida ati da awon agents abaniwale dukia yi ko ye ko bo so wa awon lai lootu eyan e ka bo si le se southsandsproperty.com nebi ti ati fi omoluabi sise ifokobale agbe ajosepo awa ati awon onibara sori oruko ti ko ni idibaje awa ki je onibara bi emire je ni be ni ko si itaniloji ikoko lori dukia onibara on ti e ba ti ri pelu wa o ni se wa ere lo ye ki dukia yin ko je fun yin ki se agba na idina re ti awa fi ma nse ofin toto lori ayalegbe ta o gba sile yin eye yora yin len e ba wa dowo po ki e ni ifokobale e pe wa loni sori 0916 461 5000 tabi 0911 555 005 tabi ki e kan si wa ni www.softsandproperty.com be e le yo disi wa ni laughter house ori oke tente premier mokola ibadan e o nilo lati ma yora yin lenu lori eni ti yo gba le lowo yin awa ti wa ni sepe lati ba yin wa omoluabi eniyan abo to daju nbe fun dukia atowo yin lodo ti wa softsand property orule fun teruto

ai maye ni to bi mo meta ti mede ta de ku loju aye koda mo mo yan to bi mo meje ti mefa ku ninu meje eyo pan soso to tun seku ninu omo eye won so dida kuda ta wa ni ka so pe awon won yi se sese aye ni abi akosile ti won okan ninu alebu eni ti obi ju omo kan tabi meje lo niyan

omi ko wu e ohun to koju se nikan eyin lo ko so me lomi laye ojo si awon iyawo wa won bimo pupo pupo iya to bi mi omo mesan lo nikan bi fun baba mi bo ti le je wi pe aye da nigba na papa se be na ise oko ni baba mi fi toju gbogbo wa dagba baba mi ni iyawo to meta tabi ju be lo nigba ti ya ti mi to je iya le patapata to ba wa bimo mesan awon iyawo gbogbo ti won fe le iya mi awon na won bimo ti won o

mo tun gbe yan ti gedengbe mo tun ti boko bo mi lo o ogbeni kan ni badan iyawo e ku laipa yi o de sin iyawo e lai je ki malebi iyawo e mo lawon malebi iyawo e yi ni won ba so dogun dode wi pe awon o ni gba won ni fe kan tele ogbeni lo pa iyawo e to pa omo awon o won ni gbogbo igba lo ma na iyawo e ko fi lokan bale o ti ko laya je iyawo e yi o kan n gbebe pelu ipaya lolo ni o n fe be pa ko tun toju e aiwa ni fokan bale igan se ko le pa

ati yawo e wa ko tan lo to mo pe nkan ni o to wa nsa kijo kijo pe ohun o mo nto pa opolopo yawo le mi lo ngbon mi bayi ti won wa nile oko won toko won nfi ya je won ti won o mo nti won fe se wo oko ta ba fe to na yan to nfi ya je ni ta ba fi oko be sile ko se nkan kan o mo duro de igba ti o fe pa odanu eyin obe toko omo yin ba nfi ya je e tete so fun mo yin ko fi be le o ko to pa omo fun yin igbeyawo yan o wo mo niyan ke se dadan

asen je elomin nile oko to wa e o ba ka nu o digbologe loko to fe amugbo ni o ti so yawo e didakuda ninu ile o ti po ninu po o ko sebe kankan ti yawo e fe lo yawo e ti gba kamu lo fi wa nbe to fi wa nlu lalubami e ko lojojumo

ko mo ye yawo to fe o de gba ti yen ba to lo to fi le to lo tan ko to mo wi pe o n ti so nkan nu digbo logi eran na ti na yawo e to wa so yawo e di omo odo bo ni baba ti pe gbe la o ba pe iyawo e o so digba akole o ko si oju eni ti o ti le kan yawo e laboko iyawo ti won jo ji ati won jo ji se akoko to fe yawo yi lo kole to n lo moto ko ni nkan kan ko mo yi to fe o iyawo e na lo wa din ti o ma se mo bayi o ma se

se oko to pade iyawo e iyawo ta nso yi won o lodun kan o won o lodun meji e kan dede gbo pe won ti se gbe iyawo ni oko to fe yi lakoko bente lo fi mo o ko mo boya o fi wa pamo to ndiba ni iyawo to nfe yi o na o mo boya o fi wa pamo to ndiba ni boya iseda omi ati na lawon mejeje boya iseda won o papo ko ye won ko se pe won wo ikose jaye enikokan won gaga ba won baba wa tin se lojo si ko se wi pe boya won ni pe kan ti won ti lo yawo wi pe se yawo ti mo le fe ni soko ti mo le fe ni toko ti yawo mo yi e je nbi yin iyawo yin te fe bi odun melo le fi jo wa loju ona te n woju e pe boya eni te le fe ni so todun mefa bi meje iwo yawo oko ti wo na fe odun melo lo fi wo to fi yawo e wo ko to di pe o se gbe yawo pelu e so todun mefa so todun mefa so to meje nja won obi yin mejeje lo fowo si gbe yawo te se awon nkan to nfa po nje ti e fi to pastor yin leti pe ko ba yin gbadura si nje e fi to afa yin leti pe ko ba yin gbadura si ko to de pe e o tese bo agba mi fe nje baba alawo yin ti e ba yin bi fa wo ko to de pe e wo o eyin ke ko sani to nse gbogbo yen mo yen na ni asiyan ati asigbesepo te ku o se ke bi eku mo teye o se ke bi eye oko loko lelumi gbesile to se bi oko ti eni iyawo oni iyawo lelumi gbesile lai mo wipe o ti seyan koda omo olomo lopo ninu omo ti elumi bi lai mo wipe iyawo e ti gbe omo oba fosun to je pe omo olomo lo ntoju o na lo fi je pe oja okoko ni gbe iyawo aye je eleda nikan lo le yan teyan fun yan eyin ma de waye e ma je ki fe o pa yin bi oti mo oni lati fi aye sile lati se wadi daada nipa eni to fe fe se ni to ye o fe ni ona ti a le gba se wadi po nipa ilana adua loju pane esin ta ba nse ta nigbagbo nipa e ati iwadi lona to de oni iyawo telomi fefe ko mo esan wo loni to fi pamo o sugbon ti doctor ba yewo fini fini to ba ni esan kankan to nwo to ntoju o sese ki ayewo awon doctor o gbe jade ti o ba ti je doctor ti o gba bode abi sani to ni nkokon ti nse ti nkokon na to de lewo to wa pade oko to fe fe tabi yawo to fe fe enikan o ni so fe ni keji pe nkan bayi ma nse mi aisan bayi ni nse mi ko ni so idi ni pe to ba fi so eni to fe fe yi o le mo fe mo ko sa lo tefe tefe bi yen o ti e wa papa wa mo o le pe die awon mejeji won ti jo mu mi fe yo de bi wi pe atepin awon ko ni se se mo koda won ti e le ti se gbe yawo gan ki won tun ti wa bi mo abi eni ti le omo e ti baje to na de mo wi pe ohun o le bi mo mo so wa le pade eni ti o fe ko so fun yen pe wo bobo ma wule da mo mo ile omo mi ti baje o mi o le bi mo laye se yan o ni fight e nanana ko sa lo ni eh ai mo yo ja okunkun lo wa ninu eto igbeyawo to je pe ohun ta ba ti ba ninu oja na ni teni asimu ni telomi asiyan ni telomi asigbe ni telomi asife ni telomi o awon to yan ti won won o to nkan awon to fe oko loko lopo awon to fi aya alaya na lopo idile alayo ko se be po pupo e woye iyawo to ti fi oko e sile to ndagbe tabi to ti fe lomi e woye oko to ti ko iyawo e sile to ndagbe tabi to ti fe lomi sile ki lo nfa gbogbo nkan won yi asiyan ni anise
aya fi ele da nikan lo le yan te yan le yan lowo on ti mo nso yi awon to kan won mo won de n gbo mi.

awe tititi ele oni gbo afofofo ele oni gba esin oba tegun ko je ke gbo kilo enikankan o agbelu sile atun fenu we se ni won ko ti ogben selebo abata won wa takete bi enti obodo tan be eni to gbo to so pe nikan ogbon oni baba omugo onta loni yen o baba elesin kutupa kutupa o gesin dudu o ton gesin funfun enikan ki gesin ko ma sokale bo se wule ko gesin na pe to yo sokale kan ina ni kutupa kutupa elomi ko ni pe gesin oba ta lo fe gesin oba na a o ti mo

ile kiko o se pataki ninu igbesi aye awe edalaye sugbon oluwa lo nko le fun ni ko se fe pako opo lo ti nko le won lati bi odun mewa bo ti won o ti ko tan opo lo ti nko le won lati bi odun mefa bo ti won o ti ko tan awon to nko le won lati bi odun melo ti won o ti ko tan yi ki se pe ko wu won lati ko tan owo ni o se ni won fi se die die e so pele le do ngagbon o ko gba ko le mo se lado a fun gbogbo yin te nko le lati jo yi te o ti ko tan layo layo le o ko tan o emi yin ni o de gbebe

tenant ayalegbe eti emelo so gbagbe pe ileto wa yi o ya gbe ni igba ki gba lo ni lele fe lo le ti won de le oku oni be tenant ayalegbe abo ti gbagbe iwe to towo bo ko to gba le ni boya lo mo nto wa nbe ati nto towo bo to ba gboyin bo ti won ko sibe o se so fa won to mo we ki won kan to wa nbe si ele ti ko mo wi pe o ti lo fe tenant ayalegbe to ntun le oni le se ona nbo wa kole won de nbo wa tun le ti e na se ayalegbe to ba de nba le oni le je boya lo le kole to ba de kole tenant nbo wa ba le ti e na je on ta ba se la o gba

ta se le ni do koma dola koma dogun koma dode koma dola koma de kesi koma dejo e wa won se baje won yi won se bi ta won la nwe o awon to ba wile po ti n gbo mi lowo lowo bayi e ja fi kegun ni bi ta de ye ipe ngbeju la la fela loko adedayo adeyemi ta jo po eto yi po only me call that day a la bifin ki bo bo yin pe eku eti bo ito teni o. Mo fi yin sile la ye, a ye ni wong pada wabak bo bo yin jo me jo, titi igba no te tu ma bo tun tun.

0: ato o wa salaye pe ki ijoba ki won ri daju pe owo eleyi ti won ri ti won kojo ohun ni won na fu awon akansise ti o sanfani fa awon omo orile oro ijoba lati ko akuyawo kan si daju pe awon mo Nigeria je anfani goboy ninu owo ti ijoba ti won ri ohun
1: percent so bosodo federal government the rest percentage odo state and local government ni to je pe 10.4 trillion odo won lo bosi ba se wa n karamo ta mu buja papo o ye ka mo yi awon governor wa na lowo wo ati awon alaga bile o te je pe awon governor na lo yen won le te pe won o lagbara ati se e je ka woju ona wa nisin ti awon ijoba bile ba n ri owo to ye kan gbagba elomi ngba 780 million lo sosu ele lo fi sanwo osu osise yuku nisin ni bo lo n bosi to pe won yen won se selection ke se elected SDA mi won se project la won governor mi CNG tala ko le nko ya ko ku gbe fun won na melo la won ti se ata won kan mere mere mi even won ti tun fun won lo nje disin melo gangan la ti won se I mo check awon governor wa wo o je ki won mo wo pe awon federal government kan ta nbu yi o nfun won lagbara ti mo se bo se won corruption yen gogo eyan ko le yo aba ti nbu federal government are tinubu kan ba won governor wa na ni o ise wo ni won fo pitipiti wo wa se so bi se so en to fa ti ilu ofin rogbo niyan federal government kan o le se e won tin lo labuja lowo lowo nisin won se restructuring lowo la bi pe ko kele ko kajun ko bo sakugbe re se ta se ma se na ni ngba to ba ni poda o southwest da duro southeast da duro sha ton ni ma fi bo lu
0: ogoro awon olugbe ile ibadan ti se lulu ipinle oyo yan ti ra we be si joba leka jeka lati gboju kuro ninu ipolongo ibo odun 2027 ki won lo wa ojutu ati reyin eto abotume to nle kin ka se lorilede yi nse ni o soro un jade pelu akoroyin wa ni kanita 12 FM 94.9 yan light tan po laran mi ngba to nforo wa alagba wo lowo James Lenuwo alagba wo lowo James je ode mimo wi pe nse lo ye ke gbajumo oro eto abo tori pe eto abo gangan ni opako itele fun idagba soke orilede gege bo se nte se waju oni awon mo orilede Nigeria una ne won le jawo kuro ninu anse ni ajulo sile okere nigbati ile badun ti abo re si peye o te si waju ipe ijoba nilo lati gbajumo oro ati dabubu emi ati duke awon aralu alagba James eni to ro awon iko ile to abo gbogbo lati daju pe won ku won sibi to to to ye loju ona to ye ki won fi dabubu ilu dipo ile to bi je pe won o kan mo tele awon oloselu tabi awon eto awon oloselu kakiri sugbon to e kan dabobo awon mekunu omo ile yi
2: pupo awon to je alabo nilu to je bi olopa awon civil defense at awon yen beyen pupo to ye ko ma boju to abo nilu won ba pere te oloselu ni won so so won so mo won won so yawo won won so mo le bi won awon oti e mo pe boya abo wa tabi abosi nipa ti awon mo ti won jigbe to a je pe kan ninu awon ti won jigbe yen je omo boya governor tabi president tabi minister ko soju yen la won fi ma wo won tori pe ko kan won omo pupo o si nitosi nbi bi won se joko sori oye ti won ma joye lo onikan lawon ko le ok so to ba je pe eniyan to na le fi ara e si aye araalu ilu gan ni ri bo se
3: ti ba ti le sele ben gbadogogo ba mo ti state e won mo bi ti nkan ku si an bi ti nkan lo nisin won so pe awon kan ti wo ogbomoso o so ben ti se ba ki ba gbo gege bi state e awon ti ma block ibi ton le won le gba wole a so pe ka won state awon federal kan wa block oyo state ko possible it is morisi pelu e jonata morisi pelu 100% in to fa to le file fun police state police ni e pe ti ilu kokan ba ni police kokan amo to ma hijack amo to ma schedule dada lati we mali won ko wole o em kon wole o ibi bi o se ro be mo police ni o e je ka gbagbe ko ya security o kini kan ko si election no office pe ba se ma wole ta lo ma wole ta lo ma jade in office
0: iroyin lo ti nde se ti gbo yin lati kan 32 FM 94.9 Sakale se lafta suri oke premia mokola ibadan. Iroyin le okere. Are orile de Iran yen Masoud. Lo ti jode mimo ipe unti gba lati gbe igbese pelu orile de Amerika. Lati fupen si ogun ele ton waye. Laarin awon orile de mejeje. Masoud si se are le Iran lo je odi mimo. Latari bo se ngbarade ati se pade po pelu Putin. To je akegbe re lati ile ti Russia. Nibi apiro elekun jekun ti o waye ninu aba ti won jo nda lati fopin sogun ti won waye laarin ile Iran ati ile de America

0: kini. Wokala yo olele.
1: Eru te bo se tirin dada.
0: O te gbe lo oke.
1: Ori gbe lo. Ori gbere gbe bi temi. A mo nta nge samo line na lo.
0: Ara amala ko o.
1: Eh.
0: Apoju gbe giri ni o.
1: Eh. Aju ku di aju pon mo.
0: Eh o. As you hand about you. Ese ka bo sori sare budon fun to so toni nikoni aderin posonu 32 FM
1: 949
0: Ibadan ikoni aderin posonu o ni won pe bi okay tente premier lawa ni mokola ni lu Ibadan eyin ti antia teyin ba tin yi si 94.9 awale mo gbon gbogbo gba te ba ti wa ngbo wi pe sarebudon leto eto bayi ni sarebudon oluwa mere omo ojo loruko temi e ka bo sori sarebudon fun toni
2: Esther Falade omo ojo dani ti okola loko mi
1: pa moto ademola Adejumo.
0: Hmm. Emi kan ba yin pe in ti egbe oke ni.
1: E kaabo. Sori eto yin te ti duro de.
0: Yes o.
1: Mo to fi yin daji loni pe a tun gbadun ara wa daada.
0: Aha.
1: Ege bi bo ti gbadun ti. Awon ya wa na mo gbadun. Eko mimu.
0: Gbigbona.
1: Gbigbona ni.
0: Eko gbigbona ni.
1: Eko gbona.
0: Gbigbona feli.
1: Se ni fe su.
0: Ba wa fa karati.
1: O seke.
0: Abi baba ri memo.
1: Gbe.
0: E o.
1: Alapa.
0: Iba te sonjo ni ba da ro orisirisi akara. Ba mi mo jade. Eyin le fe lo be o.
1: Kamoti so.
0: Kamoti so.
1: Ko ma da si lido.
0: Oda it mo ba se nse lori isarebudo eyen ti e pe wole na ni ke mu number ibere te ba de ti fun wa ni down to joju le ba se kini le lanfani samu ebun ta ko wa sori eto losan toni atuku osu tuntun o
1: adupe lodo olohun
0: osu kesan
1: bere
0: eh
1: bi aja baba wa kan ni by system
0: odo
1: e ma lonu
0: by play awo January amu February amu March amu April amu May
1: emi ni kan ta ke mo gbe folo
0: ki lo gbe folo o ya ilulu ti do de
1: da
0: so say indomie folo ni
1: bi ati wo ba o su baba
0: September loni alhamdulillah adupe lowo olohun ba to tun je koju wa o tun ko pa mi
1: lo lagbara
0: tin ba ni mo san won se mo pe August ti fi awon eyan gan
2: Egberin
0: ayo so say indomie fun Olorun mo je alapa be mo je apada wale ko to di patu mo ki oriki ada ati bo si gbagede sare budona nu papapa ni eje wa se be ba tin pe wole edakun papapa laarin iseju kan be ba yin pe wole papapa laarin iseju kan e o e mu number ibere te fe mu kede fun wa ni down si adewon ti aso tele to wa wa nbe ni wipe be ba ti pe wole ko si anfani wipe enikan tun ba yin down ibere o eyin gan ni ke down ibere yin number te ba ti mu ina le mu o ko sa anfani wipe e tun fe tun number mu
1: ko sa tun yan
0: ehn ati wipe e kan soso lele pe sori sare budan lojo kan be ba ti mu lojo na o tun le kini o tun dojo keji 0705 50949 0809-7000-949 tabi 0906-2000-949 awon ju opo meteta o te tin bu number mi hello
1: ma
3: ka sun
1: ma ruko imi te tin pe o
3: e ku eto
1: yes ma
3: nko mi se mi yin
1: ami olohun
3: iya fi ade tun ya la to do na rapa ge
1: e ka bo sori eto wa
3: anti mary e sa ku jo meta
0: e se o ma mi e ku mo fi ki yin
3: wa e ku jo meta
1: e se adupe ma
0: ah
1: o wa ki wa ni o wa ki wa ni
0: mo ro kon fe wa pa wa layo tele ni hello
1: sare bu na
4: oruko te fele o kontade se pa solo eki ayalo lamba wa orúpẹ́ o mọ̀ lórí ọ̀làbẹ́lá ayayali bájísẹ́ yẹn sá o ẹsẹ̀ wọn gbẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀tọ́ ń bẹ́ o
1: ẹkẹrí
4: òkòdé lé o
1: báwọn
4: bájísẹ́ fún ẹ sí o
1: adúpẹ́ ẹ ṣe
4: tó wálé wá dúpẹ́ lé sá o
1: ẹ ṣe ẹ mú béèrè
4: padà wọ́n wá lónìí o
0: kò yẹ kọ́ mú béèrè lé
1: ẹ
0: ń bá mi kò yẹ kọ́ mú béèrè lé 0705 50949 ẹ jẹ́ àṣẹ pápá
1: Abasi Aziz.
0: Yes, sir. Ibere keje fun baba Abasi Aziz e ti je ti pe ikeje te mu na ro loju o ro dada se wa ngbo mi o e ko ba mi daruko adugbo tabi adugbo meji la ni badan ti won ti ni roundabout
4: Talenji
0: o deni
4: papala
0: o di meji
4: total gadi
0: o di meta
4: bere
0: da o di merin o di merin Abasi Asisi iworo oduda
1: Abasi afa
0: ibole hello

0: Eka bo pada lati oju de oja. Sorry, we don't know le shingbo. Lati koni aderin po shonu. 32 FM 949 Ibadan. Eda ku eyin tin be loju opo Facebook ki lo shopping.
1: Egbori wole.
0: Ah, mori nkankan o.
1: Egbori wole.
0: Mori be na do coaster o.
1: Okay.
0: Mori o.
1: Mo le sumo.
0: Mo turi Antonio.
1: Antonio.
0: Antonio. Casimero. I want to do a Facebook. What to be no time?
1: I want to be
0: no time.
1: Fire for fire.
0: Oh, yeah. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello, man.
2: A car,
1: Ami. Okay now.
0: Number bere yin.
2: Emi ni bere kefa. Ito wa pa bo ni awo ni jeri o, mo le mo npa yin la mo ti mo. E bo ku mi ni bere
0: tin. Won ti wa mu kefa emi number mi. E farabale. E farabale anti Bolanle, e mu number mi, won ti mu kefa.
2: A ji mu kefa. Kejo.
0: Ikejo. Oda. O wa nle. Eko ba mi daruko awon orilede meta akoko nile adulawo e mo gbo o orilede meta akoko nile adulawo to je wipe awon lo ni oju opopona to terere to pojulo oju titi ta mo si road Nigeria o de ni
2: kini republic
0: o di meji
2: Ghana.
1: Benin Republic.
0: Benin Republic.
1: Ati Nigeria.
0: Ati Nigeria. Ati Ghana. Ati Bolanle o je loni. Hello.
3: Hello, Ekasoma.
1: Ekasoma.
3: Jabe ta ma gbo ewu yin dada. So we first call ni.
0: First call ni oruko yin abi te tin pe.
3: Ya badun lati Jamali Alesu.
0: Ya badon lati e ba wa yin te fin gbo wa le ko ma ba ja o ye yi le papapa ajebe yo ja o
3: ati ko nbe
0: ya badon lati bo
3: lati jamade elese apete
0: awa fe sori fun yin amo ati awa mo bi agbewo bayi e ja e ba wa pate wa fun ya badon igba koko re lori sare kido papapa papa eri yin wu mi o
1: awa ko dele iri nu
0: ko dele iri ni jeje
1: first timer
0: eyan jeje aya ta le fe vanoja
3: e la fe mu
1: okay
3: ati meri
1: okay
0: e mu number bere yin
3: number 1
0: number 1 ah number 1 ba mi iya badun number 1
1: I will be wo wa gesi e loni abi won ego
0: Oda number 1 wa ro o te ba farabale dada mami o ro dada te ba farabale so ye yin
3: okay yes
0: e ma gbo oro ti mo fe gbo lohun ti mo fe so yi ara kon gudru okunrin ogun faweli yoruba melo lo wa ninu e
3: ma
0: e ro dada
3: ara kon gudu obirin ogun okunrin ogun marun ni
0: marun
3: mewa
0: ah omo nda ru
3: mewa ni
0: e mu kan se mewa se mokanla se mejila se marun
3: mewa
0: mewa
1: lokan won mu
0: mewa lokan yin mu oda
3: beni
0: o ti gbo e seun e ka bo sori sare budan ipe ta gba kan yin in ta gba kan yin na re hello
4: oruko
0: hello awon ti e lawon o wa loni won fe soro bayi okoko lo danu oda esa ja lo soju oko facebook
5: loju oko facebook a ri eni to gba ibere wa photo soto ni ni pe ke daruko okunrin ti olurun osegbiyawo mo nitori pe atedudu paaro orin bi te pe yawo re so pe ora ohun ni ohun ni ka paaro ni ro ohun sa se mo okunrin ti ohun fe kon to ni odun 1970 ni Portugal oruko okunrin ona ni Amido Rodrigue
0: Amido
1: Rodrigo lodo ti bi nbi awon beere to pa ka so 579 naira orin le ledegbeta naira o din kan na ni eto tun dabi re lodo mi nbi yi awon orile ede to ti pa koda Swaziland o de Swatini Upper Volta di Burkina Faso Southwest Africa di Namibia Zaire DR Congo Gold Coast di Ghana Inyasa di Malawi Basuto o di Lesotho Bekwana di Botswana, Urundi di Burundi, Rwanda o di Rwanda. Awon oro Yoruba to ti wonu English dictionary Okada, Tokunbo, Danfo, Buka, Bukateria, Fanimuros ati Bebe lo. Gomina elekeji to je omo le wa fun ekun ipinle wo urun jọun ni baba wa Sa Odeleye Fadausi, Sa Odeleye Fadausi Ojuba lo lodo temi.
0: Oda leko si e tun ba mi patewo fun ya Abadan ti won pe wole nigba akoko won pe wole nigba akoko won de jebun
1: inu mi ti e
0: won de jebun
1: inu mi dun
0: ara ko gudu okunrin ogun faweli mewa lo wa nu re
1: oko mu marun marun ke
0: marun ke ninu gbogbo n ta so
1: o are ni la fi tun are ni se
0: be ni owe meji la funfun won ni bi o ba je ti okunrun yo je ti oyun tori ojo mi awon ibi ta tu bere okay orilede meta eyi to fe le die na ila mu orilede meta akoko to je wi pe nile adulawo awon ni won ni oju opopo na to te to tu po julo akoko ni South Africa elekeji ni Nigeria eketa Ethiopia ohun na nu awon ibere to ku gbogbo e loro awon to ni randa
1: awon na mo
0: e mo awon adugbo to bere pelu emu e mo oruko oriki e mo aifarabale na gbogbo e titi dola ta mo pa
1: wa mo ki o gba awon to nse atileyin fito baba wa biola yali yali lati ilu Hamburg ilu
0: Germany
1: o gba ti won ran mi si mo ti jise o baba Charles o kan la won adupe lowo yin amo lore o
0: eyan wo se nti
1: baba bookseller na e se adupe o
0: to di alamola boroboro ya Abadan edakun e ti ate jise loni ni o e mo je o dola 0906-2000-949 0906-2000-949 Ojú òpó tẹ fi pe wọlé yẹn náà o ni kẹ tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sí orúkọ yín àti ìbéèrè tẹ gbà iná la fi fún yín ní ẹ̀bùn yín ńlápá tibẹ̀ títí dọ́là tá mọ pàdé olúwa mẹ́rì ọmọ òjò lórúkọ tẹ̀mí.
5: Esther Falade ọmọ ojú dádì tí ò kọ́lá ń lọ́kọ mi.
1: Bá a mọ̀ tán, Adémọlá Adéjúmọ̀ ire o.

0: ewo mo tama
1: gbogbo eto ti ran si mi ti o fowo jise olohun yo
0: eni ti won si ran si o na to je pe thank you ni o fi ranse si o
1: thank you esori o
0: to wa n beere owo
1: thank you esori
0: eh so po ofe
1: thank you
0: bi teni kan se de o ah oye bi teni kan se de to lo ti su mi o ni mo je wo pe mo ni bukata temi baba loke lo pari ise yen
1: o ile ta photo mi sibe
0: kadidi e jora yi ni to ba saarin awon obo ni isin to ba je pa awon obo awon chimpanzee ni won ba gbe aworan won le o ri po wa
1: discrepancy
0: iwo gan lokoko wa nwaju ara won ebo ti pa awon aworan won jo wa n bere pe bo ni wo to ba wa laarin awon ebo ori po ma le ni o
1: mo mo yun se ala awon arin akegbe bi ta yo aspirant
0: awon akegbe aspirant awon obo ni
1: sawon obo na so tan
0: ati na ki sio
1: mo ti lu yan ti pe
0: o ya
1: Eh, if I let one of
0: your love,
1: if I let one of your love,
0: my boy, bogey, what?
1: I bet my girl, what?
0: If you're the backup with Mama Nolo, what?
1: Oh, yeah, the judo criminal.
0: Yeah, Baco, one more calling.
1: I'm not bad.
0: I mean, I don't want to say, yeah, bear, what you? Eh, I
1: want to hear.
0: Yeah, you know, lay your work. Go on your wall, a bar
1: anymore.
0: Ah, you and your own, what bay? O gbe lo tefe tefe ni ti won ko lese iru won wa mo fe yin loju ti won o tun mo re yin je nbo wa ni ma won ora yi nkan daada
1: eniyan
0: eniyan yan abidi yan yan anu eh ikan si oni ki le to yan yan o si lenu ise ki le to fowo ma ya o ti je je no gba na o ti je bi ge je o alai mi gbegbe osi la o
1: You get what I'm saying? Who trying to afford you in the building?
0: Yeah.
1: Who trying to afford you in the house?
0: Smile, yila ra. Yeah. Omo money. Eh, ariwoko.
1: Ariwoko.
0: Eh, oyan.
1: Ah, meje su.
0: Olorun ni fi se damu
1: re. Ah, meje su.
0: Agbara Olorun. Awon se gidi ni oke, se awon se agbako. Ah, won mo ti lo bi ise.
1: Eh, awon se omo dupe
0: ko. Be se wa lo lataro.
1: Igile mu bo.
0: Ah, ai lapo rara so ta ko tin so wo ni
1: na.
0: Enebo. Je dupe ti pa ti po Olorun.
1: Ah, Olorun meje mi na dupe ti pa.
0: Eh, ma ja si ri mi o tu ko tobu.
1: Ah, meje su.
0: Oh, any kind of pan as a be ya woolly or money.
1: Talosio, Talosio,
0: Tascani. Eh, see your tiny.
1: Yakaru,
0: if you love somebody, get woe. Eh, Jim, I put it at Aloni, Tony Moni di Cole. Ever Mukole, Mamu Cristailo.
1: If you had your paru too.
0: Love for me.
1: I love Bukuno.
0: Bessie, I am
1: you already, you toro.
0: And if you are coming,
1: life for you for good fun.
0: I can't look powerful.
1: Yes, I have
0: so far.
1: Kilo se la kini mi ma yi ma ni.
0: Abaje na mo ri pe nu ro o.
1: E nu ro mi. E ti se bi koja ti se wo.
0: Praise na yo. Ani na boroki.
1: Ti ma ri kokoro CBN bayi wa laya se ri won tunu.
0: Awon o mo bi to wa
1: ni. Mo ma ko won pa mo ni.
0: No mu.
1: Ja ka royin awa ni eda Abimbola Lamid Afara Boroki. E ka san kayefi na ni royin. Togori afefe
0: o. E ka se. Gbogbo eyin ara ile o.
1: O wa ki yen be ti testiku e pe.
0: Ko pe. Why are you near BTO? A castle, J.
1: Sasso, who in it? I won't sing it.
0: I bet what she done. You're a yaka, if you know your jib will
1: be here.
0: A push, I have to do well. I want Nicky, see be any low.
1: Wow, business, you as if you are jamming at your joy.
0: Adisabaso, eh?
1: Adisabaso, that's about day. Sibby, would you? Emmy, that's man. Mo wa so fuji ojo ah a sa so na ti wo de ele si ri se fuji o
0: ni ra
1: se se ba sa la sa
0: be gbagbagbo
1: ah la bi e se oje ni oju yo ni bo
0: o ni bi pe fatoye lo ko mi e ka se ka bo sorry royin
1: Mrs. Lamid
0: toka ye Mrs. Lamid
1: aja be ni bi akori ka be si mo awon royin ni se se mo kọkọ ri iroyin omo odun mọkandinlogun yi eyi ti a wi pe Allah akbar Allah akbar mo wi pe ni ipinlẹ kasina lọwọ ti tẹ o lẹyin to fi taigon ti fi nle awọn eyan
0: grisa
1: no
0: like country yi pa
1: ki le tun ri
0: irin ta wo mo ro le gbe
1: o ti gba gboro
0: generator inec
1: mori mori bi aye ba denu
0: o like country you for
1: sori nigba kan a ma sun ita ni compound wa asun ta ti o ni fence rara
2: ah ma sunta to ba bi oda nisin sunta aso bra nkan won bala ro la o ti je tun be nu
0: eni
2: wa ti balu je ma lo agba to wa de a ma sunta mo ki mo ji o si yo ba bi oda ni so ro po to be sunta
0: generator
2: ti ba so mo fun pe bi lo wa
0: generator i neck all right. Oh my God. Eh, ngba kan ti egboju goju to lo court to lo tun generator won.
2: To mo mo police station kan ni bana, won bi chain de generator mo mo gbari ni. Wallahi da lai. O wa bu eri ni.
0: Oh no, mi ero.
2: O ka si do gba lo mi.
0: Anything ji ebu ni. Mi pe le Ogun. Neighbor ti na manu kan pa. Ma ba ko tin na pa nitori pe yun bo mo re sere pa
2: o
0: to bo mo sere
2: no ma ire pa bi
0: no ma ire pa na o si tin na pa o fogi mo lori ni
2: what's going on here
0: iyun ba ku iyun
2: eleyun
0: iyun
2: ah ire awon yawo mi nu
0: iyun
2: banko o
0: banko
2: won ni gbowo ijo
0: ba o iyun
2: Allah Allah wa nbe o
0: ami
2: e wa ko wa yan lu ibadan ti gba gbegbe toko won ni ahan na tu sose ni lu ibadan lawon ile itaja kan
0: iya
2: hmm
0: lo fo emi ati duke kan ko ni se wa nbe
2: amen amen
0: eh gbogbo abi ameje gboro yin eleyi ka jo fi kogbon awon ti won ma dogbon gbomo lowo eni fi sowo eru owo ti ti arabirin agba ko meji won ni owo se ni melo ntejo

0: to si wonu ile todogbon se bi looto to lo re ko awon omo meta lati lo re ta won danu woman trafficking awon ajo nati gbogbo won na na si n pariwo fun gbogbo wa gbogbo ona ta fi le ma awon eni bi yi eyin ready oyin oke o ke tu gbo ogbon buruku e fura si tenant te ba gbale be ba ti mo bi tin gbe ke mo le ke mo na re e je mo gba le ki won mo ba fo lojo ka re fun
1: ati so fa won
0: ah ni sigba
1: ati so fa won landlord ba ni lo le re anyway ni okan lara won fafiti orede Nigeria na wi pe le ti nwaye o won ni aba kan lo fesun kan ile ise olopa pe won san o fun won lati gbemi omo ohun ni
0: okay
1: e mi ti wa di okoto bayi akan tairia o ni
0: e kabiyesi kan ti ke gba jare pe agba ko mo de
1: agba ko mo de
0: kabiyesi ni agba ko mo de
1: agba ko mo de
0: kabiyesi ni agba ko mo de
1: agba ko mo de
0: nigba to didi oba ilu banki gbe fon rere pa gba ko ti de ki lo ye ka won ojoye atara ilu o se kini la bari agba ko mo de ti kabiyesi fifi bonu won salaye oro won ni egbo isowo ti awon odo ti won fin yo kidirin won ti ani won fin ta won ni kini owo lagbara
1: ni
0: ba ti wa ta kini won fin se egbo eyin ready okay pa light and light won ni moto ni won ta kidirin won sira o won ta kidirin won fi ra moto ni
1: hey
0: agba ko mo de o
1: agba ko mo de
0: o
1: ala won de o egba ni
0: kidirin
1: ra moto
0: egbo kabiyesi n parere ni
1: ge ilo ni ra lowo yin e mo
0: o se si
1: olohun olohun omo to yo kidney e o ni le pa anybody
0: ben
1: hey
0: ebi kan ti e ta to fi ra iphone fun girlfriend
1: I know you ba ti joy daddy lenu mi o da mo senu ku so mo be gbe se pe ni
0: baba to ran omo lowo olohun
1: ko ta bi ko ro mi koro ko ti koko
0: koni da wo bere omo gidi o ore lasa okura
1: eh mo gbe omo mo si rati story yo yo kidi ra wa five for mi
0: o wa si fun ya oke bayi
1: akin
0: akin dendenrin
1: dadi dani
0: oponu o yirada
1: ogoso ni
0: ogoso ni ogoso
1: mami ke lo bi na wala won bimo o
0: o ti edun mi ti tun won tun wa si eran jo bi
1: olohun o awon ya jomo fe
0: nbe won so fun jo
1: God.
0: One kidney is 7 million. Bed ni ye ti won ta na nu. Iye ti royin pe ti ko won ta na ni.
1: So tagi. Ayi na ni ani.
0: 7 million naira.
1: Ni baya. Ni pe. Fi ran mi lowo.
0: Che ti todo ti.
1: Mo ta pa left.
0: Ta.
1: Iro. Ta. Mo nlo eleyi.
0: Wo sori.
1: Eleyi ti baje
0: gogoro ti je. E baba kan be agbe ni wa mo ro. Oba agbe agbe lo. Asi
1: asi. Ijo ti gbe ko na fe ko kidney pele be ta mu nle.
0: Ebi anti bi be na njo ni.
1: Enu enu lese bi pe ku roju ona
0: eleda eleda palebe ni ogba body
1: atawa ti anja oboke la ro kutuku tori akokoro enu oko bi tayi oko bi tayi ta bi tayi bai oko ra lo lori ni
0: lo mo
1: agba mo ke
0: 7 million
1: 7 million
0: iye ti royin pe won ta gan na nu
1: o fi kidney egboloso para de o
0: won fi egboloso
1: eh ondoro eye mi o
0: bi an ta mi won bo ra mi
1: ha so awon ilese olapa ti Anambra ni ona ti kora won joba yo kini e si nwa kiri won ni awon kan to gbe mi tiktoker kan ni won ni ara awon ti ma nda bebe lori tiktok ni won na si ti pa bayi mo ri okunrin awon bayi okunrin bayi o wo so
0: krista
1: mo
0: woju eleyi soju eyan re afi bi konko atemere ya bi npe yo oju e ti npole ti nbo mo
1: si mo je o inu mo je
0: o ni
1: ya bi gbe fayon
0: mo wo wa
1: mo na appetite
0: gidi ani oko wo wa
1: sa tun mo gba nkan lo ara wa ni
0: ki lo de
1: mi o le ri nkan to be lo mi lo fun sa
0: o gbe ki se bi ruyun
1: ayo
0: emi ya n gbowo re ko ku loko mo
1: fi lo mi wo
0: oko awon opo
1: awanu
0: oko awon opo
1: awanu
0: oko awon opo
1: awanu
0: oko awon opo
1: o di meta lo
0: eru jeje eru jeje eru jeje
1: o se ki mi lori
0: mi o ru ma gale o ru ma gale
1: omo mi ki
0: o ru ma gale o ru ma gale
1: o mi go
0: gale krista
1: krista
0: krista
1: ta ta ta ta ta ta ta ta
0: Only
1: me, thank you. Some of it I like it. Some of it I want more.

0: A ti gba ade la toju di oja 32 FM 94.9 that year mo ikoni o go go no niye lori radio yin 94.9 e tele wa wa pelu yin lawon sonso media a 32 FM 949 fe ye oluwa krista
1: mami wa
0: Bọni.
1: Chika bere se ni.
0: E fire ona.
1: Iroyin na ri.
0: Lekun rere. Abi Nbola Lamiji.
1: Lologi yin.
0: Logi yin. E rogi epo ko.
1: E ka so logide o.
0: Ogi ya losun. Slice inu awe.
1: Eh, se won ka ka go kan ye je ni. I lo lo ni. To, nipinle Kano ni e ja duro si bayi o. Afefe to fe to da mo logi ni. Oni efun mo ko bo safira. Ni ipinle Kano. Oro ti di bo lo ya mi bayi o. Ojo keta lera lera o kere tan won ni enikan tun ti ba isele ikolu awon idagiri lo won si tun wa je enikan ti se alaga egbe oselu olosusu owo APC ni ijoba abile rogo won na ti ji won gbe bayi o enikan to soro ti oda ko are je odi mimo bi pe isele on waye ni abule kan to pe ni beli ijoba abile rogo won ni awon agbe boy won de lowo ago kan lowu majumo edi won si bere si da ibon bole won ni won ta ibon lu enikan won si wa ji alaga egbe oselu APC Alhaji Audu Fanka Saliu yaya won ni aji won gbe yaya ni won so pe alajosepo pelu abenu gan legbimo asofin ti ipinle Kano Jibril Ismail Fagore ni won ni won si jeje omo ijoba abile kan na won ni nusele ohun nipe okunrin kan ohun farakasa ota nbe nigbati awon alara bi lo won si ni opolopo awon aladugbo na tun ni ota abamba ninu isele na sugbon ti alaga won ni a gbe won lo nti won ni tefe tefe eyi lo nje yo to si wa je pe won ni bi se de ile alaga ni lo taratara won ni jalekun bole ni won si wo bode bi ti lo ran ni omodun medogba kan na ko won won si gbe fun oni ti bi na oniruru oro lo ti nje jade latodo awon eyan lojo po ti ibandore face your book ni bi te tin be ajo eleto abo pe ki won ma dakun ayin ti oro ba kan e wa gba wa ni agbegbe wa won ni eleketa re okan waye ni ojo aiku okan tu waye lana imi lo tun sele yi o ti ojo sunday un won ni won ya wa bule kan ti an pe ni chiromawa ijoba abile gerin malam ni odo won nibe ni ipile kano won si pa yan meta won gbe agbalagba kan lo okunrin ti won ni won para gbe lohun won ni obo lowo awon ajinigbe ohun leyin wa re li asale ti ana won ni awon eni bi won na to kolu agbegbe mi tan pe ni rantan nijoba abile bebeji ni Kano won si pa yan meji eto tun to tun ni won ti gbe alaga lo iroyin mi benbe o ti ti soro bayo to ti won na tun ti pa elomi to je alaga egbe oselu ti APC ni ipele Kano bayi election day
0: ndodu mari o saanu wa
1: ame ki ala si sora re
0: abi o ma ka royin eleyi amo e kan je nkokko rora mu bele njaba won ni oko ati yawo ni won jo nja krista inu wa biyawo inu bi bo se bo si bi moto to toko se se ra million gbe million naira kun o si lo ba moto je o ni inu biun
1: yare o si mo won le do mo mo
0: ona
1: emi ko ti e le fe were na o ti ri de o ti eje lara e ko to fe
0: lo wo olohun pe lo won ti were
1: je won fi gbowo banki ni
0: olohun ba so po ohun o se mo nori wa la wa da wa ebe mo be olohun o ba mo da wa la si mi lagbada
1: gbogbo olohun ba so po ohun o se mo inu aye ede biti na ti ni sa ti ada ku mo se mi lo si mo da wa la si mi lagbada obi ti ba tin le flower fast o mo po ni o pa last
0: ko le pe ipele ogun won ni oro on lo ti howe gege bo ti je wi pe nebo satani ti fi se sababi fun idile kan e to je ka won padanu akeko gboye won lo omo won sese keko gboye tan ni o ni ile eko ga fafiti ti benue won ni omo ohun won ti fogimo lori won si ti lu pa gege bi iroyin ohun bo se kayefi ti won ko won ni ni agbegbe kan ti won pe ni Bluestone Treasured Estate ti nbe ni agbegbe Ofada Mowe nipele Ogun won ni ibe na ni an ti salaye oro wipe arakunrin kan ti won pe ni Temi Tope Adebiri abi Ade Ade won ni won ti fesu kan wipe o ti lule bopa lebo re alabajogbe ti won poruko re ni Oje Mike Eje won ni o lu pa ni o lori esun wi pe obomo ohun sere pa iyun omo odun merin tojo omo okunrin gege bi royin ohun bi won ti ko won ni omo ti won lu pa yi ina lo je akeko to sese keko gboye ni Benue State University won ni o si nlo re sise gege bi asogba iyun ni ile ile ise nla kan ti won ni imbe ni agbegbe estate ta da ko won wa salaye oro wi pe boro ohun bo ti rire se mo wi pe eni ti moto ba gba nko ni yo ran ti mu number bo ti wa je pe aburo oni tohun won ni ni salaye oro wi pe blessing iduma won lo so wi pe egbon ohun te n wo yi wi pe ina lo je lati bi ise lojo buruku tesu to pada gba water to mu lowo won yi ko to di wi pe eni ti won fi esun kan to je wi pe won lo ni omo meji won ni awon omo ohun won si n sere nita won ni egbon ohun pe n lo si gbe eye to kere ju ninu omo ohun to je omo okunrin o won ni omo beyin o si gbo omo ti o ju soke ba bo se ju soke won o si han pada beya se mo ju omo soke won ni o ju ba n lo won ni bi eyi omo keji bo se lo sinu lenu to lo re salaye fun baba re bi pe n to sele re won ni igbona ra buruku o na ni baba ohun n lo bo sita iyun gege bi omo odun meje won ni ko se meni se meji won ni bo se lo re ba ologbenu won lo kokko wo sususun to si ju ikuku to da si ni bi akiyemi ara ni bi ti won o ti e ti ni ile kokko jan pata won ni leyin ore yin bo se subulu le bayi won ni bo se lo re gbe iginu a fi demo won ni na lo de mo lara leyin igba na won ni elekeji o si fomo arakunrin ohun lori won ni a fi weje ti yun pada daranu sile ele won ni kaka to ye ki baba omo kokka pako won ni na ni ikuku re ini tun lo ti si nku arakunrin ohun bi igba teyan ku idoti kuro lara aso gege bi egbon eni ti won pa bo ti won salaye oro oni eleyi na lo fa sababi oni to si je pe won gboro ohun de ile ago olopa ti nbe ni mowe won ni logan ti an ti ri poro ohun ti ruju o ti daru won ni la won mo le bi eni to lu omo awon pa won ni ba so pe awon omo gbodo ja adugbo ogbodo baje e ja mu tete yanju oro yi oro omo
1: efese
0: o sori ire awon pe ese ele mo ti kan ori pe ese ele o ti rin wo gbo ti won o ti ere ese ele mo won ni sugbon awon mo le bi eni ti won po mo ti won won ni ni so bi pe laye ori awon ojo elo le fe fa won te so e da won na okukulu yin pa ba won na ba ti wa lu papa awon ese je wa mo fe ese ele to laarin awon mejeji iroyin fi die mule wi pe laoko ti won se akojopo iroyin ijo o won ni won ti tansuku a ejo ohun won ni sugbon alukoro fun le se olopa ni ipinle ogun won ni won ti e ti ri won ba soro pelu gbogbo ogunyanju sugbon won so wi pe kejo ohun ko mo niso ni elewe ran iyun ni abe okuta won wa ni koda atejise ati ero gasi mi lete eleyi ti won so pe won fi ranse ti alukoro fun le se olopa ni ipinle ogun yi oluseyi babaseyi won ni unsuccessful ki se inconclusive is unsuccessful won ni tori wi pe won ti ri won kan ba won soro laoko ti won koro yin jo won ti deni eleni loro iwe eri fafiti elomi o si kule won se nju we so keri ti gba bayi eh krista koko
1: lo so lati jori doju mi oke ti to we tu
0: eyo to tu dan mo kan yewo fun odanu ni mo kan lo odanu bayi
1: god bless you
0: ya lejo

0: Radio me. 32 FM, you are okay.
1: Ladies and gentlemen, the bride and groom are about to cut the cake.
2: It's about to go down.
3: Wait! Oh.
0: My love, what happened?
3: Before I marry you, the TV where you promise, the fridge in car, where they? Washing machine in car, will you be using my hands to wash clothes in 2026?
0: Cancel this wedding. Relax, everybody. Who said I must buy everything once? I use CD Care. CD Care? Yes, so I dey pay small, small. Fridge, washing machine, even solar system. Now CD Care.
3: So all those things don't already dey house?
0: Abba, since last month.
3: Pastor, continue the wedding.
4: Stress yourself.
0: Get phones, TVs, solar appliances, furniture, and more on CD Care. Pay small, small. Zero interest. Normal market price. Download CD Care today.
5: Visit us at Mokola Road, Veterinary Bus Stop, and Akwata Inside Sanctuary Filling Station. For more inquiries, please call 0707-460-3911.
6: CD Care. Pay small, small. Live BB.
7: Kovaje 24, 29 tabi 32. Sha ti feye. Pelu alori popo ikoni bani dore. Kante 32 FM 949. Le feye.
8: Francis, mo gba pe o tun ti open store mi se oja less loye. Iru ogbon wo lo ndasi? Emi o ruwo taja.
9: Ile ifowopamọ alasiri Women Microfinance Bank ni alasiri mi. Pẹlu awọn eto iyawo won.
10: Bi beta money.
9: Osu kan si osu mejila ni o fi da owo ti o ba ya pada. Pẹlu ida meta bo 3.5% lososo. Eke tun wa fawo loko nlala ati loko kekeke. SME loan ye. Osu mejila lo fi da pada. Salary advance loan fun gbogbo osise ijoba ati osi aladani. Osu mejila gbako ni won fi da pada. Pẹlu ida meta abi ida meta bo 3% si 3.5% anfani ati ma se ile ori owo re tun wa bo baro gugu ipapo yen interest waiver tabi overdraft osu kan tabi osu meta ni o fi da owo ti o ba ya pada pelu ida meta atabo 3.5% owo to ba ya laarin wakati 12:48 hours owo to fe ya yo ti jade fun alaye lekunre 0707-313-5538 WhatsApp 0908-796-6284 website www.groomingmfb.com olu le se won wa ni 160 ojo yu high road Olorun bus stop ojo ibana adeun ati ilara ntele wa
11: Fujisun re ni ko ra leti ki o si ni ojo ola to fokobale abi o ti le gbero ile kan tabi ile ale pamo ile se substant property lo ti fi anfa disile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni lubadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni bango estate loju ona lifehot international school akufo ni lubadan to na je million meji naira ko mo rara be lo sun won fun mo lebi papa bari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira Only for anybody that's him. Laya won lola. A bolok eluwa. Lagbegbe Ayegun. Lojo ona Olojoro. Nelu Ibadan. Aye so die die. O wa laarin osu mefa. Ko si wahala. Ko si ariyanjiyan. E ko sa ma sanwo na. Pelu irorun ki e si gba ile ye pelu ifokanbale. Ati iwe to yanju. Ile meji lo nta warawara tele. Tuntun to ti wole. Ni yajo yajo. Million meta. Million meji. Ati million mere naira. O nile wa. Ijafara lewu. Feni to ba mo ye on to dara. Wa muti re. Gbe wa kia kia loni. Lori 0916-461-5000. Sabi. 0911555500 Sabi ke kosiwa ne laughter house ori kitchen ti premier mokola ilu badon substance property orule futeto
12: Koko bayi la rofa aditi, aja ti o sonu ni ki gbofiri olode, adi afu koloro si, ele iti olore pati oja soju titi, o unjuru won batiri, dodo ni kiru won farama. Ene ti pate soju titi, iru won ne pagidina, yikato du unwo bujuri, onwun nilo ati bibo giri oko nirona. Ina lo fin kumeni oda, ida lo fin kumeni oro, ajo ti risi ibo won fun ofin, onwun gbofiro ni kwenye oyo, oyo state rule of law and enforcement authority nke toto. Ema pate soju titi, ti ma emi olaro ipinle oyo ni baje o
13: ma wo mi bi mo se feyin
14: mo nbo ka ti tu efe
15: 32 FM 94.9
16: akabo lati ojo jara ile o 32 FM 94.9 lembo Iko da da ni po sonu awa n laughter house oke tente premier
17: igoris
16: makola ni ibadan iroyin kayefi na le tin feti kola te kan aja ma tesi waju be were were ke tugbo ile na ka ma kogbon ni rajo mo eda loke pe won wi pe le ise olopa ti ipile anambra ni e tin dode awo onise labe kan ti agbe mi aderin po sonu kan ti tun ma ndari eyeye isaac nwosu na poruko re won lawon e si ma pe ni azia nwosu ati pa owo ni won ti mo won ni oka ti se olulu ipinle Anambra nbe iroyin ti e fide mule pe lojo buruko esu mo bi owo tai leyin ale ojo aiku to koja won ni awon no megon o megona won ni awon ni ko bobo le o bi awon olopa se fide mule o nwo su je odi mimo wi pe opopona bi kan tan pe ni SM okeke ni a maiko ni oka nibe ni won ti kokko pa enikan akoko ko to di pe bossi capital city road ni amayi won tun pa elomi na nibe nu akole ti an fi sinu we royin to di mimo gege bo se ko lati ana won ni isele o o na lo ti da ipaya si agbegbe ti o ti waye gangan tori pe won ni won da ibo bole keke kuku ni agbegbe o ni lati si awon eyan ko laye won amo sa nikan to soju ekuro after won mi ti ejo wa nbe won ni ikolu ani ani o si nbe bi pa awon mo elegbe okunkun ni won dara o o soju mi koro kan na nbe to nbe ni asiko ani nbe ni agbegbe bi ti ti pa won wo stream o ni awon ti o sise yi o ni meta ni won won ni to pa sere lati ile re ke to focus ke fi ya oko ti e sile won ni won si da imo bo manu oko nbe won loko ti en gbeda ni oko ti en ma le ora dudu mo ni lati ile won si ti to pa sere bo ke to wa call ni bi ti owo te si won si da babo ti e jere bo inu oko re nbe won ni bi en se sumo waju die won tun ya si apa bomin ni opo na bi ta so le kan capital won gba eru lowo enikan won si ya boda won da babo nbe won ni won wa si bo soke sinu afefe pe en dro gbe o eni bere o safe leyin ti en lo tan won awon olopa kan de lojiji ni so won ni won ri awon ti ibon ba nbe ngba ngba won gbe won de lewosan won je odi mimo pe oku lele janta awon ti en yibon fun mejeji won na ti gbe kuru je lewo ebora awon na fide oro mole alukoro le ise olopa ni ipile otojuku ikenga ani gbogbo iyanju la won gba lowo lowo lati raju pe awon ri awon to sise buruko ohun bakan na yan jodi mi pe awon meta ti an wa nu oko toyo kan oni alawo eru ni koda awon o ti mo number oko ohun lede kan sa asadi owo ti te won amo nwo su asia o ti kun ti e lana ti an ri be ni 7550 naira atm card bata deja ata kan mi ata ji mo like awon lopa si ni o fi jise
10: ah
16: fin ti won ma sise la bi won ika ni won won ma ti ma sa lo ka won olopa to de ah ah
10: iroyin ti won ko tojo kan gbogbo wa won ni kabiyesi ti onu egume is royal highness ochimana Simon Anu won ni lo ti ke gba jare pe tori ngbe mo pe kabiyesi ta le so fun won ni oba so pe e wo bi igba te eyan ra agbado loko lo se si abi igbe eyan ra eko pe e ba nra meji abi bi meta won ni lawon odo oni won paro kidirin won ti on ta lati le ni owo lowo o won ni e wo isowo se pa si paro ta igbe si aye won alaafia won lati na owo yabu yabu won ni o ti wa gogo bayi won ni labari oro na lo fa ti kabiyesi to si sapejuwe igbese be bi eleyi to lewu kabiyesi tun toka si pe eyi ise n to bojumu to si je itewogba won ti wa jawe akiwowo fun awon odo won ni eyi to jawe pe ola pajawiri won ni ni won wa kiri to si jawe pe won wo pe kawon o kuku fi alaafia ara won awon kawon ta kawon o fi le gbe igbese aye falafolu gagabi ate jade eleyi ti won fi sita latenu amugbalegbe leka iroyin fo kabiyesi ohun iyun momo idris of sapa won ni na lo fi die mole o wi pe nje eje le gba belief wi pe bi igba te eyan ra eku ataka ti nse senji in la won odo nta kidirin won iyun oni adugbo won lagbegbe won nebi ta da ko won wa soro wi pe koda won ti gbe ise iwadi lati tana wadi lori pe awon wo gan lawon eni agbako ti won wa ra kidirin awon odo won ni nitori pe lojiji won le kan ri omo lonje lenje to je pe orun ri ti igbo torun ri omo mi logbologbo bi omi abo won ni ni oba ko nu okada ti fi esi ati mi won ni to je pe owo won be laarin million kan ati million meji won ni e ti wa gbo ko mo si wo sunsunsun ko ta kidirin ke ro kada iru igbe si aye wo re won ni awon mi nta ti won won fi nra moto pe kilode kilo fa o won ni kabiyesi lo wa soro bi pe oro yi o gba ikoni lominu nitori pe opolopo awon odo yi won ni tin be ladugo awon won ni opolopo won lo je pe won o fe kose debi pe won ti e wa laagun ki won to ri owo to nitumo won wa salaye oro bi pe irufe egbese yi o lewu fun eto ilera won ni koda won ni won ti wa ra webe sawon obi gbogbo awon to je olori adugbo bi pe ewo e je ka luko lo re je oju la kan fi sori ni o won ni tori pe won kule ti ni sobu bi kan ti a ti lo re mo mo pe iwo mo bo se wo na fe ta kidirin re ni ah ojawo mo mu bo nbi iwo ti kidirin re oba wulo mo mu bo awon bo si awon ofun oni owo na wa salaye bi pe nitori ona lati tun dogbon mo tun tan awon mi wa si inu be pe wo na le lowo lowo won ni tori pe won ti n fara won wa be pe ah ero ni wo wa ni to ese won san gbona to n sona ni ara kiri takinirin ayo kan to ni ko si gbowo ko mo go kada ki o tabi ko tun mo fira moto won wa salaye oro wi pe awon oni kan re o ati wi pe gbogbo awon ti won ra kidirin lowo awon omo gbogbo won patapata o na lo ye ki owo ofin ko te won wa ni gbogbo obi atalagbato ki kaluku ko ki e sara o pe tori isowo ti awon odo ti an fi n ta kidirin won re fi ro kada ko mo won ba o praise da olo mo se re si ko lo nbe lo ko kidirin to be lo je merin sinu okun tabi n to se buta
16: ko ti mo ro se so jade
10: o sa dake to mo pori afefe lawa
16: mo ka se ko se so gan mo kan agba level eje awon ko ikoja
10: ah
16: oju okin mi
10: somo wa yato somo wa yato
16: atawon daddy ibu na ti won bi mo kale ti won ririn were lo
10: bi sin
16: eh
10: te yo so mo pe iberu awon obi wa depo pe mo
16: o obi ti o fomo lo nje mo le fun respect na o
10: eh krista
16: eh
10: be ni ko le fun sugbon ru omo be na ko wa so pe ko lo yaya fuya ben aro mo to wa la institution to je po ni ran ra re bi se n si bubikila be e mo
16: iru ta lo nocho e iru e ba obi wo lo bi after 12 mo n chije n bi kan after 12 lo san omo ere abara die dadi awon ta draft ni awon o ti je so ri kin lo bi se kankan ni
10: eh
16: so mo yun ni jale
10: iyan ko o yo bi ti obi ti so fo mo pe so mo ta awon egbe re nse so mo nkan ta awon egbe re nse
16: olo mo go wa o
10: sugbon
16: olo mo go wa o
10: mo sore e kende fun mi nko lo fi sadan wo ni mo sore ti o pa mi lekun o kin ba le lenu ope
16: ye ki e se pe te lomi tara re fun re o mu lo be pe yo
10: kenderin
16: o wa fi nto
10: kenderin edo te wo ngan to lo tori pe ope meji ni elomi o ba tun ti ta
16: edo pe meji ai mo wi e come before head
10: ah o to ni kan ji si wa bi abiya
16: e ko debi abiya tan osun mo bi owo
10: okun osun mo owo okun ni mi owo gege en sale ah ah se wa alright
16: ko so
10: emi omo
16: to e ja so en pa ina to jo ni lu ibadan to ba opolopo dukia to en lo ile je ojo shop mefa ni lu ibadan gangan ni bi a si were o woni opopona oyin kan sola oyin kan sola ahmed ni manatan ah to si le mani laaro monday ni e pe o oni ninu ile itaja ti lo bi merin le logbon to wa nbe pe owo ti ba mefa nbe e to je alaga fun ile ise panapa na ipile oyo an na moro lele lori isele won ojo di mo pe owo ago meji kojo ogun iseju loru o na ni na oba logba lara trouble gba lodi ohun oni ngba ta wo si fi debe mefa ti jodan ninu awon ile itaja ohun an gba bi iyanju an si dola an pa ti na o ti o fi nawo mu awon ile itaja mi atawon dukia toto suma suba ani ani o sin be ninu ti en so won ni ina oba lo si o se nbe mo ma ra ko yin tori akoko time as wanted
10: eh gemi no ra dogbon mi le krista o se pataki fun wa won ni arabirin kan towo te won ni na lo so wi pe ohun fe gba ile gege bi ayalegbe won ni logun ti o si gba ile ohun in lo lo re ji omo meta gbe ni ipinle taraba yun ni jalingo gangan won ni erongba arabirin ohun na ni pe ohun ma ji awon omo olomo lati fi won sowo eru gege bi o ti salaye oro won ni nigba to ri wipe ogbale gege bi ayalegbe ninu ile ohun won ni okoko foju ofo oju iya awon omo ohun ofa won mora won ni sugbon leyin oreyin in lo ba so fa won iyo mo pe ohun fe lo si oja kawon omo yi ki awon ojo lo wọ́n ní àwọn ọmọbìnrin mẹ́ta ni ikan umu shuaibu umu baba gasa àti amina abubakar wọ́n lọ́jọ́ orí wọn ń bẹ láàrin ọmọ ọdún márùn-ún àtọmọ ọdún mẹ́fà níbi tó ti ń kó wọn lọ orí ọmọ yìí ò ní gbàbọ̀dì àti tèmi náà a ṣẹ olódù tó mọ ààrẹ
16: àmì jésù
10: krista nínú ọkọ̀ ó ti kó àwọn ọmọ yìí ń kó wọn lọ sí adamawa wọn ní ibẹ̀ náà kọ́sọ́mà tí ó ra àwọn ọmọ ọlọ́mọ ọmọ ọdún mẹ́fà
16: sí
10: ẹyọ wọn ni wọn wá gbé gidina lójú ọ̀nà ọkọ̀ ò lọ wọn pa gidina ṣùgbọ́n wọn ní ìṣesí àwọn ọmọ yìí ó yàtọ̀ pẹ̀lú bí wọ́n ti ń ṣe sí arábìnrin wọn ní dẹ́rẹ́bà ló wá fura pé
16: kò lè
10: jẹ́yìn lẹ lọ ọmọ
16: yìí káwọn
10: mi ò mọ ṣe bẹ́ẹ̀ wọn ní bí dẹ́rẹ́bà ṣe páàkì kalẹ̀ nu lọ́ba ké sáwọn union pé ẹ̀dẹ́kùn bá wọn ba arábìnrin ilé
16: ìlú
10: wọn ibẹ̀ ní ti ń kà bí wọ́n ṣe dàgọ̀ ọlọ́pàá ó nu o kásámọ́ ba lọ wo ná wọ́n padà ké sí àwọn bàbá àwọn ọmọ yìí pé kí wọ́n wá wo àwọn ọmọ wọn nígbà wọn débẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní àwọn gbà yín gbọ́ ṣùgbọ́n ẹ tún pè ya wọn wá kí ya wọn orí wọn káwọn lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ dáadáa wọn ní bí ya àwọn ọmọ yìí ṣe yọ lọ́ọ̀kan ni làwọn ọmọ fò fẹ́rẹ̀ kúrò lọ́dọ̀ tí a sáré lọ rí
16: bá wọn sọ pé kórí mi má gbàbọ̀dé kórí mi má gbàbọ̀dé lọ́jọ́ ayọ̀ mi ò kórí mi má gbàbọ̀dé àwọn ẹni ibi
10: ti pọ̀ mọ́ reléwẹ̀ ló ẹ káàsán o.
17: ẹyẹ mà káàsán.
10: akíngbà ẹ káàsán.
17: àti bí n pẹ.
10: ẹ ṣeun ẹ bá wa ṣe pápákọ.
17: mo kí láàbù ẹkùṣẹ àkùṣì tuntun oṣù yóò ti wà lára abansájú akíngbà láti alákíá. ṣe rí kọ́lọ́hún ṣàánú pẹ̀lú oríṣiríṣi àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní kọ́ńtì yìí ẹ wo tàwọn ọmọ ẹlẹgbẹ́ òkùnkùn ṣé ẹgbẹ́ erin náà ní ẹgbẹ́ òkùnkùn ẹgbẹ́ ìmọ̀lẹ́ ń bẹ́ẹ̀ ṣe ẹgbẹ́ ẹ̀yin òbí ẹgbẹ́ kìlọ̀ fáwọn ọmọ yín ọlọ́run ṣàánú wa ẹ kú iṣẹ́.
10: 0705 5009 hello. Hello, Naija.
16: Tell me, if you lose your voice, I can't manage.
10: Hello, Jay.
16: Hello,
10: Mr. Ade.
18: Yeah, hello.
10: Yes.
18: Yeah,
10: I'm not
18: sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. sorí ẹni tó ń ta kíni tó fi kọ̀ọ̀kan sórí ẹ pé kò fi jáwó kò fi pẹ́ ẹ̀yàn kan ló sì kì tá a fi tú tẹ o ẹwọ ẹ pé tó.
10: ṣé hello.
19: hello.
10: yes ma. òun kò sẹ́kẹ̀tì jẹ. ó dun everybody.
16: very painful.
10: Hello. Ma.
16: How are you?
10: Naija.
19: Ẹ káàsán.
10: Yes, ma.
19: Àǹtí bí n pé ẹ kú ètò.
10: Àdúpẹ́.
19: Àbá làǹbọ̀ ọlọ́ọ̀kúkú ní jẹ́ pa wá
16: ní àtàkì
10: bí n pé. Ẹ̀kú ẹ̀yànjú ń tẹ dálẹ̀.
19: Àkú oṣù tuntun yóò tù wà láà.
10: Àṣẹ o.
19: Ara àánú gbà
16: mí. Àmì ẹni kókó.
19: Èyí mo fẹ́ mú bẹ̀, obìnrin tó fọ́ dúkìá ọkọ rẹ̀ tó ba mọ́tò ọkọ ẹ̀ jẹ́. Ṣé ìgbé ayé gidi lè tó ń ṣe? Ó dàbí ẹni pé ti ní sọ.
16: A ti ní jókòó.
19: Ẹ pé tó ẹ rí ní sọ.
10: Àmì ọlọ́run.
19: Ẹ bà lé láyọ̀.
10: Àmì.
16: Ẹ rí i pé ìdí a sọ fún wọn pé tá a bá ti mọ irú ọmọ táwọn bí ká má fi ara rẹ̀ rẹ́ǹtì torí ká
10: pẹ́ dúró. Ìṣẹ́lẹ̀ ni ó gbé wọn dóde o.
20: Ìṣẹ́lẹ̀ ni ó gbé wọn dóde. Ìyàwó òsì ẹlẹ́jọ́ wẹ́wẹ́. Mo wí tó. Ìyẹ́ bọ̀rọ̀ sọ́kọ́ yín lẹ́nu. Ìyàwó àwígbọ́ ẹyin márùn-ún gbọ̀dọ̀. Ṣé báwọn bàbá yín láyà nílé.
10: Àmì o.
16: Ó bá ti rẹ́ẹ̀dì kejì jagun lọ bí ọmọ bínú kílò mínú. Nǹkan tó rí ikú ẹ̀ mẹ́sàn fún ó ti pàwọn ẹni rẹ sí yí bẹbẹ.
10: ọ wá sẹyìn ẹni ibi kù ewo ń gbà yí
16: sí
10: sí mọ bọ bọdé ilé mọ ẹ káàsán ẹyìn ẹ káàsán ẹyìn àlejò mi
21: ẹ káàsán lọ
10: sí kí ló dé tẹ ẹ gbága mú orúkọ yín àti iléeṣẹ tẹ ẹ sojú fún.
21: Orúkọ mi ni Esther Afalade Mojudu fún iléeṣẹ Substance Property.
10: Ok.
22: Orúkọ tèmi ni Adékunlé láti iléeṣẹ Substance Property.
10: Ok.
1: as usual e ṣawaye fun wa gege bi ile ise te nsoju fun nitori awon ti won ba ko ngbo wa fun gba akoko
2: nko
1: ti le ise yin sha tin te gbedan
2: e ka san yarale oruko temi ni adekunle lati le ise soft sand property le kan si awon ile ise to n ba ni rale to n ba ni ntale to n ba ni rale to n ba ni ntale to tun ba ni wa ile ayagbe ni ilu ibadan ati agbegbe re so ye kin be latori awon ile ta ni lowolowo bayi lowolowo ni apple estate yen wa ni aboloke olojoro ni ayegun olomi anta yen ni 4 million naira per plot 4 million naira per plot lanta yen adeto ni mango estate yen wa ni akufo osumo oja akufo yen ta ba ti koja life fort waju de ibi oja akufo yen anta yen ni 2 million naira per plot so lowolowo ba se wa yi an se kini an ba yan wa ile gbe nti e ba ti lowo ti agbara yin o ti ka lati ra ile tin lati fi call tin e do pe o ibule le ma fori pamo si fun gba die ti wo fi ma pe an se yen no sugbon lo lo ba yi demand ti poju so plan ba se ma so so eyin landlords ti mo pe eni le lowo en why en why real estate manager tele gbe fun ti okan yin ma bale e kan si wa le se soft sands property pelu awon number ti ma pe ten number den wa le ni e kan si wa e so agbegbe ti en wa iru property ten wa flat buy no buy buy buy ati budget yin e send e si wa ta ba ni a ma je ke mo ti a ba de ni a ma biyanju lati ba yin wa a de ma reach out pe si yin pelu ati pe anfani naa tun wa wa ile ise soft sand property eyin te ba mo nipa real estate management te ba mo nipa te ni minimum of national diploma e kan si wa pelu awon numbers ta ma pe laipe yi
1: okay sure alagba esa abi iya wa esa falade awon ile yin e ba wa daruko agbegbe ti won wa ba se le sowo baba sanwo igba ti le wa to le to wa lowo ati awon eri ma je mi ni so baba sanwo bo lowo o se ni daru onawo on le ngbegba ni le se soft sand property
21: ni le se soft sand property animango estate to wa ni akufo iyen je 2 million naira and the apple estate to wa ni ayegun olomi that one is 4 million naira and the man so wi pe fun fun ni awon to se ngbo afi igba koko wi pe ti e ba lanfani lati kowo yen le le kan na kisi pe e fe eyin na fe di onile e lanfani lati koko san 40% ti e de ma san 60% to ku laarin osu mefa ba se ma so wi pe ile wa to je 2 million naira yen 40% is 800,000 naira ti e de ma san 1.2 million naira to ku laarin osu mefa le to tun mo so wi pe 200,000 naira ni osu koko to ma fi pe osu mefa ile wa to je 4 million naira 40% is 1.6 million ti e de ma san 2.4 million to ku laarin osu mefa le to tun mo so wi pe ma san 400,000 laarin osu mefa a de ma so pe ile kan si wa loju opo ayelujara wa ani TikTok awa lori Facebook awa lori Instagram soft sands property te ba ti te si ori Instagram te te sori Facebook te sori TikTok e ma ri wa nbe gbagba gidigba gbogbo awon ile ta ni everything se oni ori mo so pe eleri ohun wa lorun iro o gbogbo ile wa gbogbo nkan te fe mo o wa lori TikTok page wa lori Facebook page wa lori Instagram page wa a de tun ni website to je www.softsandsproperty.com e de tun le wa le kan si wa ni le se wa ti gbo nta ba nso yi eni fe si e de fe mo nipa e si siwaju si e le kan si wa ni le se wa to wa ni Premier Hill Laughter House Premier ni Mokola ni ilu Ibadan ni Onile Gogoro Street
1: e seun e ku alaye to kun keke yi amọ nkan ti mo kan fe wa bi ni wipe to ba je wipe owo wa ta ba nsan lo bo la se ma ri awon eri ma je mi ni so ti o fi ni da ko bi a pe o daru tabi ko daru se oni bi e se mo ba wa kole ni abi awa la mo kole abi o ti ni ade n ta jo so pe eyin ni e ma ko o kemi o ma ko tabi kemi o ma ko keyin o ma ko
2: emi ni igbagbo pe oyinbo ti so aye doro ta ba se send owo yin bayi
1: okay
2: receipt ti wa nbe e le si wa adema yo ma my monitor okay this is the first month o te sorry second month o te sorry ti adema kalu to ba ti pe egba leyin ko si isoro ni
21: e bo se n kole la wa na n kole
1: bo ba wa je yi pe emi kowo temi da ni bayi ni ki se pe oya mo fe ra le mi e bo lati se ojo wo ni ma gba ile yen
2: to wo n ba ti wa le ta ti nduri leyin te pe lawyer yin le fe pe wa ni lawyer yin ti wa le te pe so vi oyin ni to ti ba yin won leyin o ti wa le a de ti fun yin ni we yin ti pe yes iwe yi je ni o e san wo yin a fun yin receipt a fun documentation yin e lo bere se lori leyin
1: lo ba ton
2: o ti ton
1: ko ju be lo
2: beni
1: oda awon number we ni ka pe yin se
2: so te ba fe reach out si ile se soft sands property lori whatsapp abi calling e le pe 091 15 55 00 055.
1: Eto mo e ma wa sari kero ra pe
2: 091 091 15 15 55 55 00 00 55 55 tabi 091 091 64 64 61 61 50 50 00 00 lekan si 091 64 61 50 00
1: Okay. E seun adupe oruko yin lekan si ati le se te soju fun
2: oruko temi lekan si ni Adekunle lati le se Soft Sands Property
1: mommy wa
21: oruko mi ni Esther Falade lati le se Soft Sands Property
1: iroyin kayefi o ti duro sibi to lapere fun ti to san ya dupe lo gbo eyin ti ajo gbo ateyin te pe awon ta jo sise loni apo awon akeko wa na wa pelu mi nbi Utman Ailara akeko wa dada na ni elio o na ni amoju ero fun ti asiko ta wa yi titi igba mi ti a ti jo pade a ni jo sunkun fun ra wa olubi npe fatoye loko mi ka ni ojo rere aku osu tutun yo pe wa lase ledua
3: se o mo meme
4: emi mo meme se o mo meme
3: emi o mo meme
4: o mo meme FM 94.9 an fe ni gba gbogbo agbaye awa gangan ni meme
22: ayo sham ondu. What up, peeps? It's your man Vector the Vibrator, AVEC, and you're tuned into 32FM 94.9, filling the air with laughter. Bless.
23: Yeah, yeah.
24: 32FM 94.9.

ọlọ́run ogo ogwasi ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re kabiyesi eledumare oba awon oba oluwa awon oluwa eni mimo israeli oba jidara oba tun je mi ni ma se beru pari pari ola porongodo ogo ari iru ala alagbada inu alawo sele orun Olorun si ki ku aiti aisha aidi baje aipa epo da bi omo eniyan alana ofana oloni ofoni olola ofola oba to lo korin kese the beginning and the ending the inner than the innermost lily of the valley the rose of sharon bigger than the biggest thinner than the thinnest longer than the longest easier than the easiest I worship you ah oluwa ose Oluwa ose Oluwa ose Oluwa ose adupe fun osu tunsun eni ni ojo kini osu kesan odun 2026 and by and large the year is you know running to an end September October November and December so lowo olorun to ni emi la ku emi wa le lowo oni kan na la jiwa moto olohun wa nje gbugba wa te fun ni ore ofe ati anu lati witness the beginning of the new month baba e shanu fun wa e je ka ri ope osu yi ka tun ri ope odun yi jesus oluwa wa o ki gbugbo eyin ololufe mi pasapasa ile and all over the places that you are muni happy new month Oki yin kabo sinu osu kesan to je osu daradara awon eyan lo so baba ba lenu ko si nkankan to se o ko si nkankan to se sugbon mo wi jade gege bi omo olorun seri osu baba ba yi ibi oni basile yin iku oni basile yin ibanuje oni basile yin ah ikawo sori fese jonle ko ni basile yin iku sesi iku oniku eni igba ku ko ni basile yin atemi aseyin aso ma asaye atoko tolorun sun fun ni aanu lati witness osu yi ba se bere osu yi pelu oyo atalafia benu la ma pare e once again happy new month to eyan rale e je ka bere si ni kirawa e kira yin legbe shop e si rale sele e ko mata emi se rin yin ni now bi mi se rin mo se se ngbohun mi ni oya e ko le bo si Facebook page wa ebere sin send emoji happy new month. Se gbogbo en te ti ki mi fun happy new month. Ti mi ti idapada. E ma binu. Ah. Ipade adua la ji lo la ro in so si wa o si lagbara. Se ri nba si ma daily pada. Ah mi ni ton yin. Mi ni ton yin marathon ni. I'm so strong. Ah mi gbodo ma wa bi se ni. Nuno mi se gbodo from the first bere san samatunde. Mi ti deni kokon lo mi ti keni kokon yin but emi mi kiyin mo de kiyin e se gan ni mo se ba wa pada kiyin o bo mo ni ki kokon kiyin generally bayi ni e se kokoro o la fe fi rin osu yi every month la ma ni kokoro ta ma fi rin irin osu kokon e jo e je ka fi igboran obedient ya kiyan gboran e je ka fi rin osu yi e je ka fi igboran rin e ma fi igboran rin osu yi mo be yin ejo e je ka fi igboran seri ah well towards the end of last month like maybe Thursday Friday Saturday or Sunday or thereabout nkan kan sele si mi mo le ma so dada o seri awon kan fe gbogun si e won fe momo pe ka won si e won de me pe training school awon mu e lo yeah nkan yen sele si mi mo de la idea kan sori to ba ki mi ti ma be pe o ma ki mi honestly speaking you are my best friend but to ba ki mi si mo ba nwu e ngba to je pe ngba mo wa nu oyun ya mi mi re ni ki mi ngba ti mo de le aye no bere si ni ki ami popo ewo omo ibi si mo si wa ro pe so bayi laye se ri so bi gbogbo wa se jo wa loju kan na ta kun sa ntele ra wa ti anu wa fa enikan jade nu wa yen teyin mesan to ku tun gbogun si so bayi laye se ri mo kan you know mo kan fi phone se ri American
preacher kon mo ko stumble to his, you know, Facebook program. In si okunrin yen so Olorun de ran si mi se nigba ti ma fi gbo kini yen tan gbogbo en yen o de foku olori mi o wa so awon oro kankan ti mo me pe emi lo nba wi oni kaluku lo mo bi to ku si oni ni irun ajo aye ibi si mo ku si momo mo de ba nso fa awon yen pe the only place si mo ku si ni wi pe mo de si nbi Olorun ko ba mi tu be se te ba ti pe teyan ti nbu mi o mo le ma soro o mo le wa lodo e fun 15 minutes ko ma foro ranse si mi kemi gan me pe mi emi lo nba wi mi wa ni suru ki n dake ki ma fesi ibi ti mo ku si ni yen o mo le fun elaye ko soro si mi like 30 minutes sere iseju meta tin ba ma fe niyan le si for the next 3 days ko ni jara e tori esisi ma fun gan ori e mama ho ya ya ya ni eni ko ni ki ma se be mo mo le mo ni bi ti mo ku si ni yen yara le bi ti mo ku si ni yen mo fe tutu mo fe gentle gan oni o fi irorun lo si waju olurerun e se mo ewo en to fe se jesu o fi suru bayi lo fi wa ni waju olurerun e o oni mo se ni e je ki gbogbo wa gboran lo su e je ka ti e fi kokoro igboran ka fi ririn ajo yi awon eyan abu e ma da won lohun awon eyan ase mo le ma da won lohun o awon eyan soro ko ba kun gbe fun e ma da won lohun nitori wi pe ninu inira yen ibe ni ogo si e wa olori yen so fe pe ah isele ta je si ma fi goke baba tete je o sele so was jebon ah mo ni awon odoju kokon last month olorun yo mi ah o da ke yo ma gboran olorun yo mi pe mi react the golden grace si mori ko ba ti sa lo yes ni ba ti sele yen wa sele ni spirit mi se wa so fun mi pe sori sori sori sori mo ni ye ibi te su tun loyin de duro si re mi won ya da won lohun mo sun de na won e wo mi won ni da yin lohun I don't care for that tea sugbon yin te n gbe to kila ti se atemi ti mo n soro e je ka fi igboran ririn osu yi and come to the end of this month e ma ri pe e ma ni ere mo si n gbe ri lati jeta o lọwọ àwọn tí mo ní ká lo kọkọrọ oṣù tó kọjá ẹdẹ máa lẹ́rìn lóṣù ẹ kàn jẹ́ ká kàn ṣe sùúrù just keep quiet gba wo kéèyàn máa bú ẹkàn máa wò báyìí kódà ìwọ ló jàre bẹ́ẹ̀ ni ìwọ ló a ní mo wà níbì kan ní weekend lẹ́ni yìí bẹ̀rẹ̀ sí ní para like ẹ understand mo mo dẹ̀ ti sọ fọ́lẹ̀ pé mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ni kankan ṣe tọ́ mi báyìí ni olúwa yẹ n sí pàpàpàpà ni mo fún lẹ́sì ẹ̀ mo dẹ̀ dákẹ́ bo mi fe soro mo ejo je ki gbogbo wa jo gboran e gboran nso ni ki nso fun wa niyan kokoro to gboran kokoro igboran la fe firi osu e gbo mi dada ki osu kesan to pari e ma de leri o honestly speaking eri ya wa po de bi pe e lo babirin de so be eyan ara ile obirin ti o ti be mi mo se bi pe mi o gbo e wa mo nkan to sele mo wa pade oko e lanu mi moko eri o mi ori oko eri o nigba ti mo debi ti mo ti fe wo moto cab to gbe mi soro mi ye yin to gbe mi lo si the next bus stop ti ma ti wo moto le mi akanda oro kan le ni wa ni lady to sese pari program to n pe le oba birin yen mo like program e ti le lo ma pari e ma le mo radio yin mo ti mo nkan to fe fi pari e mo si mo nton try lati so mo ni ati nu moran niyin ni mo ni mi de ki gbo program mama iru eyin agbalagba e gan lo ye ke ma gbo so nkan to birin yen so e le ma so fa won omo yin nle le n to wa leyin ni pe e de joba birin mo le mi sa jora wa ni o kan yo phone e sita ni lo ba lo se ori o ba birin okunrin yen kan park ni eyini mo ni o de ijo sa ma gbe wa lo si bi te gbe wa lo ta ba de last bus stop e je ka soro bi te park si yi o da ba se de be oni mommy oni e wo ohun dada o olohun o gbadura kon ni iyawo meji to won a fi pada sodo olorun oni sugbon iyawo ohun ti ohun to do ohun ti do nile meji bayi o ohun de dupe pe gbogbo omo ti iyawo ohun kokko bi akoko bi ohun ti ni graduate meji ohun ti lele to ma se tan lodun ohun ti lele to sese wa ni 200 level awon omo nde ti mo ibi ti ohun odobirin mi to n wa nje ka awon omo hun mo be ohun ti fi lele fun o
nitori obirin oyawo n fe pa won ni se o kid obi obeti yin ah won la won sick para won o ja won ni kilo se yin won ni diabetics to n sha won ito sugar won ni awon lo si general hospital awon not to the tune of 500,000 pe gbogbo nton ni ka won se la won se won lo wa di jokan oro ton so lati to bi 5 years o won ni ore awon wa mu awon lo ri private doctor kan won ni gbogbo bi ta won ba wa nlo iyawo ile awon gangan first wife awon awon ma mu dani won ni doctor yin wa so pe uncle en ronu mo nkan to nse yin won ni ron ta won ron ni pe awon ti se wa laju ka won kuku ojiji lo ko ti wu awon sin ka won ku won doctor yin wa so pe ironu yen gan lo ma mu iku wa won lo wa koju si yawo awon madam ejo mo fe beyin lebekun ejo ntori olorun e make sure pe medications oko yin won lo lori kore then awon kokon to se pe kon ma je yen e make sure pe e se fun won oje you know awon kokon to se pe kon ma je yen e make sure pe awon no nje then nkan kan to wa fe beyin e ma foru emi won e ma make won happy igba mi e kon daye ye kan sile ton ma rerin gan ton ma fi gbagbe ironu won ni yawo awon ba dupe lowo doctor pe awon se won ni mommy won ni bi awon se dele lati le iwosan won ni boxers ati you know polo kan ta won wo awon fi jade ta won sa lo si ile ore awon lo sun eyan ara le won pada bo e ku kale.

0: Along with Jekuru, Odon, Elewe, Mano, Etuigba, the High Price High School, or Layo, Odon, Ole, Wawe, Miolo, Lodisha, Oma for Oreshi, and Lodu, or Jess.
1: Fuji sore ni ko ra leti ki o se ni ojo la to fokubale abi o ti le n bere ile kan tabi ile adepamo ile se substance property lo ti fi anfa disile fun lori ile wa ti Orange Estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni lubadan pelu milionu meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni Bango Estate loju ona Lifeout International School akufo ni lubadan to na je milionu meji naira ko mo rara be lo sun won fun mo lebi papa bari benite Apple Estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si milionu mere naira only for anybody that see him. Laya won lola, a bolok eluwa, lagbegbe ayegun, loju ona olojoro, nilu Ibadan. Aye sodi e die. O wa laarin osu mefa, ko si wahala, ko si ariyanjiyan. E ko sa ma sanwo na pelu irorun ki e si gba ile ye pelu ifokanbale. Ati iwe to yanju, ile meji lo nta warawara tele, tuntun to ti wole, ni yajo yajo, milionu meta, milionu meji, ati milionu mere naira onilewa. Ijafara lewu, fe ni to ba mo ye onto dara. Wa muti re, gbe wa kia kia loni, lori 0916-461-5000. Sabi 091-155-500. Sabi ke kosewa ne Laughter House. Uriu kitente premier Mokola ilu Ibadan. Substance property. Udule fute seton.
2: Ase junika gbese radio mi. 32 FM ti wa okay.
3: Kose yi ara ile suka bo pada si koni 32 FM 949 Laughter House lawa ni premier yi Mokola ilu Ibadan. Arakunrin yen ngba ta wa sisajo nrujo mu ni eduro na eni yawo yin fe pa yin so mo be dani ni won ni despite the fact ti doctor so fun wi pe nkan ti won ni ka won ma je yen sha on lagbe si waju awon wahala won ni ko ma munu awon dun ka won jo ma rerin o kan le ni kini kan won ni wahala isa po de bi pe e ma je fo gbogbo e loju po o wa jade won awon wa jade fun awon la won ni le o awon fi le le fun awon de ra wa lodo obirin odo obirin ta won wa awon ti jo agreement awon obi momo awon ti e fe bi mo then fine en ta won de wa lodo e na oko ti shalaisi o na ti ni enough omo and they are grown up first padu marun bayi awon ma won de mo bi ta won wa won ni kin wa wo won la won de me pe yawo awon gbo program mi won do lo la won jade o won ni igba ti won pe awon po after a year ta won ti lo won lo so nkokon ti gbogbo eyan se ha ni eh won ni doctor se pe ki ba pa won lerin se mi wa jade ni po joru abemi je alawada won lo do mi sa won wa yen lo je ka won ma gbo program wa ipe Monday program awon kokon fi bere won ni se bo mo anti kan bayi tun je bi n pe ati oko e kan bayi tun je parun to pe ah awon couples ne le pa ayo pe won on try go amuni momo won won la ma gbo kai fi wa won ni later njo kun wa se program kan ipo touch house awon won la won wa le njo yin awon kan ati dide lo tun si bo mi pe won ti setan abi tu awon agbo jare awon agbo won nigbati mo wa bere program yen ti mo wa ran so ni shitentele ah won lori awon wa wu gan won la si gba yen till date awon le se ka ma gbo 32 FM pe so awon program so si e je ki to tete da erin pada sara awon yen awon an gbo nigbati mo wa ni kojo kon describe bi awon won se ri won ni kilede amuna awon yen ma ba mi soro gan won la awon mo ipo ti so fun mi speaking more describe when you call describe only one amun yawo yin ti so nkan kan fun mi meanwhile iyawo mi mo e pe oko em to rojo fun mi niyan be ni sere yin obirin ni mo fe be ejo mo so nkan kan fun yin to ba le oko e jade ti olorun ba be se to ba fi ese ara erin pada wale a je wi pe mo gbe fun e o deliverance e complete o ko se deliverance o sukan ni wa se o weekend deliverance soro mi ye kan losu ni won se village people to wa lori lara e to fi loko e jade agba e ni weekend deliverance osu mefa be ni pelu 3 days dry ngbo ba ma fi complete e losu kefa ibi ki bi toko e ba wa oko e kan ni emi o dide emi o to aya mi lo ma binu apada wale so re won kon wanta ko nse wi pe oko won ko ma ni oko lori elomi oko esiku ikeji well ngba ti to je pe lulu bi bara ni o de we pe boya koro aye yaju koro orun lo iketa olorun loye imi bi by restitution o lo pe mo ti gba christi gbo jare je kin satunse you know we ah why should I be the second or the third wife let me do a restitution ko wa se ko da wa ti e ba le oko yin jade ano yin ni awe asi adura kan to pada wale sori le ti wa gbe ah awon momo ayayaya ah awon mo pepe furu se baje to ba si obe fo ayayaya ah agaga to ba je awon seafood yen ni o si ni bi ton ti se o ti e ti je suya rice ri asun rice e ti ja sun rice ri wa ma jere si yen ma ro ba sun nje ni awon asun rice awon eledidi lo ko nje sise ni won tun lo school e won tun download e can you imagine iwo to ko e ma de to je ku fi ni eja ku fi ifunpa awon ton ma ndaruko lo se fun tade lati bi ise ko te se aba oni my dear kabo e ko ataro awon le asun gba bag wole oh baby si dada lady ejuku aba babata won ba tu sai won ba se aba mo won me e ti le jeun sen e wa lo sunra ah e o be se sweat to je ko akon gbo nje sori table fo ko bi aja ta fi suru je ti o ba ti jade to ba bo so wa awon to je wi pepe furu ni first degree ton ni won to wa lo nse second degree pepe furu o wa join message po o fe lo fun phd e to ba ko cbc won si won increase stadium no se be mi ma eje kin dake mo wa ti mi so oko obirin yi mo ni so le se vivo kan fun mi mo ni kan jo so le pada sile won ni se ba tun repeat e she my poku just a bus stop ti mo debi ti mo lo awon aja mi sile awon ni gbogbo moto lo mi eh mo fe pa won on ba your phone jade she ri nigbati kini yen se wa lara won ton is strong yen ti se me pe en to ba ni eyan ma ngbe ni mo ni seyin re won la won re ngba ta won ko nu le yawo awon won fi recent photograph won mo mi mejeje ojora won rara oni gbogbo nje ton se pe kawo ma je ni lady yi ma prepare fa won chemo se le me pa won mi omo ewe atebo won ni lo ki fa won won lo wa ma won lo si private clinic kan ipe kin wo bi ta won ti na owo temi awon fe ebo won ni gbogbo ta won number yen won ni boya ro 5000 won ni ri ti mo ri awon yi won ni ola olorun ati olobirin tolorun je ko ka won pade ninu rin ajo yen niyan mo be yin o se pe mo ti ni mi ni so mo ṣugbọ okunrin yen fun rara won na royin mo ase ni ejuwe leyin mo ni very good mo kan so sinu ni pe okay iyawo okunrin yi ti rojo fun mi o ewo bo lohun sese mo de pade okunrin yen won de wa fi enu ara won ro gbogbo to sele mo be yin obirin e ma le awon okunrin jade bo se ma behave no tin behave yen ngba to bo ko e lo hospital to ni bayi ni ko se to dele to se bayi ni isin o ti ka obirin yen lara mo ni ah mommy ba wa ah won la won la won ti learn lesson won in hard way okunrin e wo eyan ara le ibi ti mo ba eto tana de oni mo fe bere nsin ṣugbọn kin to bere nkan ti mo so le yi eyan okunrin mo fe ko pe wole o okunrin mo fe ko pe wole e ko okunrin meji kan pe wole ke kon fun ke ki le fe ka wa yawo yin ma se fun yin ti afidi le yin jade okunrin meji ni ko pe wole e le ma daruko yin oba birin kan bayi la need latodo yin ma wa pe ipade awon obirin awon na de ngbo mi nte se pe fe ka ma se yin o la ma se fun yin ejo e ma fide le fun wa te ba fide le fun wa ha nkan toju wa ma nri ti je intera le ba baje a se ma bo si ebe bodale okan wa ba wa se okunrin kan ti pe wole nte fe ka ma se oni mo fe ke so fun wa o e se hello e se ba mi soro soke ma'am
4: alakoko boko ba kire ti olonge
3: okay Okay. Ese won te fe ka ma se fun yin niyan ati gbo eyan ara le oni ka ma pon awon le o wa ya bara ipe leyin aponle ha awon yan kan ni so nje ni so wa je rice excuse me hey se ba ngbo atu mama de ke o
5: ajumo la lumo awon je ni o
3: preparation go ma lagbara ko to ko ye yin wa bo si kitchen wa kokko sanwo e wa sanwo e wa nu owo eyin daada dining yen wa make sure pe o gbon gbogbo aso awon mi ma ni table mat lori dining table won wa kokko gbon gbogbo e ah o se pe o kan fe je o keta lo kan gbe bo lati kitchen o kan ja na yin o le du ah o ni paparazzi ni be ya le mo hello ah okunrin mo ti fe ko pe mi e ka san sa
6: Ega sama eku jo meta.
3: Ojo kan pelu.
6: Oruko temi Sunday Afolabula to do na pata.
3: Ese sa.
6: Eri nkan akoko.
3: Beni.
6: Oni teriba.
3: Ka teriba fun yin. Eyin obirin se ngbo elegbe mi, ka teriba fun yin.
6: Teriba yin si pataki.
3: All right.
6: Ti pe apanle gidi ni fun obirin to ba mo.
3: Okay.
6: O de ma nje ko mo gan la dalika.
3: Iru teriba wo sa. Ejo sa se me ko teriba porisirisi. Boya be se nje Sunday Afolabi nsin. Eh apere mo fe se o. Ko wa je pe emi ni yawo yi ka wa de odi pasi. Kini Sunday? Sunday wa Sunday. Se iru te se ki abi ko ye mi.
6: Emi o ni dan lohun.
3: Bo Sunday loruko yin daddy wa.
6: Emi o ni dan lohun tori pe apanle da ran fe.
3: Okay.
6: Boya baba lagbaja ni o boya ma ija ni o.
3: Boya kin fun yin pet.
6: Ba ko mo n lori sa.
3: Emi o ni dan wo. Akile de se boruko yin ni. Okay, ko te n gbiyan lati so pe mo le fun yin ni pet name. Abi ka ko jo pade ka jo pass. Oh, e ba mi pe yoku emi mi. Yoku emi mi. Please come. Come any ko fe ki.
6: Ara iyen gan. Se ri obirin to ba ti si apanle.
3: Beni
6: sa. Beni. Se ri ba poko.
3: Beni sa.
6: Oun gan o le ni soro nu ile yen.
3: Mm, ka bi si.
6: O de wa je ko nje asiko.
3: Mm.
6: O de ko bo ko wa nbe. Ise pe oko te de o te wa nso pe kile si.
3: Kei no de fi o. Excuse kei no de fi o asiko le.
6: O kunrin to ba mo ko fe je nje asiko a ko ja owo asiko kale
3: hmm
6: o kunrin to ba moju tele a je nje asiko
3: excuse me sir e man je ise man je ila lasepo
6: ah ni mo fe re o
3: okay iru nsin boya ngba te jade won ti fowo le owo po lowo yin ki awo yin wa fe se ile lasepo ko fi de si to ba wa lo ra ri iwe ko ri iwe toki ko fi de si ko fi eja si ko fi ru si ko wa ra fi ewuro ko fi ewuro ko fi gizzard turkey gizzard ko ra dice kekeke ko ye yi ko ra si ko ma jina ju ko ra ri were ke de ba ko ni adade si ke sonra ton ba e sonwo yin o ra mu amala yen leyin gba to fi to well bi meso we o sun wa lo so Eyin mele le se enowo. Ebi ya be pe mi si nowo. Eyin to ku enowo. Ah, eni kokon nowo. Eyara le ibi si mo ba oro de ni wi pe daddy yen pada wale leyin bi odun to se die. Awon nkan ti ko ki ba won omo se o tin ba won se re se mo. Iyawo e ni anti ye ni. Ara won otu ya ga si pe lati jo e. Nje o da o ma binu si mi. Ma binu si mi yawo mi mo mo pe mo se bo gbogbo gba ti mi nsin leyen soro mi ye ti mo lo fun sabbatical leave female sabbatical leave ti mo gba be lo yen mo soju se mi gege bi oko and say now say pe yeah you are trying me lack anything but nkan to ye ko jo so wa po pe ki toko ti yawo adu igbe yawo ti mo fi joko ti e mi ori now won lo wa di role ojo yen nje ki gbe o keta jade o won ti se mo gbogbo nto ye kon se won ti tidy up everywhere nto ti lo si pe kokoro yen gan kokoro eno na kokoro yen ti se pe kokoro yen gan awon lati lo wa ororo ti awon sese ra awon lati se mo se pe te ba fe ship padlock to ti dog normally ma fororo inji o ile nkan kan fi ko ye yin nje ka won de sile kun bayi daddy she lo da bi gba ti iyan lo ra eko to ro bo se be ko mo fe ko sapejuwe bayi won ni ba won se towo bo eko yen bayi ye kileleyi lo ni mind ya jo tori olorun pa mi sile ma pa mi sita mo ro ohun bo ibi mo gbe njo kiri mejo lasan nta won ri mo bo ri ya wo mi jo John tori olorun la won ni ah o se nto de ba won so awon ma koko onu le yi ni ngba to ti wa di quarter to 3 emi wa ni mama announce eleyi ah ko si nkan to jo won lo ko a ma bere si ni bi awon won la won wa ni ore kan ore yen close ba won lo awon wa so fun won lo re ayan ni wa bu sekun ore ayan won wa nbe we pe ibo lo fe lo leyin omo mi lo iwo re o ti gbe esiru o le se nkan kan lajo ta won si mo e awon ori e pelu mona mona ri oju kan la de ni nigba to wa di bo se fe di wa farada na ni ma lo bi koko to ba jade nsin telomi to ko e ba re lomi to mo condition na ko e koni mind o koni mind o de be po ko e lowo lowo oko e de ma nawo fun oko e de ti promise pe gbogbo n to ba fe gbogbo nkan to ba fe se your next birthday November ni mention the motto to fe to the tone of anything I'm gonna buy it for you ki lo tun fe anti e wa ni pe inu awon odun pe ara bere fun kini na eyin ara ile anti de re won ti pinu lati ba Christy lo emi no de so fun mo ni kon ti gboro nkan ninu bibili ko si eni to fowo le ohun itule to tun po gbugbo pada bo lu eyin mo o e ti fowo le ohun itule o aforiti de loro yin ku o ati ifarada se mo le fe le seto to ra won okunrin mi to je pe irin ti daddy yi irin o si wa lese ti won na ko de ki se gbogbo obinrin lo le farada sugbon e ti make up mind yin e kuku gba wi pe won ti ipada wale ke ma gbe life yin be se n gbe lo te disappoint olorun eyin ara ile e gbo kini karabirin ise boye eyan meji boye eyan merin e jo e ba mi gba won nimoran eni ti se oju opo sile 09062009 tabi 07055009 hello e ba mi soro soke o e ka san e se ah e no no ni mo wa o mo gbo yin iya mi o gbo e ma binu ma boya odo wa ni boya odo yin ni mi o gbo rara

0: Hello.
1: Bini.
0: Yes, my baby Daruko yin.
2: Yeah, the glass of your
0: mouth. Listen, boy, it's a Danny. Kini yen echo Sande Oda e je ki gbe lati apa bi. Hello.
3: Oba benrin.
0: Oba okunrin.
3: E ka fun mo obeni Tayo Adeniran lati gbo.
0: E se.
3: Adua wa Yoruba.
0: Ami.
3: Inu mi dun pe eni yen so ore to lo fi lo. O mo ro gbo. O de fun ni mo ran te da si. O mo ko un ti gbe esun ni.
0: Because you think that you are not going to be able to do it.
3: Ko pa ko esile jejele ko ra ma manage ko o ku ti fun wa o ti wa ko mo ti pe ti pe to ba wa radio ton le se simbi kan is another thing ko lo wa pelu
0: e se awon na ngbo bayi if I won won won ba ro no ma pari e ni hello
4: el mo ne ka so ma
0: e ka so
4: yes ma e so fun won kan ku ku duro ko si bi ton lo mo
0: okay
4: won duro kan ma fori ti kan ma gbadura ko si kan tolorun
0: an fori si lo lo ngbogbo e je ka lo ni suru woni kan ba fori hello mo wa pelu yin
3: e ka so
0: e ka so ma yes ma
3: ya wa ku jo meta o
0: ojo kan pelu sa
3: adi ni bi amala
0: Eyi le so be awon so ri mi ri
3: anti so last year
0: ben
3: won pe won ka bibeli mo
0: ben
3: kan ka bibeli ni e ri pe nnu we fe so ri kanu e sogun o total submission la to ri tede kana
0: ben
3: so le bodo jo ndai ebi na de so pe bo bi ba kokunrin le to ba pada wa ele to tun ko ye da so ile re niyan ile re pada so du e niyan oni ko to ile yen se oni ko to le mo opun yen oju re ti da ile pada lo si kan kan mo ko ma je ko lo
0: e si sa e boss e jo sa o ye ka ba awon okunrin na soro o ye ka ba yin soro sere lomi iru daddy yi ton pada wale bo se je pe ngba ton ma pada wale o pada wale pelu abo ara ni ara opin mo e je ka ba won okunrin soro biru awon lamboro olo lamboro ki o kin rin kin na o se mo ngba ti daddy ma pada wale ke em kini si ko ye yin ni nsin ya wa won wi pe ohun pe bi gba teyan ba towo be ko to fe je ko bayi in to n joko titi ko yi e won koko lo won lo like bi 10 years won wa ko la fun won lohun won wa nbe ya wa won pe ko sa pa won sile ko ma pa won sita pe gbogbo nkan to ba fe laye awon ma se yawa we pe a lo fe joko ti gbogbo gba te pada yen na ko si no riri airi e wa pada de wa ye kin wa ri kin wa so aiso mi wa fe so aiso riri ai no ri na yo mo fe continue awon wa so wi pe kon pada kon se suru e je ka gbo last person ka to bo si nkan mi hello
5: hello
0: e ka so e si wole ma
5: ani e ki won se suru kan duro emi yo ti sele sun ri mu wa ni early 40 ni ngba yen ni
0: okay
5: oro ti mo so bi 7 years ago ni
0: okay
5: mo ni lati duro igba ti won correct impression lo ti o si kon pari wo mo ni melo nu won lo wa ri bayi ohun na de mo fun mi lati gba yen tori ko si di kankan na won to wa nta to ma duro si
0: seyan
5: ti bi mo si de eru yen ni lati
0: so
5: yin afarada na
0: so o so that she wa bakan na se bakan na de she lo bo sori
5: o ti ya to with medical prescriptions everything o pada ya to
0: oluwa se gbogbo gba yen e ya fori e fori ti nkan yin

0: isile ba bun ni bara o sile n ba ka
1: tete pere sa case kan to pe awon obirin to dun yen awon yen nice ti won ni awon to do nice ni e to ku le gan a ma gbe ran ti wa rari ebe ebe oloyi lori ejo mami imoran wa okunrin lo do yawo eluwo nule lo do bale ko be
0: segbo
1: do bale
0: segbo e do bale ke be wa
1: olomo ja ka ku sara I'm telling you what I know dele ko pe awo ejo ko do bale ko be e to ba so ke mo si dariji e ti o bu sekun wa lai owo lowo le wa mi o ni so ju be lo ri radio la wa to ku ti sukun yen ogbe yen ti tanu e ni o dariji e sugba ko si nkan kan ko si nkan kan ma je
0: mo to si du mi
1: ah oh god
0: em ki lele tun wa soft
1: side to ki ran nkan to kan mi ni pataki pataki gan emi ati oluko
0: mi ajo mo si ba gbe yin wa sori program
1: ko si wa la anytime
0: e si sa
1: emi ati oluko mi adekunrin lajo wa lati le ise soft sand property atuni ka ba won yan ni gbolohun ni rasuku tara kan le je anfani to nbe ni le ise wa ni soft sand le ma gbohun yi ko ma je ite ti mori abi ke ti gbo ke ma so po sese ko ma je o abi mbola lamidu loruko mi afa lamboroki mo wa lati le ise soft sand ni mi wa soju le ise soft sand mo wa lati le ise soft sand ke li mo pe ati fun atedo soft sand ni mo ba sise papo ohun ta n se lodo wa oro to ni se pelu ile ati ile na ni alajosepo le ni wa pelu 32 fm ti mo tun je osise ebe na ke li mo pe okowo te ba da pelu soft sand property e da pelu 32 fm na ni a ni ile lowo a ni ile lowo eni ba fe tale an ba won ta ta ba fe ba yan tale system ti ato sita ti jo ile ti e ba gbe le ka ba yin ta a je pe owo wa lo wa a ba yin polowo ni gbogbo agbon ta ti ni gege ba se wa sori radio yi amo wa lowo agent dayo agent kinikan e je ka won yen ba yin ta so tori emi ki se soro ile repete e to ba ni lokan pe sofa ni ko ba won ta ki won fi sowo si wa loru jopo awon ipe ti a o pe ti asuko ba to abi ko sabewo si wa ni laughter house premier hill Mokola Ibadan ni same complex pelu 32 fm na ni ajo wa bakan na anfani tun be lodo wa fa won to ba fe ra ile ani leje won bi kaluku ba se ni passing etera pamo e pe lojo waju le mo ni won mo ba nse lori e etera te bere se lori e loju ojo be ba se fe si agba gbigbe te ba fe na ni aju ifun yin lowo ina Animango Estate ni Akufu ojo na je ipenija lawon akoko kan seyin sugbon adupe lowo ijoba ipinle Oyo be ba lo sakufu ni sin e ti koja oja ke to mo pe ti de be gangan
0: o so be won ni kululu won ni kululu bayi ni odo
1: kon kere na fi se ko se kon ta black yen kon kere na fi se mo de measure fun ara mi ni bi ton se de mo measure height kon kere yen fun ara mi ki e je ti awa ta ba wa ni line ile ati ile so ona ti da de be yen pelu ran 2 million naira la nta ibe yen ko to di pe a fi yo si e ma yen tan yen a fi yo si ta ba ti ra awon tajo alagbogbo mo be yen tori ile wa lo fe chip ju bi na awon tajo ni estate me lo fe ko ti mo mo ayafi to ba tun ra mi to pa lekun lojo waju ke se pe ile wa lo chip ju na awon ta wa nbe yen to ba ti di pe a ti gba ase pe ka na fi se bi ye ti la pe tan tati elele ko se pada seyin mo mo ra awon tan so pe awon ni 1 million o better ke deposit ke ma da yoku ni madamoda laarin osu mefa
0: so ma fi pe
1: yes to ma fi pe sugbon igba ti ma to ri pe yen o ti kuro nbe owo yen a tun ti po si boro property se lasiko ni yen ani apu estate tanta ni aye gun ole yo iyen 4 million naira lanta grace ta fun awon to ba fe dara po mo wa ni pe san 40% siwaju awon to nse won gba dada aye gun olomi o jare se won adekunle aye gun po aye gun ti olomi todo wa lona olomi academy e se wa ku akiyesi
0: lona express
1: yes okay. So aye gun olomi oni todo wa 4 million naira lanta oju titi lo de wa iseju meji si ori ile ni titi lodo ti wa ke iseju meji ati fe debe mo ma so fun nti ma kokoso fun client ta ba lo sori ile ni iseju la pe fun yin lori radio iseju meta iseju meji wo ago yin ta fi debe iseju meji max le fi dori ile wa to wa ni ti apu estate ti oju ona akufo yin na eyin school gangan lo wa irorun lo ba de e ti ri awon signage wa nbe bi pe le se soft sand lo ni property ke se pe won mu yan wa gba yan nibe ama ru akoko yi lati pe ta ti beri anfani pe an ba won yan gba ile tori kina ti pe bi pe kakan lori kayefi ile kan lori ba awon agent landlord se nriwe ran rewele todo awon agent ko to kan
0: e le bayon e le je caretaker te
1: o ba yes amojuto le caretaker se title fa wa real estate manager la wa caretaker la won ninu shop ninu kiosk te ko ta ti gbowo di
0: nisse se bayon en se bayon wa ile se baba mi wa lensen si Salami Estate
1: yes ma
0: se baba mi ri duplex or three bed mo ni dile ibe lo wu mi gbe nsin e ka se ka le yen ko ni
1: we are taking good care of the house but caretaker yen won ti localize anybody can be a caretaker now
0: all right
1: so ba ti relationship baba ni sin ko tun ko room to let si single room kini kan one bedroom apartment to okay. Jo ni shop tailor na nkan ta wa nse a foju si
0: okay
1: a fi ogbara boni a de na won ose a de tun gba ose lo tori pe awon leta ba ngba sowo a ma nje ki awon yen lo inspect e lore kore o se pe tenant o ti ba nkan je nle tan jo te ba ye yoju ole yen se ma so fun yin pe kana ti ti kini ni ko ni ba je to bayi owo double e ma na a na awon tun ba wa inspect awon ile to nbe ni ikawo wa
0: okay ni somebody ke ba won fi rent
1: ogbara adekunle awon adugbo wo awon yen bere ile si ju bayi
2: ah eleye le ni o
0: kilo de
2: awon adugbo
0: eleye bande ni bande no lo nbe
2: ele
0: ele ah bande ni won lo nbe nse ina be o seju
1: so awon ti o
0: ina be ba seju boya wakati kan tun ti ton
1: awa landlord landlady ni gbogbo agbegbe ni ilu Ibadan te ba wo pe ile wa abi complex wa o ki so san ba yin mojuto wa pe number fun yin sin awon number te pe te fi ba soro a de wa se abewo sibe a ma ba yin mojuto property yin ore kore lowo yin a ma wo account yin ile ise nla ni bi ke ise ile ise won ti ko ni bi ti en wa tele ke se te de be te ma so pe jawon to ni bi nko
0: ti pe ti pe
1: we are well established and well planned so gbogbo awon properties te ba fi si custody wa a muju to be lowo ya to yin o gbe ni adekunle tori akoko e pe awon number to wole ise wa
2: awon numbers to wole ise so sun properties ni mo yin 091 15
0: e ma call e jo
2: 55 00 55 lekan si 091 15 55 00 55 tabi 091 64 61 50 00 lekan si 091 64 61 50 00 elelewo ori awon ikanni banidora lori Facebook Instagram and TikTok at Soft Sands Property lori Facebook lori Instagram lori TikTok at Soft Sands Property at Soft Sands Property abi ke wori website wa www.softsandsproperty.com
0: ejo daddy wa se me pe be se soro yi tell me ba fe ba yin ni one on one dialogue nko se o le wo te ba fi ero bare ti
1: ko si problem o to ba je pe lori oro soft sand ko sa go te le pe mi te ba pe mi ti mi ba gbe e whatsapp a je ko mo wa lori radio pe nkan meji mo nta mo nsoko wole ati le mo ne soro lori radio ti mi ba gbe mo wa lori radio ni e whatsapp mi ma pe yin pada fun ara mi number to ja sodo afa laboro ki 080-55-76-7084 080-55-76-7084 number to just order to be but to back to the back to the money by the share soft
0: hand
1: LAP me ni akoko to back to you kajo so lori re fe to ba ready for business ni o bi yan o se mo so ki wa ma lo mi etun ra awon okunrin ma je jina ma je ti ki so nunu ma je
0: jina ah ni o ma oh my god ese eyanrale omo yin ore yin oluwaye mi si lekan si mu pada ki pe happy new month so mo n dari pada lo sile to ba ni nkan te fe ba mi so boye ni nte tun fe ki n ba yin tun fi se eto ka won yan le ba yi da si e pe mi sorry 081 66 77 66 88 081 66 75 66 85 buluwa sin be se mi nbe laye ako tu eto mi o tu di ni ola ago meji abo si meta abo ni en so ba je pe igba koko le n gboru eto bayi ojojumo la ba nse o Monday to Friday 2:30 to 3:30 bye

0: ọjọ́ ti gbogbo wa reti ti wọlé dé o àlọjọ ti karakata ti o tẹnubodo ti kaluku to tin lenu pe ara gba ara wo ara koko wa ba sasun ti kaluku mọ kan ti owo eta dasu e bere sa lo didi kan ọkan awon egbe gbọbọlu o balẹ lori pe egbe gbọbọlu kan ko nu ko mi ti won o se fe ko lo lo ba pada lona a je pe won mo odo ti won dorun lasi ani pe egbe gbọbọlu kan la fe gbe to ba jara po mo wa je pe iyato tun lo de be egbe gbọbọlu wa oni na ni gbogbo e opin ninu karakata to lo lowo amọ bi tan bade iru akoko ta gori afefe ika ko fi tu eyin ololufe letina lati kona dare poshonu 32 fm 94.9 Laughter House, okay. Tete Premier, Mokolani Lubadon. Abi Malala mi doru komi de Sporting Crystal. Boki hipa e kuro le. Agbele da ya wale de Yoruba ta akpe ni ege. Ona la wae. Ashi bere sini moni ese ese. Ka yino ole man katon lo. Lagbele da ya ti bola la fese gbani pato. Ade nu bola la via jogba na. Eto no lori de Amerika. Bakan na. O se se kade nu DJ Chinese. Tori pe ta ba firi o John Meta. Si asiko ta wae. Aje pe DJ ti a wan odo. Ombi ti mba lore de ti Tunisia. Nibi ti a wan tojo rumbe labi odo. Makan di logun. Ti wo ti man fi bati won mo fi dara ninu tebu janice mo ti wa bo gbianju titi mi o ti mo iko ti o soju nigeria bi ko se se ko je pe nigeria a ni simbe rara nnu dije o to je ti tebu janice to nbo ni tunisia iyen ni to ba ma fi di otunla gbogbo ta ye ke mo nipa re o na la so leti gbo yin lati agbon ti be o bakan na atude awon abomi o ni se papa julo irin ajo eleyi to waye lori de nigeria lati le wa lo sori de america Switzerland ni bi ti lo se ijoko kan lori oro to de ba ajo to ndari bolu alafese gba iyen lori de nigeria en gba pe lenu lojo lolo ona na da awon to n sakoso bola la fese gbalo ni Nigeria ni won da won le opolopo oro mo le tin je yan lati ati be yen e je ki ko di sansan ninu karakata na bi bo se n gba bayi ni si won je pe oju mi mo pe iko Liverpool gbogbere na sa lati daju pe Marlon Gusto lati nu ko ti Chelsea o darapo mo won ninu karakata ile ti o wa so pe leni sugbo iko Chelsea won ti fa won ti fa gbe buja o won ti gbe orinu wi pe bi iko Liverpool ba se ton lati gbe agbabolo ni agbe ton a je pe ko si tin je adehun alayalo ninu oro tawon fun Marlon Gusto lati nu ko egbe bolu Chelsea amon bi ta bade iko ti Liverpool o da pe won ti nawo koja oju iwe ni bi ti oro dedu e ba pe bakola se de ni owo ibi ibi ni e si kora agbabolu yi ko je ki aye o yo latun ti ra agbabolu bi Gusto e se Chelsea eto mo sara bi o ba je 45 yo je wa so ni wa mo seri mo wa mo kowo le ni mi ro yi be mo se je ni agbon ti be yen nu bakan na Liverpool to lohun olowo lawa ina ko ti duro inu ko ti Stuttgart lo de Germany lo sa ire tete lo agbabolu lo waju iyen Jamie Lilin na ni won le kiri bakan na la gbo pe iko ti Everton won fi efun be han si agbabolu yi le to je pe ko si bi ti o le gba ni owo waju ba ya pe apo tun ni baba pasi won si lo ni ade to di odun 2029 ninu ko ti Stuttgart ati mo bi ti Liverpool ti fe ri owo e ti won fi yanju ade won agbabolu yi lara iroyin mi to tun fe gbe won dada oni ti agbabolu mo re de Argentina Leandro Paredes eleyi to dabi opo fe daran ni asikagba idije ti FIFA World Cup to pa lo de America nibi to ti ko ibon gbogbo alatako latari bi o se sun ninu fese won se ati awo ati orogun won ninu idije ohun abo bayi na agbabolu ohun ijiya to nbe fun gba na o so bi ti Messi se ri ipo fe feyin ti ninu idije bola la fese gba fun orede Argentina te ba gba pe leyin ti o si wa wi tan won fun ni ibawi ifese won se mewa ototo ni ori gba fun orede Argentina o na ti ndaro bayi ko kuku so ibawi ohun ko so di ifeyin ti fun iko agboje to lede ti Argentina biro yin se gbe o na la nsoro nipa re yen e ki pada sunu karakata ngba na aiko Deportivo La Coruna na ti fa fi oko kan pe ye meji bayi o agbabalu meji ototo Macasado ni ani ona ti la lati jarapo mo won lati nu ko ti Barcelona bakan na nfi die mule pe Jose Maria Gimenez o na yo darapo mo iko ti Deportivo La Coruna ele to se de sinu league orede Spain lati bi odun mejila ti ti takan gbogbeyin ninu diji ohun awon karakata mi na tun be sugbon ba se gbe won si la se ma mu won la ma so Enzo Fernandez te ba fe gbon to won ni iko Man City ti to ba po bayi o ki won san na loku ninu awon royan na ni mo ti ri Robert Sanchez oye Mashara asole ko ti Chelsea o ti balẹ sinu ko Como bayi o koda fun lo di eru re nigba ti won jale lori le di ohun lati ma darapo mo won ma sise pelu iko ti Como ni saa tutun oroyin mi to tuku to farape ba ninu karakata nbembe mo yeju won wo ki to di pe won gbe sita ni tori o ni fe irufe iroyin ti kanu ko fe gba agbabolu temi ko agbabolu temi ko a je pe won o ti gbe kankan eleyi to se saraki saraki ni o je ka le menu ba lowo oro le to ni a mo ma won oroyin mi na fun wa papa julo won ja ko di ma ba pe iko agbojo lobi orede Nigeria to ati jabo lori igbele won bi idije se nbo lona ngba pe ipo elekejo ni Nigeria wa tele ninu igbele won atotun dari bola foju sapere lagba nlaye amo bayi to igbega ti ba won lati 98 lati ipo kejo si ipo elekewa bayi njojo di mimo nu jere ti omo to dabi ere to dabi eku ninu idije if you agbaye to pari lori America fun ikọ ti Morocco yun Azdin Unai ni o ni o ti da po mo yo da po mo ikọ ti Panathinaikos lori de Greece bayi ina ti wo laarin awon ti ko Girona fun agbabolu ohun lati dara po mo won gbogbo nkan mi to ba tun je yo lagbon ti be mo senu kuna ki aye le gba awon kan mi ta fe pe kelu tori akoko ki gbe lo lori eto ni kon ni ade report 22 FM 94.9 lekosi abi mo la mi doruko bi so ti kristan kin yo
1: ridwan adekunle clever ngin gabo so re tege
2: akin kun mi do la po na kin gabo so re tege ma baba
3: aji galado ya na kin gabo so re tege
4: islamiyo lagmo gamsa ile ko te e gabo so ya ko te

0: Ibuwolu secretary FIFA gangan ti so pe Nigeria se le da awon pe awon fe gba laye lori bi awon to ndari ball la fesegba Nigeria bi o se le ko wo fipo won le ati pa ti o ni lori Nigeria gege bi awon abala ofe kan se so lori ada soro ilu won si mo letter n wa fo ni royin pe e gbe butter leyin wa yen irin ajo ti won se lo si ajo FIFA abo NSC lo lewaju ati akowe ipajawiri fun NFF ati enikan lagbon ofin won ni won jo ririn ajo yen lo sibe lesese mo fe ka ma mo kini babogbon
1: sir
0: awon kan wa to ye kan kan ma wa lewon ti rin lori ede Nigeria jibiti ko yen to ba so pe o mu letter wa loruko ajo to ndari bola fese gbaragba nla aye to gba gbe foro yi kan gbe jade FIFA de deny e pe ke se awon lawon fun won letter eniyan si o si rin titi
2: seri akoko na ona ti o nje ba tin gba jade senu eyan boya ofin sanfani abi ba kan ke to gba lenu eyan o mo npe nigba ta gbo pe won tule ka nkan kan pe mo taku lojo e pe mo ni ogun odun tejo ba ti san ni eyan si mo ran ti be ni gbogbo awon nkan ta so kun ti lo yi won lo lojo wa loto bo won o lo tan won si la won ni royin kan to je pe mo ma fun ni se nje owo won le mo je pe time to fi se le won e se sanwo fun won ni owo osu awon lo be ise won lati le gbe nkan kan jade ni pe e mo pe sometimes ojogbon kan soro pe tan ba to ba gbo nkan kan nipa ara re mo yo da bi o da to ba ti so nkan kan le bo se ri niyan so on la won yen na wo yi pe awon okay emi ti mo ku la kuso mo le mo le soro tori awon yen ti ni mi pe clever yi o da but yo la won kan ti mo le soro
0: ti mo sise fun yin
2: ta mo sise ta di gba abe clever gan ni ko do pada wa a nbe ko do joye ni o lohun o joye tele tele iru fe iru e nkan ti o sele yen ni okay e pe ajo FIFA labẹ to je bi akowi ohun lo issue letter jade gbo be mo nkan do sele iku ka gba yi pe awon FIFA gan lo ti wa so be lu to ko ye ka ro ni royin kan to ti e le koko ronu oru re igbon le gbe jade pelu gbitigbiti atori si nkan to ju wa ti ri
0: e be fun awon gege bi royin awon sise won
2: okay e koko je ka se bayi na won lo mo ta na ti o dejo eyan ma na pa ni ati mo gbe kini ilu to ti baba wo lo to bo le latara

0: fi imoni lowo le ka ma gba ni leti ka ma soro ijoba to fundi awon awon ajo kan ele ko ma da si ko fi won kale kan ti mo kale won de han yan le mo ede ni kan fi won kale kan sa mo da si awon e na de gba pe voluntarily awon fe fi sele oni ka lu go ba sele ni awon de ti nkan mi so me fun wa so iwo wa jade bayi ni si o wa bi pe ajo iru eni to koko gbe iru yen jade yen ko si ni di nkan kan bu kankan lo pe kan mo lo bi ta ti toju re bi se ko si nkan to mo lo pe lo okay o wa okay kan wa je ko gbe jade kan wa je ko foju wi na iru okay ba si wa ni si na tabaka wo han ni ajo da o da o shooting star won la won lo blue mo won ni yellow la be mo lo tan wa lo wa de be ti won ori o ye ki ji awa fun wa tori gbe amon kan dan se niyan igbo ba to lo mo paro abi mo ba image awon kan je eh o taralu aje gbe aje faulty rush to gbe ise wa iduro niyan o ye kan pe niyan bo ki lori to fi se mu nkan bayi to ba ti wa ni gangan so kan de je ko foju wi ina ofin daada ko le make pressure yen daada so nkan to sele ni so gbogbo oru fe oru nkan bayi ni se ayin na oru fe oru eni se mo pe olu bi fa po su yen da da bi owo eyo oni oru fe oru eni be yen lati le oru yo pe boya ifu ko ti je wi pe boya nkan be yen sele ko ye ko ye ka jere ni gangan te wa le de oru fe oru nkan be yen ti baba fe ba wa soro kan ba wa soro direct be fe pa yen ni o be fe disband fun gbogbo nkan to ni se pelu football anything lodo wa ni o kan ti so wan se pe e wa lo e lo ku good story okay mo so nkan kan ni ba de si lodo wa nje friday abijo kankan mo ni lara gbogbo awon ti won bi sele patapata o le mo ja won na pada yan sugbon ara awon boys won na la yan be e lo mark e alemanya kankan mo nu won na awon to je gbon e mo pe ipo to wa ni nff po awon kan wa nu po kan to je pe erin gboruko won abi tan ba da wa lale o le jani ara won lati yo wa e kokko lo mo kan le meni kankan ri je gboko re ninu industry yen ko si bi tan ti be mu wa ara won na na ma recommend ni pe ah efun dola po yen wa ni e fi esa fi le nbe so o le jeje ko ye gbe dola po tan fi si yen ko ni be wa di clever to di be clever gangan lo fa le tori to ye tikini ba le to ba ni si yi to ba le daada to ba le tan eru jirishi nkan tan ti bo tan ti pa ti oku ada won tan kan sin be to be ku ku jo pada jade awon mi wo tan boju we bi eni bi eni ada gan je pe fun awa la lo sa oku fun won asi reyin bayi leyin so nkan ti mo ri nbe nu
1: a lo so joja a pada de awon clever soro kan to fi die mule pe won jo nje won jo mu won rinu won rode ninu ajo tun da bola fese gba ni tori iroyin fi die mule ah wi pe amaju pinic tele iko to dide lo si orile Switzerland 32 FM 94.9 ka so pe allegedly ikan ada ni posonu a pada bo

0: won ma ba ti won lo mo won loju lori mo ma won kan lanu ni bi to tin so nipa wi pe iyan jeje ati orisirisi nkan ti won ton fi orisirisi adjective ti won fi nko gugu awon kan bayi jo emi grebi enikan nigbagbo wi pe ko ba je ki bola bi se gba won to ba je pe ma lo si waju a nilo lati se afomo awon to wa ninu ile yen currently ka wule to everything to ka ko awon oju tutun sibe mo mo pe opo yen ma so ni so wi pe awon ti won dibo yan ninu won ti lo awon eyan kokan na si wa ninu NFF yen ti won ti lo odun mewa ta ti lo odun mejila to de je pe awon owu like won kin se ara won ton dibo fun ninu NFF to se wi pe civil servants ni won because then nkan so fun mi pe bo se je to pe won je civil servant ibo no be ko boya bi eyan do lo si boya bi boya bi ogun abi ju be lo abi bi eyan bi ogun to n sise ninu ninu ninu glass house to je pe civil servant la won to je pe won ti jo wa nbe ti pe ibo no fe ko gbogbo won si emi gere bi enikan wo ni obi pe a le fi awon eniyi to je pe asiko retirement won ti to a le fi won si ati bomi ka tun kini to o le ma je wi pe gbogbo won lo je ni
1: ke se gbogbo won
0: yes o le ma je pe gbogbo won lo je ni bi n toto sugbon niro asiko bayi ko ba je pa fe se atunto kankan me ninu eni ko se n to mo I to je eyan gidi ninu won yato se yan buruku awon agbalagba de bo won so wi pe bi bolododo ba njiya en bi bi en to se ka ba njiya en to je pe ko se nkankan na ngba mi o na afara ko ti e me so ki gbogbo won ti e ko suna ka wule se asunto kini en dada ko ba je pa wa pada won so wi pe a nilo nkan bayi lowo eni bayi okay all right eni le da ngba to wa nbe pelu ise ta
1: won ti gbe file lo
0: Why hell do I don't want to file the party file everybody and the danga to one day and no one can to she from what she many can want to dare with me on she check when you are joining FM Latsi on she check every technical director Latsi be a be a do me wa kide if you want to be from won kan wa nbe technical director ti o ba so lukoni wa wa wa de kan wa nbe a ni gbo kankan pa won wa pa de de wa nbe so ani iru awon eyan bayi na si wa ni this afoso be gbe ti se pe won dibo yan won so iru awon eyan bayi si wa to le pe ki se pa ri ja sa wi pe ise ti won se gangan lele so ko ba pa fe se afomo kini yo lawon eyan gangan to pe ani lo lati ti mo ran ba ba need experience won o sugar for now I need it
1: experience ti o work iyalaya
2: yes sir
1: olama de wala si wa ara awon esun ti awon eyan fi kan yoba awon yoba ni e ma so wa ni ko se en to ti ri oyun nu afin ti oni mo pe ebo ni o fi bi clever city soro gege bi a soju product regime kan na ni alaji se odiko ibrahim guso amadu pinik nigbati pinik n se are lowo ni alaji seu diko ni se second vice president ti o wa ni lmc ngba yen leyin barista se yi akinwumi board member ni ibrahim gusau abuja ni glass house wa gege bi olu ile ise arojo to dari bola fesigba nigeria ibrahim gusau is from safara won gbe election gbogbo ru lo si hometown ko ye ke ti mo bi ti yen lo ni ebi temi wa lo ni si ni pe ki pinik ti an ni awon interest inu ati chair committee ti o ma ri si gbesi aye nigeria awon yan ran won leti pe awon ni architect ogun to ja ball wa awon ni foundation e ibi ta bade ni an fa le alara bi ti o ti e mo ri ato sorun aferin ebe pe su jumo fit everybody o okay next year election sin won ti top congress kini ka ma reti se ko ti si ja sa pe lara awon ina ni o ti yan fun wa bayi
2: tabakan so awi tunwe asan loko nigba to je pe awon kan to oko chia nkan kan te pa na na ti wa nbe o wa je pe be nikan se nkuro o na le lomi se nbo sibe go e ko si nkan ta tun so mi eyan ma so pe teyan ba se teni o te lomi e lomi to ba wa pada je leyin ti e to ba se dada na to ma ki wo gangan pe o se dada en to wa je pe iwo gan leyin ti e to kuro nbe which is that nkan ta won gangan ule lay down o na la won yoku ta won na follow bo se o re poke won gbe kini kakiri e bi igba tan ti e wule ti la kale poke e to wa ma je boya re ajo nfa ibibi ni o ti wa a de mo pe nkan to le jo mo lede wa nigeria kan to fi je pe igun ni gun ni ibe ta ya nkan ba so poke awon religion ba abi nkan kolo lo ma awon mi ma support awon mi o ni support e adu lo ye pe ba tun tin fi eleya me ya se poke awon kan bayi awon ti
1: o ba ya ba
2: kan ba awon kan ba igun bayi lokan ko si ba se ma progress pelu nkan bayen ati pe bemi ti e se bi bo se ndaru ko piniki e wo e ma jo te ma ja paro tan ra wa je boya te lo mi o ba che o abi pe boya pada se ajo nff mi e la awon people ina lati padari to e pe bi mo ti e tin tan tin daruko pe bi amojumo bi pinik yo tu wa lara awon bi tan ka awon
1: baba yesi eyin na ni
2: ele o ki se pe se mo pe eyan ma wo past record ati nkan te ni gangan lay down baby e ma so boko awon mi to ba se poli to je pe boya students ga bi nkan igba to je pe lo mi to ba pada fi sile yin ti wo gangan kuro te ni ede sase na ma ni ko ah en to kuro be igba na a je pe kan to gangan fun e lay down ni sugbon kan ti won lay down
1: I agree awon ara gan
2: ti won lay down gangan o na la wa na follow yi sugbon ba si de lay down popo amaju me phoenix bi ni se e mo jo ya wa le baba kan soro ya kan pa na ni in ti o pada sele na ni o pada sele sugbon bo se wa baba e igbe progress bo se so pe le like e je ka ri awon oju tutun awa ina la nkre fo gbo ke
1: ke so oju tutun oju re oju re
2: oju na to re te mo le se gan ni bo se wa baba awon to ba fe wa se gan se won le ala o ki won se e to ba fe se won le je ko debe won le je ko debe ga ita ba kan para ton ra wa je loku sugbon bo se wa baba e pe awon je fi pinic gbo ke mo tu fe chi e a ni se gbogbo won yan committee won se committee chairman se emi a ni se fraud ni ko si kankan to pada mu bo nbe a yan committee ogugugugun te man committee kina mi se lo pe kini se be yan yan e wo bo ba se wa nigba ton ba yan committee ba won committee kan ni kan yan po kan wa ya won wo poke ki lo sele si wo won to ni se pelu bola la fi se gba wa o tu ya ba won ti la won committee kan ni bo se wa to tu je pa to ti e tu wa fe ko tu wa se pa to ni pa to ni record re e te ko record mu lo tele kiri o na le tu wa se wo ke on lo
1: record won da
2: o ti won bo ya loju ti wa bo ya wa blind tawo de mo kankan
1: o ma je record lo gbe record
2: jade okay o ma je ni wa
1: ju mo ya ti
2: ra wa be ni
1: e je te wa chodun na wa ora iru oruko wo ni ka pe Man City abateni je abe en to as billion o se da se ru eni le ko bere en so ajo ati fo lo
0: mi pe Chelsea na awon re wo ti mo pe Enzo ma lo so won tin se atoto ba se ma gbe elomin ke camera ile to fe gbe le ni ikan ni ile de France
1: awon to ni si ti file
0: mi o be won re ti ma so fun awon na ti prepare lati drop e cause Enzo okan re wo ti yo ko lati ko ninu ko Chelsea so mi pe Chelsea na wo le ti do di asiko bayi pe iru e le fe waye won ti wa en ta ma fi ropo Enzo to ba lo so mi de ke ma si bo se awon se wayi bi ti won se da na won back le won de club ya ti ya Chelsea won di prevent won yen o kan won so mi pe bi le won se to cause abari commercial yi won ti stable demi te pe amọ so pe awon awon ti o si le compete sugbon pe lawon signing ti le ton si simi video won yi e wa ye pe ikan ma si ti je ikan to ye pe o ye ki yan water at fun ni season ta be mu yi se mi pe ti won ni won mo
1: awon ati to ti amọ nna yan ba je
0: no to ti amọ ma wa o no awon ati mo ka ni Chelsea Man City bi a ka so pe Arsenal ka ka ka
1: o ya ni
0: no ka so pass back off my you ka have join one so thought jam I want to jump with come on my relegate next season you need one jump top four
2: ah
0: but no player
1: don't go go player come on come back you don't know what you
0: should make you just chill about no you don't need
1: Allah e ja lo te ta ka pada ni ta ba de akuna ti yago mi 32 FM 94.9 e ku kale ara le

ti won ma ngbo mi fun gba akoko number to ma pese re o ma da po mo ra won number ti le ise radio nlo yi ato sira won any number ta ba ti fi 949 si iyen ni pe ikani to wa pa bi niyan oni number to wodo wa won fi mo gadi pe mo gara o 0705 meji odun meta 949 lo pare e 0705 meji odun meta 949 ikeji e ni 08097 odun meta 949 ele keta iyen lo le lo si whatsapp lo gbogbo e plus 234 niyan 9062 odun meta 949 plus 234 906 2949 ẹyin wọlé mọrin yọ yẹ wọlé wa bẹẹ bá ti ń gbègbè ẹ ti já o bẹẹ sáré kọrin yẹn ẹ ti já ẹ jọ mọ kọ lọ máa fi mọ pé lóòótọ ẹ mọ.

0: ta lo wa nbe
1: egbe barista atunde ifuji
0: commanders
1: atunde
0: ifuji commanders. Hello, oru kan yo
2: Mary Ojo.
0: Me phone yen han bo le wa Oho, Mary Ojo number yen ho. Ah, ni enjoy call yen jo. 5000 ma nlo. Ago mefa mo ti koja iseju 24 o. 5000 lasiko. E je fun analysis, analysis here. Analysis 25,000. O se obe egusi ajapa o. Baba mi, ma ke. Bara egusi agolu meji, ri la golu.

0: Eyan mi re Baba Yesu Baba Honorable Baba Yusuf re
1: Taye baye bayi ka ma baye yi bi gba bayi ka ma ba gba yi eni ti o ba ba gba
0: E ma ba ri Honorable Yusuf e ba n ki dada aburo mi o se dada o se dada ajo wa ni ale jiji ni
1: mi le mi bo
0: o si se dada n ba lo se dada o yo ti ye yin
1: la
0: o lai ti mo ha a pada joko ranti oro yun doro mo lebi baba pade family house la mo yanju yin
1: lai ti mo ha edumare
0: adebayo ti mi leyin ti mo ni lati yana fadipe o soriri omo yin o tin tele mi bo lati bi radio merin joko n bo yin wa bo lalejo ni yana fadipe
1: amoye
0: yan so mo n tegbe ngba egbe o le gba joka to gun fe lo ti elerin dudu to da osan ni nwa ni abiro le abi nwa ndaji baba wa ndaji oni ntegbe ogba ndaji baba wa nya leta oni ntegbe ogba nya baba wa wa oro le o gba lejo nlanu
1: o
0: ba le wa bi 637 o yi lo le boro

0: mọ́ra Thursday àti Sunday. Yóò bá wa láyé, bá wa láyé. Oye wale ọpẹ mi ba wa si Gunners. Eku eto ba mi ijinle, o baba Mary oko ya down si. Mi na ni. God bless you sir. Join you live from Irua.
1: Amansa bo ti gori o.
0: Ta lo mele yo ye ja ko. Ogo ti wa le Ibadan re tai currency akade. Adebi si omo moji sola re oju oni ti ore mi.
1: O ba sin bo ti wu kori o.
0: Ninu ope egun o
1: ni ma ri wo ti je.
0: Sori ngba ti mo se 25 years anniversary. Currency yo se bebe. Baba wi ka wi. Baba si wi orun na la nlo.
1: Bebe o.
0: Gbiyanju dada. Ko fe se ru eri.
1: Amansa bo ti wu
0: kori. O se bebe.
1: Amo ku ba nsin bo ti wu.
0: Tin ba lo se bebe emi lo.

0: Abiodun Oye Lade lati Modina Adebolu. So morin yin.
1: E ba da ko mama ja. Emi abi ni binda ni baba Yesu fo kon lo fun.
0: Eni kan ni kini currency se ti mo npariwo be la la la. Pe so ti ra moto fun mi ni.
1: Eji tan ni kon ko ma da.
0: Mo ni lo ba ra moto fun mi. Asele na ni. En ba bere lowo re yo se. Di e tonu ko ni nkan na ni. Aromodan mo yo ni ru abi mu wo.
1: Leyin ba won to
0: sport punter oni e ku eto.
1: Ka de sora fun ore.
0: Tin ta ku ni genu sport.
1: Ore mi n ba lo so.
0: Sport punter.
1: To ba
0: mi o ti mo je sport.
1: So yaya.
0: Ama sport coach.
1: Abi eni to fe.
0: Elemi o pada di sport ball boy.
2: 07070255909
0: Currency. Yo se be ni koni kohun mi toro ni bi ta jo se si abi npe ki e le mo ni
1: ma npe ore ni lo ba ni bi moran la o ke be ni to ba ni
0: ro ba won yo ti mo be won play orin re lori radio ijire ni play re yo ni tile tile ni
1: ninu ore ni ma ta ti amori so lo mo ye yan le baba o ke so de tu mo ye
0: abi ki increase e ni tori currency ni ki ni afunyan 20,000 to ba ti gborin dada
1: in
0: pe yusuf ko ba send owo
1: ore mi
0: iwo bi soro ajija ni ro weekend nti e hello e morin yin e mo ki mi bayi e korin ni e gbowo apo
1: le mi ma
0: ojo tin lo okogun iseju ti ma ku lori eto tade o gbowo ilole ni owo jalaruru
1: mi afihun kan demi sisi lo je mode ni ba
0: o le change kin so do owo yusuf
1: to ba ti de
0: o si le change kin so do owo baba re gangan currency
1: abi ko de le mi ko fe ma so re
0: gbamba ma fi pe awon opa
1: ya mo samo
0: tin ba fi pa awon adisa
1: oni do
0: tin ba pa awon lati owo dodo mi abi kin pe kokoro to wo mo wa lowo re abi n pa laba hello, talo wa nbe jare.
3: Amo sa ni na jori
0: sa. Sa?
3: Amo sa ni na jori
0: sa. Afa eleran lati Bodija.
3: Afa Saidi.
0: Afa Saidi lati Bodija. Se e mo currency yi ni. E mo die abe mo dada.
3: Mo mo die.
0: E mo die ni ah. Afa.
3: Mo
0: la la la la ta ba ti gba dada ta egbegbe ta de mo ran mu lori e ta de mo duro leyin ta de sareju egberun 5000 ni ma fun yin ta ba ti gba dada afa saidi se nu so nle
3: yeah
0: oya afa saidi 1 2 go afa
1: oyo
0: afa ba wa afa isa

0: Nikon ni kẹrin le laadọrun to nfa mẹsan ebo lẹyin 32 FM 94.9 a nferin gba gbogbo agbaye
1: alai se o mo meme
2: emi mo meme se o mo meme
1: emi o mo meme
2: oh mo meme FM 94.9 a nferin gba gbogbo agbaye awa gangan ni meme
3: Bamisa, oro jade ase tele. My name is Woli. Arole the prophet. Station wo laye be ma gbo, kilo be ma gbo. Aye ni lati feyin. 32 FM 94.9. Mo pa la se fun e. Stay crazy aye do fe lo yen ko ri tunu pada sibe. Ma gbo be ka ye ma dun. Ko ma feyin loju orun, loju aye, ninu ala. Be ni ko ri.
4: Ikanni aderin posonu
5: enowo se ran baba wa e so fun olohun oluwa gbogbo kudi akude enu aye baba wa oluwa so de tetere oluwa bi baba wo oluwa wo baba pala
6: be ohun oluwa bi baba ohun oluwa bi
5: dadi eyin ni sa
6: emi
5: be ni sa
6: lu adua wele ori gba
5: dadi be mi se dari ni
6: emi we oluwa na so nde to nda adua to nda
5: ah dadi se to ye se wa gba mi bayi
6: wa ji wa lu mi
5: ah dadi mo le lu nko
6: wa ji
0: 32 FM 94.9 ojo gbogbo ki

0: swallow. You dare here, you dare
1: there. Yes! We don't be done with 200 because I be this. You get your wagga bang, baby.
0: Don't worry, Papa. Show up here. Who go there for you? No go stress you.
1: Yes,
0: sir.
1: Amen.
0: Koto di pa on baba wa ma de to bi fo won so fun mi pa on lo sibi kan so won ma pe de
2: won ti ati de o
0: ah
2: o ti de jare
0: e ri pe te wa le ju wole
2: ah send owo ni
0: ah ah
2: alora yi tu ma ki je ma ka kiri won wa gan gan so ma fe pe e ba de ise oluwa ni ise oluwa e se ise oluwa ni sa ni wo ko sa ni wo moto
0: se ti e yi ba pe won sa ki start won
2: o ya mi lenu
3: ah
0: mo sa
3: e ni ise oluwa oluwa saga do tun e ma jino si wa o
2: e ka bo sa ni wa
0: sa
2: o ye mi ba we imagine us wa ti le mi mo ni bi
0: e so be se dem sa mi ki ba se ki
2: o do se so ni o ni imagine us wa se to ni le e be mi mo ni bi je
4: ba ni ko ku ni
5: ba se awon lo bo awon lo bo awon ye mu ki awon ta wa ni pe ku le
2: Kilo de se o fi ayo dai popo lo ni abi ka wo gbon ti mo nso ni kilo kilo le nso oni mo ni eni wo e ka bo sa e ku se oluwa yes oluwa sa imagine us that's wrong eh ko wa je pe that's what you say
0: okay e ki awon baba wa o e ka bo sa e ku se oluwa oluwa sa ka lo e ko wa je pe
2: amen loruko jesu ori ofe ati agbara lati ko yin jepe mo da
0: amen
2: mo da
0: amen
2: mo da lotun mo da losi mo da

0: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
1: Eyin temi bawo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawal mo fe ke ba mi gbo 32 FM lori kan ni 94.9
2: Eli wa disappointed.
3: Show me your 32.
4: Wetin be this?
5: Lai se rembo. E wo be se ri bi assignment fine art. Eh, se painting ni yin ni, se ke kuku gbe yin ko giri museum. Te ku gbogbo ara se color. Olorun wa sanu yin ko ma sasaku sabe. Kini ta se ti oda? Makeup wele ki lo se? Ni ti mo ti se ti mo ti pari.
6: Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fifi full stop sanu ori. Bo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya. So o work out ori ni bo se nje ti gum bayi. Ni pari re se press up. Se ba ti se pe yan je pomo ketekete.
5: Ah, o pari o. Mo ba le yan ni sogo mo. En ti ogbo go ni ja o. Bo won ti ba bo fu eleyi. Hein? Tan wo bi akoku ewon
6: won ba mi so so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
5: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni.
7: This skit was performed by Usain
8: 32 FM 94.9.

Oya wale pata pata olowo button. Aki yin pe tun kabo sori eto aditu eyi to ti digi aloye ni le ise radio 32 FM. Ori eto yi lati ma gbe sadan kata fun kabiyesi oba Eledumare. Lori eto yi lati ma mu wa lolokan ojokan. Awon iseda tolohun ba oke to tun daya to sawa eyan. To je wipe be ba gbo itun eranko tabi eye mi tabi ejo mi asi ma yayan lenu olohun oba mi da nkan sile aye o baba wa mu wa lokokan ejeji awon se awon iseda tolohun da ateyi to nfo ateyi ti o lefo ateyi to nfayafa ateyi to nfese mererin to fin rin atawun eleyi to je eranko abija atawun eleyi ti ki se eranko abija baba mu wa lokokan ejeji e mo wipe a ndogbon yin olohun oba ni fun dida to da won lo ni ruru sinu gbo ohun la nfeto yi se aditu la fin wipe ohun to olohun oba mi to ba di ko se eyan to le tu sugbon eleyi ta wa ba di ko gbo olohun oba mi ni iseju aya kan lati tu olohun nikan so nikan nikan un lo le di ta wa o le tu eyi to lo ndi ta le tu iwon ba ta ngbiyanju lati se iwadi nla won ni science ni won se debe ki se wipe a ntu asiri ise olohun oba mi ki si se wipe a ntu di ayewo e wa mu kale towo ke mu kale tomo ke mu kale talafia ati ta iku ti se bale toro lale yi eran ko la tun fe so nipa e eran ko ta tun so nipa e atun ma sawoyan ni haho e lo sori Facebook ke darapo mo wa e darapo mo wa lori Facebook pelu 32 FM 949 feyin e 32 FM 949 feyin e ibe le ti ma wo foran video eran ko ta fe so nipa e lale yi e darapo mo wa lori Facebook pelu 32 FM 949 feyin e 32 FM 949 feyin e ke si ba wa share video yi ko le kari le ko kari oko o te lo nje ilu npe o ko se ni to wa laye.

eja te n wo yi eja yi ni yoruba n pe ni ojiji ojiji loruko ti yoruba n pe eja yi ojiji awon loyinbo ni won ma n pe ni electric catfish electric catfish gbogbo awon eja ti o ba nti ni to ti le pese ina electric sara won to je pe be ba fowo kan bayi to ma gbeyan bi igba ti ina electric to ba gbe ni electric fish lo loyinbo n pe gbogbo oruko to pa gbogbo won papo niyan electric fish sugbon eleyi te n wo yi eya won kan ti awa mo si ojiji eya ti le africa leleyi ti won pe ni electric catfish ohun leleyi opolopo eyan ni won ma nse asise ti won ma ngbe awon eja isira won iru eja yi kan wa ni gusu le america south america iyan ma ngun gbogboro bi ejo o ma ngun ju eleyi lo ohun na ni agbara ina electric to ti etun lejo eleyi lo iyan ni won pe ni electric eel eel e e l electric eel ni won pe yen e le ri yen ninu omi komi ni gbogbo ile africa sugbon eleyi to je ti ile africa to je eja to ni ina electric to ma n pese ina electric lare to le gbe ni bi ina ti ile africa ni won pe ni electric catfish nla wa n pe ni ojiji eja yi ibi ti ipese ina electric to wa lare to pode a ma pese to bi 350 si 450 volts pe 350 si 450 voltage kisi nina agbara ina electric to wa lara awon eja yi kini kilo wulo fun ohun to wulo fun pato akoko ni lati fi sode won ma nlo lati fi sode ekeji won ma nlo lati fi daabo bora won electric catfish yen ojiji yi ta mo si ojiji nile yoruba ohun leleyi te n wo yi ma si fi awon mo ya won

eya won ti mo pe agbegbe gusu america ni kan so la won wa ke wa ri yato to wa laarin ti ile africa ojiji todo wa nbi ati eya ojiji mi to wa ni ile america awon ile ite nwo yi ile africa ni kan so le ti le ri won won wa ni le orile ti nigeria won wa ni le yoruba sugbe ile ite wa nwo yi ile to ri gbogboro to gun bi ejo yi awon ile yi ni eya won keji ti won pe ni electric eel le ri eleyi ni bi kibi ni le africa koda le ri eleyi ni bomi ni gbogbo agbaye koja agbegbe gusu ile america awon ile yi ni won pe ni electric eel se ri wi pe o yato sira won ipese agbara ina electric to wa lara awon eleyi bi ilopo meji ta won todo wa ni o tori awon eleyi won le gbe odindi esin subu won le pa odindi esin be ni awon eranko nu omi nlanla awon electric eel yi iyen eya ojiji to wa nile gusu america yi won le pa eranko nla ani won le gbe odindi esin won le gbe subu be sin ba nlo to boyo nsari lo o wa koja nu omi lo wa lo fese te won bo ba subu o le gba be ku eleyi te nwo yi ohun ni electric eel ojiji la won na eya ojiji ni sugbon won ki si ni le africa be ba ti ri ni le africa le ri ninu omi wa pe eyan kan lo si le america o mu bo o wa nsin ninu ile seleyun sugbon won o si ninu omi wa ni le africa awon ta koko ti mo koko fi han yin awon yen ni ojiji ta nri ni le africa to wa ni le yoruba wa nbi seri eleyi te nwo yi e ma wo e ma wo gbe ni to fe don agbara ewo yen o fe don bi eja yen bi ipese na electric to wa lara e bo se po si won ko to fi mu owo ara e pada koda o kan fowo kan ni won ba tintini bayi ni kia lo sare da owo e pada bi igba ti won ba ki owo bo ihu ijo to ba ijo nle tabi te yon kowo bo ihu akeke to wa ba akeke nle se mo gbe rushing lo ma fi fa owo e jade awon iyato to wa ni ara won eja mejeji nlele ta koko ta mo si ojiji tile odo wa nbi ile africa ni kan sole ti le ri won awon eleyi to ma n wa gun gbogboro to ma n tobi to ma n gun ju awon todo wa lo ti won pe ni electric eel agbegbe gusu ile america ni kan so la won wa

ko fe ti o mo pe ewon ko jole tori pe omo to ba lowo ni je ki awon bi wu can't control wo yo wa gba ki do bo control re ki bo wi yo gba ki do ba kijoba ko control re tori bi pe ewon re e ti da fun awon mo ti o ba gboran ko ye yi awon ti o ba gboran ni da ewon fun ko lo lo ledu bare ko ba so ba wa di elewon ha e gbo wuri ni ale oni

0: Kosayi ni wo ni osayi. Amo to baba dara to. Aye wa wa fola to bu ye gbe wa. Ta ba ri gbe do wala o ayi hi ayi gbe gbe do te bi. Ogbon. Wa la lesi. Igbe fo radio gbe kalu ko ba jade nle o. O ba gbe oru ba jade o. Ato kuna so bini e ba do dukuru. La go be di aro ni o. Ta ba jade yo ko da go be di. Nta to radio. Iro ka bura wa jade di. O lo fo du ko sti bo ni ye. O se lo pa ni orunu. Ni so pe e ba do radio. Information ti be lo radio. O ran yan. Lo si bi to da. O ran lo si bi ti o da. Iro je so ni si o. E ba tele si. O fun ko skibo skibo hello hello e ka le uruko ya ni soro
1: ilari
0: mo loruko yi ah ala ta wudu

0: kan dara re la mu ki Africa Alai mo kan dara re la mu ki America Alai mo kan ti ti se nti oto as in to ti se nti oto Forara re o mo pa lai mo kan lo o si se nti oto Iwa n be bi iwa n gbero wi pe nti oto to won o seun ko mo pa pada bi o laarin emi ati yin be ni pe ko gbon iwa n gbero pe ko je nti o ti e se edakun bo la se joje pe ba n pari e eni ti o da so fun ni e pari e lodo yin apela wo ma dunu le wa lagbara olodun ewo bi tinu mi dun de e ja celebrate awon ko wa ka celebrate awon iyawo wa e ba fe dupe lowo olodun fun osu kesan ta jo wo yi e dupe 0906-2000-949 laarin iseju aya ma wa bere kan gbayin wa hello
1: my dear sister
0: ah daddy e kale sir
1: akudo wo ojo

0: just this call and we are good. Hello? It's Wally.
1: Hello?
0: Hello, sir.
1: Congratulations.
0: Thank you, sir.
1: Bad rat on Cecilia no more.
0: I miss.
1: Atun gboro ju bo se ye lo
0: ami jesu
1: aye o me
0: ami jesu ami jesu
1: o si dagba
0: ami
1: ami dagba yawo na odogbo ati ebi re
0: ato
1: ma re ato ko re
0: ami jesu
1: dagbaro lohun
0: ami
1: oni baje fun e o
0: ami sa ami sa be ni sa
1: ani kin fi o ko pa mo
0: yes sa
1: ro lo pe mi ni
0: epele sa ba o le se yin
1: o se die
0: epele sa
1: God bless you, Rico.
0: Yes, sir. Amen.
1: God bless you, friend. You more like God alone.
0: Amen, sir.
1: In that couple of years, you say, radio, you know, to a bad
0: Jesus Christ. I'm
1: damn.
0: Amen, Jesus.
1: I'm damn. I'm
0: damn. Shigoni, daddy.
1: I'm damn.
0: Yes, sir. Shigoni, sir. Thank you, sir. I want to be a morning, baby. Lobirin ati lokun e se o eyin na ni subu da awon omo yin o ni subu da to ba n pe alaanu kan e gbe perun alaanu ni o mo dide se loruko Jesus e jo mo wa fe bere bere ko ibere yi ma wa bere si ni gba call le lori e wa so reason ti nkan yen fi ma waye fun mi nkan yo kan ti mo fe soro le lale ni ta ba ti wa menu ba a wa pin yele yele yele yele o n kaluko wa muti e dakun e je nkan ko so le tori mo draft sile ka kokoso le bona

wo sako arabirin kan to pe mi to soro ara won fun mo wa bi won igba te koko bere that as in what she told me prompted me back to her as in to her genesis as in CB foundation ni boleti bere igba teyan atoko yin fera yin boleti bere se on pe relationship won ko ti ju 1 year 6 months lo woman you want atoko e won ti tuka I was like what happened won ni ko kan ti ya won oro awon wa dabi pe eyan run si yan awon kan run si ko o didi so pe o run si mi o pe awon ni body odo awon ki lo sele won ni pe odun mele le fi court won ni anti tobe awon gbodo paro fun won ni awon kan awon jo court ko to si ko ti e to 3 months pe oyun yen kan waye pe o de egbo oyun o te inu awon te edun po gbo won lo si po loyun 6 months 9 months eba mi shi 9 months omo gan epo dun kan 22 ka adanwo wa de e wa wa won mejeje o ka luku ti ba ti e lo and what thing is a man will always find this way ko si n to kan so ni gbo mo dani ni egbon ti daddy n so yin o ti lo mi yen o ma pada lo gbo lo iwo to ojobirin opo na awon obirin la ni no ti ori wa mi e je so ipo boya o tu sonu abi ke boya pe kini a ti ronu jule mo ti ma so fun yin eni to mo bi pe to ba se mistake loyun fun ko le toju e mo ja be le fun ko be ni ajosepo there is always a signal ma wa in your relationship when it wa tele gege bi oko gege bi oko ni e me ni te ma tele gege bi obirin eni to fe fe koko wo se owo e wo professional wo standard ye wo si ti e se ki ise ni ti o doju ti e se ki ise literate se ni to wa outspoken ni bo ko to wo ri pe se ni to wa outspoken ni ri pe wo gan wa outspoken o le wa wo gan o le o ki se outspoken person wo fe lo fe fe ni to kawe to wa well nerin ko possible ibi ti awon problems ti n waye ni o wa ku ri pe ka denu igbeyawo tan ka wa tolerate ara wa gege bi awon daddy se so ko wa si tolerance rara laarin wa oko o le tolerate iyawo iyawo o le tolerate oko emi o blame won ngba won ojo wa lati le kan na odun melo won e wa fi date ko to di pe won bo si marriage oro won dabi eni won gbe kuro nu field to ju tinu ere ni ko ye yin to dara bara re ninu ere to pa ti bota o sara ba o sa bota e wa wo another thing ti daddy so ti won pe kan yin ti mo gbe yen won soro nipa bi pe bobirin ba wa nu lo ti to ma wa irritating elomi bo ba loyun ba pe mo dun e se mo dun but nature mo ma nfa okunrin a wo wi pe wo ah on tuto bo se tuto e mi ni jonje a ma ran sira wa lo to spiritual aspect ti daddy so yin spiritual aspect mo fe ka ti bi isana kiyeso ogun fun ra re eni to n ba lajosepo o ti ba lajosepo egun ra yin la koko o ri wi pe ojo keji boyo kada le mole ni nkan si eni abike boya mi mo bi mo se fe so ise bo lowo eni abi nkan kan o mo wi ko boya bi bad signal kan ni by the way laarin mi ati ire marriage te jo wa ni si te se igbeyawo laarin e me lo le gbadura si ko to di pe fe ra yin si laarin mi ati yin o between me and you e me lo le gbadura si e me lo gan lejo pray te jo bawe te gbadura si se ti jo bawe po ri se jo bere si ko lo ni pe fe ra yin sinu ile e fi instinct ti yin e fi n gbe aye gba kon ni e jare ka lo ma gbadura ko to di pa mari ki lo nje be e ti bo si be e wa bikini e bikeje fi ti yin ko ba won mo lo irun kan be yen na ma nfa ije mo pe ayan mo na ma nfa sa
ti soro nipa medical line na wa o e wo pe medical line bi ti bawo eh o medical line ni e na wa e wo e ma binu ma gbe call yin o e je sare yan na won nkan ti mo yan na

medical line yen na wa loto pe boya pe keyan o ma run sira eyan ni nature na ma nfa but nature yen ki saba owo po to iwa iwa ara eni iwa owo ara eni iwa ta n wo lato kan wa ta fin deny partner wa ta fin ri awon partner wa bi eni wi pe ko hun wa bi eni wi pe pa find won attractive mo obirin mi ni o mo hun won se wa ri bi ti mo n lo gan awon okunrin kan so baje de bi wi pe ojo ti awo won ba ti so fun won pe mo ti loyun bayi adonwo ti de ba won bi o loyun gan ton ba ti fe obirin wole pe won fe lo mo bayi won ti mo wi pe yes ko si bi to n lo mo o ti wole oko diyen agaga to birin ba wa loyun ton mo po ti loyun won mo pe ko le lo le ba be pada mo pelu oyun won wa bere si ni yi wa pada ngbe ba mo wi pe arabirin yi o da to fun yin ko to di pe edu loyun ki lo de te wa n se kini ki lo de te fe iyen dun yin mo ju ona en promise ara yin heaven and hell en promise ara yin wi pe ah laje iwo gogo la yo kan mi ki lo de to je pe ngbe ba wa mari tan e wa robirin e be ni pe kini pupo ni awon obirin na e je n tu yo ti wa na fun wa we can always do better ejo sabawa nu oyun eja paramo ka paramo ka se dada e ma je fruit e ma je so e ma je awon je to pere lati he to ma fun yin ni strength e ma daranu e ma sin to sibi ti o ye ke sin to sin

0: do.
1: And I know that this love was surely sent from above. You're the only one that I think of.
2: Hello, sir. Hello. Hello. Hello. Kilo de. Hello. Hello. Kilo de tofi wan koti bay. Hello. Omo. Hello. Hello. Ah. Hello. Hello. Oh. Hello.
3: Hello.
2: Hello. Hello. Ekale. Ekale sa.
3: Yeah. Seri nkan to ma nfa. Oni pe ti oko ati awo ba fe sera un. Ko ma ma fa ye le lati koko ma ni ibalopo. Ibalopo number 1.
2: Ibalopo.
3: Number 2. Oni pe e je ta pada si aye atijo.
2: Aye atijo.
3: Oko ati awo ba ti fe sera un. Kan ma lo gbadura si. Kan lo bere si pe se oko mi lele. Se iyawo mi lele.
2: Iyawo mi ni.
3: Ti won ba ti kan ti won ba so teni yen ba ti tele oni ni any problem
2: oni ni problem
3: ni inu igbeyawo but to ba ti tele ife bi mo like tabi tori nkan kan pe boya ori nkan kan lo se fera un iru awon igbeyawo yen
2: oni last
3: so ti okunrin ti on ba de se fera un boya okunrin ni abi obini to ba ti oko n bere fun ibadopo ko bere abi okunrin yen na ko ti fora si pe ko ki ni
2: ele
3: ko
2: lo ki si ki se gi so jo waju re
3: so ese ko ti ti mo igbese to ma
2: igbese ti o gbe
3: tori to ba ti fun ni ibe ibalopo to n fe tan
2: awo elaye ya ni e
3: ko ni like e mo nkan to fe ni lo n bere so but koko ke yan ma bere pe se yawo mi
2: abi oko mi ni
3: kan to ma fe ra
2: ese ekula kai e se gan ni

0: Hello. Hello, sir. Hello, sir.
1: Adebayo no rope pada lati ruwa.
0: Yes, sir.
1: Ekuito. Sheri a baba tu soro mo ti soro daada gan. Hello, sir, gbo mi ma.
0: Mo wa pelu yin, mo gbo yin.
1: Won ti soro daada. A ti man da yi pe owo mi ti di ekun da. Se ko o. And then baba tu pe ko to di pe baba tu soro keyin yi soro. Inu mi dun. Ọpọlọpọ won lo se ọpọlọpọ kiri lo se pe eni ta ti ko ibalopọ ni yi. Ti okunrin o ti ti o to ti o wo bo mi. But nigba ti o ba pe eni to ti wo gbogbo kiri shiri ni yen. Obirin to gbe fun le yoba yowo. Idimo to ba ti yowo bayi ara bi yoba ni won ni se sita wo. To ba ti ni se sita die to lo to wo nita. Lori pe asiya to nbe nbe.
0: Mo wa pelu yin.
1: To fi ye awon agbale ba ma so pe furu pepe o ye ki obi no so enu ninu eji. Ati furu ati
0: pepe.
1: O ba le bo to kan ba le bo so lowo obirin. Obirin o ni tete ri bi oko gbe. To ati eri ife ati bo se ninu ile o ye ko bi yo so enu ninu re. To kan ba ti lo bo obirin o ni ta do oko e. Papa julo
0: Hello.
1: Mo ba lu. Hello, se ngbo mi ma.
0: Mo gbo yin.
1: Mo so ti won lu lo se kan.
0: Lo ma wa nbe.
1: Abo be ni, abo ni lo ni le igani won, yo wa be ni. Isike no ma.
0: Yo ma kun.
1: Gbo awon ko ni. Be ni gbo ko mo ni lo kuri nwo. Turi ma. Bu pe yi to te mo ala le yi, eto to lagbara ni iha to ba de ko da. Ko mu ti soro.
0: Oni kaluku o bi ara si. E se gan yin sa.
1: Eh, bo dai. But that means like you know one kiki like that, but that day.
0: But that day, ah, mushi maki won. Mushi maki won lori eto tin ba fe kuro maki won.
1: Mo pa mi ja ni jejo pe mi o ki awon dada.
0: Ah. Hello. Mo gbo yin o.
1: No, mo n ti do da ire
0: pe ta ba so mi na. Veni, veni, veni. Veni. Baba mi dada ainde lati ruwa o wa lori lede ni ni lede USA ni New York. Eshin we ku gbogbo gba wa lori eto eyin ni okere okudele lagbara.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, sir.
1: Sir, did you hear me?
0: Benny, sir.
1: And it's only no sorrow, Abby.
0: Benny, sir.
1: All right. You got him over, so I'm Tony.
0: Yes, sir.
1: All right.
0: Hello? Mr. Tony. Ah. A job ya cake big bada, sir. I don't know. Nobody in court in sin. A drone, especially, and jai me by wall, no, my shanumi. Jo bi ama rele gbe. Hello. Kai. Hello. Ki lo wa sele? Olorun sanu. Hello.
2: Hello.
0: Hello sir, e ti wole.
2: Hello ma.
0: Hello, e ti wole o.
2: E kale.
0: E kale o.
2: E pese ma.
0: Etoni o, etoni ma. Eyin lobirin akoko to ma pe sori eto lale. Yes, mami ma.
2: I'm a young boy. You know my dad. You know my dad's boy.
0: Ami.
2: Oh, you put your wallet. You put your luggage. Oh, you say, oh, you put everybody love. Kalu bani ko mo sorry ni on ko ni ko te jala le. O ni agbara die. Ama pe a ma be ma binu tin ba ti se yen ma pe mi ni e ma pe mi ni ko to je pe awon family wa da si tori mi ni ya mi ni baba. So awon ibi wa da si pe ah kini di e mo n so na mo na tin wo kan ti kan kan pa ni. o si now igbadun de ya o now igbadun de ya o
0: awon na nko oko yin ko
2: yo oko mi de oko mi de
0: se e de si jongbe na ni
2: a jongbe
0: ah mi mo ti mo te fe so olohun ba mi tun yin ninu lagbara olohun agbara olohun akila wa so e mo fo mi lo na ni abi kila wa fe leyin okun le mefa
2: akon ta fe se
0: akon le ni
2: afun mi lo ni
0: kadara allah kadara allah akan kadiri o ti yo olohun ma mi
2: olohun be ni be ni
0: o ti yo
2: olohun ju wa lo
0: o yo olohun ju wa lo
2: e se peto
0: e se gan ni ma
2: e kon ni sala fi ayin
0: e se e se gan ni
2: awon amari gbo e yo amari agbo
0: ami ami ami ati lo ati bo mi lowo re loa
3: bi mo se buburu ta bi mo se rere eri okan mi de lo pele eri okan mi
0: jo hello hello hey kilode hello

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Yes, sir. Ojo kan pelu. Ah, e kale sa.
1: E pole.
0: Yes, sir.
1: E to.
0: E to ni sa.
1: Ojo ni ti.
0: Ami sa.
1: Gbogbo oro re sa mo ma mu iko wa.
0: Hmm.
1: Oh. Wa dagba.
0: Ami sa.
1: E ba di jeme jeme. Okay, sir.
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Mudupe, sir. Yes, sir. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Auntie Tolu.
0: Yes, sir.
2: Epo,
0: Leo. Ekale, sir.
2: Auntie Tolu, Epo, Leo.
0: Ekale, sir. Yes, sir. Yes, sir. Era, sir.
2: I'm a bad way to in a bad way to in a lay you.
0: Ah, is she gone, sir? Is she, sir?
2: Baby,
0: what's it? O nkan lo sele ni tori won ti kokon soro si waju
2: eh mo gbo
0: ifoko
2: o soro dada
0: ise gan ni sa
2: e pe ko kimi e pe ko tun mi ki
0: mo ti gbe wa tun yin ki ise sa yes sir ise gan ni sa ami ise gan e ku gbogbo gba wa ise gan ni sa ise o yes sir